0: yokununki genu bu dehrotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

حمد لربي خير مربي خضر ما قلبي بالاقتداء لو زكوري بلا كفوري

بيم نفايدو زويم تراي تنول خيري عداو ديري بأسن خيري.

0: nga dama koy seti so demé fenn la fa waxtan ta li nga andi moy onacer banana yi ba la nga fay joggé ñu sédélé ko nga jël sa wal wana ba nopi nak di gonfalé wéré digi ci man de sa wéré digi mësuma ko gis luy mësuma ko gis di ñangal rek mas nga ko gis kay nit nan la nit di wéré de nga ko sa wéré digi mësuma ko gis loolu da nga yokkar wéré digi di té li ëpp ci nit ñu loolu lañuy def nit day wéré ñukoy sétti nak ah man de señ man de man sa diiw sa wéré digi mësuma ko gis di ñangal rek woon yalla mas go gis da ngay wax rek kon lima bëgg wax fofu moy lam boy sétti na nga sétti ngeen di koy sétti waye na nga nek ngeen di koy sétti waye bu doon ko xamne da nga yees ci koy sétti kon jappalé nit ñi ci dépasse ak jappalé nit ñi ci war nas da fa wala nit ñi téré kon sa alal ji la yalla jox day ci jappalé say bok ci nunu ta lool da na la jural sa alal day barkel ndax yow mi xol ci biir bokk yi yox ya ngi leen dépasse ci jappalé ci alal ji la yalla jox dañu la koy yéene te dañ la cey ñaanal ay way diw yalla sa alal ji barkel yalla yalla guddal saw fan di la ñaanal loola day barkel sa liggey loola day barkel sa liggey tay day tax sa alal ji gëna barkel ndax yalla nga ju tégalo ci biir bokk tay yéene lako ta nga defal leen ay yu ba seen xol sedd loola day barkel sa liggey day barkel sa alal waye bu la yalla joxe alal ci bi bok yi bo defé nona boy faato lañu lay sédé lepp lu bax lay doon ay way diw mi mom day wax deug yalla di nga faato nit ñu wét ci barap di tour xoron ko ñun kuk ta foko fété won moko waral ta xam bu xam keneen dina ko fétam jé di la ñaan ay waji diw yalla suufal wayfal suuf ci kaw moy tax fa ma fété won fu bax la won ci man lu am solo la baye beggu suuf sedd nga xol lenn ci say bok seen loxo jott seen ginaaw ta duñ wër seen bop muk ndax ko bokal deret gi dana rus ñew di la wër bopam waye dana la leer nañ ci na loxam jottul ginaam ya koy fekk dimbele ko ndax amna ño xamne seen loxo jut seen ginaaw waye duñ wër seen bop muk bo leen seen da ngay japp luñu jexal dara mom la alquran di wax ni yahsibuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa bo ne leen jakk da ngay japp luñu jexal dara te yurum tous ya leen di fekk jappale leen da ngay bay ba suuf sedd nga wét ak ñom ne leen diw yalla sakki ni aduna jox ma li te joxul len ko ma bëgg liggéeyal yalla ci yeen yanu len sen da pasta yalla tax seigne cheikh maryam mi jami radiyallahu anhu da na ko faral di def digge na buñ fi joggé lañ xamné bari wana ay borom kër yo xam mo len gaddu won te ken yeggu lu am solo la kon jappalel say bok tay buñ la tégué ci course ba mel di sédel lañ wax lepp deug la doon ay way diw mi ay way yalla gudda fay yalla yalla sénal ay yaxam ndax fimu doon fété bax lepp doon deug lu am solo la ci biir ba mel ndax ñaan gogou waye boko defut boy fat dañuy rafetal rek ndax musta deg ken musta deg ku fat mom ñi wax lu bon kuñ tek ci kursu bamel diw mi ak bon musta def lu bax ci bok ala lañ ji musi jox ken ki nim boné do ko deg moko ci bir bamel mom kay lo bon bo fat lu bax lañ wax diw mi ni mu bax diw mi ala lam nangam di wax rek am ñu nek ci sura astaghfirullah ah li ngeen di wax rek bu len ci wagn saraxé dara du ko japp ki amul kon ñariñ ken lol nak mbokk yalla ñu ci yalla bu sam du bukki wiri jeerin dari comme bukki wiri jeerin dari lo yobale ndari nek deug keur yi bis dina ñew ñu tek la ci course bamel di sédé amalal ndariñ say bok ci alal gi la yalla jox alal gent ba ci am solo so ne le patte ko so faato ñu donnako kon dañ koy mirage sa ginaaw comme dañ koy mirage sa ginaaw jappale ci say bok bala nga faato bu len won nak ko xamne bo amuti bok ba nga amul alal ay bokam da lañ ko sét yalla jox ko alal rek mu melni beut bamuy xolati ay bokam bokut ak beut bam len don xol sa buñ fa ñewé ñaar yoon sa mu jappane len yoro tax ta buñ ko xasse xam ci yow dañuy téy seen bo ndax bokk yi ñu am fulo lañ ci seen bir ñi bokkal de rek buñu la sété ñaar yoon ba gis saw ge doxé ne yow mi kat li nga yoro tax mom nga len di wan ne yow mi kat motax nga li didikal dañuy muju téy seen tank sa lolou da yaqku bokk kon amalal ndariñ say bokk bala nga faatu ci Allah ji la yalla jox bari na way nañ ci am fofu mu dess ki yalla jox am xel ci bir bokk xel mi la yalla jox man ngay ci lijeent lu bari ndax bari wala digeenté bo xamné dafa am ay kala ci biir bok ta bu boromum xel mu reuy ñewé man nako def ndax borom xel man na liggéey bu reuy ndax bu démé ci kenn ka néko amna fu muy jaar digeenté mom akum xelam wan ko néko amna fu muy jaar mom ci ay kaddom lu nekkon ci mom day dañ ndax ci fel giñ wara amal seen biir loolu la ciy suxat kon xel mi la yalla jox ci biir bok dafa wara liggey ci sa bir bok takel mom la ci jitu moy lan moy digeunte bo gis mu nek ay karakter wala am lej la ci bir bok yi nga dem jeufaliko sam xel ngir defar ko la ci dess moy ki yalla jox yitte dañ koy dox ak bok dañuy demante di setante kenn ku ne am yitte ci morom ja waye bu kenn ki ne teye bopam kenn du setti morom ja lamuy jur ci sen bigen dañuy teyent té buñ xassé téyenté su baba bokko ga desu ko dox té buñ ko doxut ci yaqula jëm kon liñuy bokké bokk ñenti la kenn ku ci né nak li la yalla jox ci xam xam joxalo ko ci alal joxalo ko ci mkel joxalo ko ci yitté soko joxé ci bir bokki mané sa wax né bokki dé dëgeur waye sa bu ku téyena ya yaq bokki yalla joxla xam xam nga téy buntu nga ci yaqku bok yalla joxla am nga téy buntu nga ci yaqku bok yalla joxla mkel nga téy buntu nga ci yaqku bok yalla joxla yitté nga téy buntu nga ci yaqku bok kon kenn ku né la yalla jox da nga wara fexé ba jox ki sey bok ndax lool mo koy défar mu dess nak yan njariñ moy juddo ci dañuy teunk rek ci défar ak bok njariñ ya ci juddo da na bok rek lamay ñëk jur moy dañuy deugër dañuy and doon ben doon wenn say ta al jamaatu rahma ta buñu xasse and doon wenn say sen digënté day ra tax sen digënté day leppo lu way di wax ci ñom bo ci séné kenn téy sa lamine ndax dañ nan ah ñom de bénu bop lañ ko ci gis gis nga mbolo net kon la loy wax ci ñom bay bo nga xam ko loolu foko digg ay bokk yaam ta and gi loolu ñariñ doy ne ñëk juur ci sen biir way ay bokk buñu andu ci ñuy bolé digënté ñariñ yi ak lor yi buñ wax safan ba ay bokk buñu andu tit lamay ñëk juur moy ak tagaliko kuy wax ci ñom bu ci gisé kenn du bayyi lamay wax dañ nan ay juur ba dag ndax ñom anduñu kon jariñ bokk yu and dana juur sen digënté mëna dëgër ñu jaxaso doon ben ñaare ba moy andu bokk yu and diko jox dana juur lu way di dund ci sen biir ñu xam ko ndax borom xam xam bi borom alam bi borom xel mi borom yitté ji manam bi jafé jafé yi yalla di def ci biiru bokku likoy safara moy limay wax jafé jafé bo gis jafé jafé xam xam lay doon wala jafé jafé am wala jafé jafé xel wala jafé jafé yitté su fa borom xam xam ba nekké safara jafé jafé xam xam ba bu fa borom am ba nekké safara jafé jafé am ba bu fa borom xel ma nekké safara jafé jafé xam xam xel ma bu fa borom yitté ji nekké safara jafé jafé yitté ji bepp jafé jafé bo xamné ne genn na xam xam genn na am genn na xel genn na yitté lolou xamisu ko ci aduna kon mané sa woné jafé jafé yi am ci biir bokku sa bu fa tassaro xamal né bokku yi dañu andu sax sa buñu andé rek faw la koy safara yalla def nga ko ci biir bokku safan bi moy buñu ko téyé nak su baba jafé jafé day fa tassaro mo xam am la mo xam xam xam la mo xam kel la mo xam yitté la ba ca dessat ta mom la cey mujjé moy ñu xamné ay bokku yu and jamono ji ñu tollu jamono ay bolo la dekk gi mu nek jamono bolo mo waral kenn ku ne sa digeunte ak say bokk nga fexé ba bolo ak ñom ndax ku fi bayyi say bokk di dem ci ay bokki jambour di bolo ak ñom sa buñu jaxlé ci yow wo say bokk ño xamné sa buñu jaxlé ci yow wo la ñoy nga wara jokk bala ngay dem ci keneen ta la ngay def ba do andak ay bokki jambour soko defé andak say bokk len li chaxan da nga gis ko na man de mu andak sama bokk lolu wax chaxan la ndax lo def ba andak bokki jambour soko defé andak say bokk kon fexel ba andak say bokk lañu mujjé jotay bi nak moy benn tak tak bo xam moy resumé liñ doon wax lepp ba kenn ku ci ne bu fat bu fekke liñ doon wax guddu na ci mom na jël tak tak bi may wax tak tak bi day wundu ne bepp jafé jafé bo gis ci biiru bok su teul safara wat xamal ne bokk ye dañu andu way sa buñu andé day safara ci sasi dañu wax ne goor ga da genn and ak domam gan and ak seukam ñu dem ba ca yoon wa seut ba daal di gis ak guuy
1: cieñeex fm
0: munako waaw mam li lu mu munako li de modi guuy munako xana guuy mom mo upp doole ci aduna bi munako dedet munako lu upp doole guuy munako xana ngelaw ngelaw do fum fekke guuy manako daanel ñu demat bam yag munako waaw xana mam kon ngelaw mom mo upp doole ci aduna munako dedet munako lu upp doole ngelaw munako xana ponkol mu tolli ci diggu doolem deerele ci diggu yoon koko do bu ngelaw ñewé fa la koy rombu jall ñu toga di man bu ñak mu ne ko xana kon mam ponkal mu tolli ci digg doole te deerele ci digg yoon xana mo upp doole ci aduna mu ne ko dedet mu ne ko lu ko upp doole mu ne ko xana ay nelaw de mo upp doole ponkal mu tolli ci digg doolem te deerele ci digg yoon ñu demal bam yag mu ne ko xana kon mam ponkal mu tolli man ay nelaw mo upp doole ci aduna mu ne ko dedet mu ne ko lu upp doole ay nelaw mu ne ko xana soxla yu tofaju de mo upp doole nelaw mom ñu demal bam yag mu ne ko xana kon mam soxla yu tafaju mom mo upp doole ci aduna mu ne ko dedet
2: Le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerki FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbollem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko bu nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wutok hémorite bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def ko la patina ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fatiwen ba dewente mën ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom
1: cieñex fm
3: amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jugat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu saf yi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88
1: FM
3: 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safaral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox li ñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guatre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seen wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg dakoy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête dako sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolo demande vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy bank ci bir da wara melni miskine forme bi mais bu fekke dafa bank nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ondrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
5: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bép téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bép modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99
6: diko ñaan suñu bop ta xamne lu yalla na mo warna lu mu yeggale da jot lu joti di yomb li nga bëgg ak li yalla dogal buñu bokké dajé gëmal ndogaluk yalla ta ñaan li nga bëgg nak ku yegg dañ la gungé ko xam dañu la wax ku ñëmé dañu la dié borom alal dañ koy wék waye borom xam xam dañ koy rus ku ñu rus ak ku ñu wék nak ku ñu gungé nga ñëmé ay yoon dañ koy jang ay xalaat dañ koy wax taxaw ci mbolo di wax ñu la déglu bu la adina sa fé ndam la waye bu la yalla sa fé natt la kon bala ngay xalaat li nit ñi doyé da nga xalaat li la yalla doyé bayyi xel la nga diggé won ak yalla bi nga da wacc fi ci kaw suuf bala nga jakkatuk yalla ëlëk ndax doomu adama yépp yalla ñu yoni fi ci adina mani ki la yoni nak tok fi nga joggé jitu la fa nga jëm and ak yow tek ci lolou ba ci yonenta ba deni dala ko muñal la day mujjé te ku ñuy déglu ku ne sax ñaka wax dëgg ñettal koy yobé boy wax ngir bëgg sa dara ci bop do wax dëgg boy wax ngir bëgg dara jaal ñi ngay waxal do wax dëgg boy wax ngir di seen luñ lay jox do wax dëgg doomi julit pire su ko jantum na tutimé na ubineegu muñ ta dugg ca ta xamni yalla ay seddelé wërsu go dina bul la ku sa numéro genn nga jot ci ku sol dal lu bax ta go ci mbax ñet rek ay te ngag yakamti ñaka manu gis sa bop so yakamti ñak ñi muñ so mandu wul ñak ñi manu bo gisé sa bop ñak ñam fayda barké boko ri ñane mu jott la wërsu boko forcé mu depp daraja boko sakule sa bop mu sonal la kon batum ñeppayam ci ñetti paye la juddo ñepp do ma adama lañu ku juddu di blir ku deni ciel wote gi nit ñi wote nak juroom ben wote la dañoo wote nuñu juddo wote fuñu juddo wote nuñu wute wote fuñu amé buñu wuté ba am wuté fuñ koy duggal lola lay xamal ni bu ñepp yaman kenn tawat kenn soxla jamono ji ñu nekk nak jamono ñeexat la jëla tamo sa tol bay lambal fo de sa tranga taman fa jaamu yalla su la fa yalla baye togal
1: ñoo
6: jige jige say bok ta takku wo ku tak teggi la waye lo sori sori say bok ta takku ku ca tak tek ci yow bi jamono nak bo bokke ci askan wi yaatu te amop xaliss mbolo mo deugmal say bok ëpp ci lo deeni waxuñu la ko dañ la seen nopi ndax bo amul xaliss mbolo mo dem ya fa yobbu sa bok waye ken woowul xaliss nak munta jënd ñett gor su gëm yalla xaliss du ko jënd gëm yalla gay tax l'islam xaliss du ko jënd dañ koy jëfé dé ku mu deugmal xaliss du ko fajj wërsek nak dafa jur ñent doom yu bokul jikko wërsek alal la tawlo tek ca mur tek ca barké tek ca ndimalum yalla alal da ngay jënd mu ni gañ nga diko xol ni diko xol bo nerawé faté ko bo dé ñak mur dang koy lek mu res wala nga sol ko mu rap ba nga sarxé ko yalla fay la ko kay mur barké moy lo am doy la lo ñak muñ ko ndimalum yalla li jambaari fañ nga diko fajj ci li jambaari dañ nga diko daj ci li jambaari dañ doko daj wërsek nak jëru du moy say bok ndax tur nañ ci sekk ba nopi alal su mag ga gawé juddu ba rafetul alal julewul ganuk dof la suy ñew du taggo suy dem du taggo kolere bagu bu mbokk la rafet futti lak ñaaw futti lak jotta ñe ken te adina lu la fi xañ jambaati la nelaw armel yorom bu ko ko pri nga ci ku alali adina taxa ñaaw fi ci kaw soof da nga dem ba hôpital fekk fa borom carte grise ak etas jox ko digi kasim yow nan ko teko kon jeruko ku jongama taxa ñaaw fi ci kaw soof lo yag yag ci kaw soof di nga de jongama rote ñu sangelako des na la sul mom ami at jongama juddu sa ginnaw kon jeruko te borom keur bu nek juromi ci rengi ci yow ci bu nek borom mang koy xaata dina ci jot sa malaaka nga xaar sa ru dina ci jot sa bammel nga xaar sa jëm dina ci jot ay saxa nga xaar sa yaram dañ ci jot say dooma nga xaar sa desu alal dañ ci jot ñu am ciir ci jeg jegay denc ñu ngi tok diko xaar dañ ci jot borom keur bu nek te borom keur bu faato dom jay jikko yuxu ni wuynu may def yalla ni ko ni ma waxan ngay def jabar jay yuxu ni wuy fuma jëm mom bu tinje ba sumi kanen takko amna fumu jëm waxatul say wax wuy fuma jëm la doon wax amna fumu jëm faaletul bu tinje ba sumi bis ci mité boba ganen gore du gatte neek boba te da ci la lam boba fanaano jangamaam jojja gudi gu jekk goga ci lañu ko tuddé gudi goga nak borom kër ga fumu fanaan fudul aljana pertna ak dundam ndaw so so tinje ba sumi ti ci armwaalu bopam ba fekk ci yere yam ci dencian sol fek ci takay lam ci dencian tak jakar lok setu ba yere
1: fatani
6: armwaalu mo ci dencian yere yi suko ci dencul won du ko ci fek moy fatani euleuk dañu ko fotang tabal ko ci armel luma ci dencul du ko ci fek kon armwaal armel ki tak ndaw soso nak rere yap wota bor la labder juli ci ge sumi ko fanana jabari dono ñu no do fajar ci jakk ci sap tank jeerufa bo dem brit do waada kon adina dadim neek ku ci tabbi teju di nga tiji ñu gis la wala ñu ubbi ko yeer la jamono nak moy dekk ju yag loko gisel ba di ko wax xamana lu ko upp mbamu deggal ko may faral di wax ni nit ku nek buñ la ne demul andi say bagn bul sa sodal di ko wori jeeruko duggal ci nga dan defal lu bax ci la say bagn di ne ndax ñola konté kon ñolay konter coup d'état ki xam sa temps tayet lo yefal bu mu sur ci jamono bi man nga ko rendé yap ko wala nga war ko ba mu dess nit nit sa yo ko li ci upp ci doomu adamay ko ci yefal bu mu sur bala soru kenn soru la kon ñi daan gu nge tokki wuñu day def ko gu nge mu doxé fa borom alal yu bare soxoruñu nañu leen daan def bu amagul dara lañu fatéwul ma wax ni alal dana japp doomu adam tagatal ko mbolo mbolo mo wër ko nako yow mi borom alal yaay waja way alal dina delu ci wat tagatal ko manen mbolo ni man alal kama leen ni won moy waja mo tudd fi nañu ko wajal ku wajul won na waj alal andat ak mom bañ nako je xoss ci bammel teural ko ci suuf su mu xamul fumuy yame fa bari ko ci suuf su mu xamul fumuy yame fab ginnaw gari ko ci suuf suma xamul fumu yemi fab kol bari ko ci suuf suma xamul fumu yemi fab tank yari ko ci suuf suma xamul fumu yemi sul ko ci suuf suma xamul fumu yemi alal ni ko nak man fi la yem ma ngi delu wat ci sa keur ga ñima wara don ma kenn ku nek jot ci sa ciir lu bax lu ñu def ci man nak man alal dina la fekk fi sa bammel bi waye lu ñaaw lu ñu def ci manit dan la fekk fi sa bammel bi ndax ya ma fi baan ma wax ni dañu ma laaj nima suuf yi nga xey day yëngu ci rew yi di daneli tabax di mabbi etas di def ay jeey ci doomu adama yi ñu ne ma lu ci sa xalaat may leen bala no xalaat jeey ji nga xani suuf da koy def ci rew yi ak ko def ci doomu adama yi nan jëk xalaat jeey ji doomu adama yi def ci kaw suuf asaman si nga xani ben doomu adama joti wu fa kenn musu fa deg koñ bu reus kon jeey ji nit ñi def ci suuf ci mo waral suuf di def jeey ñu ne ma legi état ci sénégal ak terrasse yi bari na te amul won bu jëk lu ci sa xalaat may leen bana no xalaat état yi nga xani amna ci sénégal ak terrasse yi limay rafet nit ku gëmul yalla su rombé état yooyu mën naa dem ba ñee borom su gëmul yalla waaye bari na ci état yoo ki terrasse la ci àq doomu aadama ya bu ñu ko ca génne woon jaan jaay pàkk ba seen borom dina matal ñu ne ma njaay suuf yi ci sénégal te amul woon bu jëkk noo ko gisee man leen njaayam suuf ma ci tàngal la bu see nga yóotu baneen moo tax kuy jaay suuf du doylu xol nag mooy chef de village yu nit xel mooy poste pexe kenn ku nekk nag sa xol mooy chef de village foo yebal cir mu gantu xol daa gantu foo yebal cir mu nungu xol daa nungu xel nag mooy poste pexem nit kenn ku nekk nag li ëmb sa xel say soxlaa kuy ñulub waaye sa jikkoo koy xam sa yéene sottal ko sa jëf yàkk ko signaale ko nit ñi ñu tekkee seen bët door a xam li nga nar jëf nag boo ca fekkee réccu da koo saatloo waaye taawloowu ko moo tax duutuma ko dolli joo dégg mag di ko wax su ma dundan ba génn ci la yàndal may wax ni jamono bu nekk fukk ak ñaar la yàlla séddale jamono ba lu yàqu ca jamono ba ñooma lu ca defaru ñooma fukk yooyoog ñaar mooy borom wërsëg bu bari pexe akub risence gërmi gu mandi nguur sambali ngeer borom barke ki am licence ki am sens ki yàlla may xaas ndaanaan ak buur ak chef de quartier ak yilimaan lu yàqu ci réew mi ñooma lu fi defaru ñooma wante fukk yooyoog ñaar ñoom it juróom ñaara liin la jël wut ka toolal bu gëmul yàlla jàmbaar ju amul wërsëg yeefu su bëgg taraanga borom xam-xam bu yàlla feeñalul tam bëgg a feeñ kii dàq lu mu dul jot ki bëgg a dindi lu yàlla def kii toppandoo ku mu tolol lu mu may bañ ko yàlla baaxal te ngeen dëkk yàlla koy yéege yéese ki ko bañ mi ngi mel ne weer way feq ca penku ba ab xaj jonkan di ko baw xaj bàyyi baw ba dee waaye du teeweer waa suuxi kon nag may wax ni
7: yéen ñi nga xam ne yéen xale yi tukki
6: dem ci réew moo mus ta dem am fa alal joo mus ta am dellu si waat fii nga jóge woon àndataak say morom ca na nga daa àndeek ñoom mooy leen gën a jafe képp koo xam ne kii nag yàlla defal na yow ci sa bopp nga tukki bitim réew yàlla dénk la alal dellu si waatal sa kër bàyyi ndax kenn ku nekk ba sa bàyyi di sëmp kër am na ñoo xam ni bu seen pexe juboon sa bàyyi du jur doom ju baax am na ñoo xam ne ba sa yaay di sëy bu seen pexe juboon sa yaay du jur doom ju baax kon soo dee ba yàlla may la tiraanga dellu si waatal sa kër bàyyi fa sa ndey nekkan di fa sëy nga def fa tiraanga sigal sa ndey sigal sa bàyyi sigal say bokk sigal say dëkkandoo door a def la neen looy mënti def yéen ñi doomu aadama yi samp ay kër bari na ci ñoo xam ne ñii jamono bii nu nekk ñu ngi tasaare seenu njaboot te yëguñu ko yàlla dénk la ay soxna nga am cay doom yooya am ta ñoo xam ne yàlla may na leen sansu tukki ñu dem bitim réew yàlla yekkal leen alal ñu dellu si waat fii defar la sa kër wala ñu jënd la mbàjj mu yees wala yére jox la tuut ci xaalis nga dajale koñ ba ak bokk ya foo dem di gërëm sa doom ja tukki te am na doom yoo xam ne yii ba kaw ko tukkee ñoo fi nekkan ñooy ànd ak yow di dem tool bu sàkket daanu ñoo koy jooyanti néeg bu daanu ñoo koy jooyanti boo ma saa wopp ñoom ngay gis ñoo fi nekkan ba teeñu yab la so ma sa yone ñom ngay gis bu ngeen dété gëremanti ñi tukki de len ci boole ñi nekk nak yeen ci kër gi jëk ndax loolu amna ci solo may faral di wax ni borom barke yu bari ñu ngi dakk seeni dono te yeguñu ko yalla defal tranga am ko bok ci bok ga yalla may ko jekkadi musul dalam ñew te bimu data dik fi yow yene na la yatt doore ñew yene na ko fa fek yene na bu ñewé fek nga wir yene na bu fekke nga bu ñewé fek nga manal ko mu tawat la soxlam lang ko warana jox tego ko ci loxom xeyna yekati ko tekku sa loxol soxna yom romb sa nawle bobu di sa mbokk niko bolé na la soxna ci borom barké bobu dem ba faatu ko ke fi daan dik ta bok ca bok ga da fi tawat ay soxlam ndaw sa tinj bu summi mu ñew bok ko tak ndaw ci xamal bop ni ki warna ma tak warna may sa dom waye jekadi rek ko fi da indi
1: ci tin
6: da dimbali dem na day noppolo cey top kon borom barke yaangi dak seeni dono te yeguñu may faral day wax ni nit dañu nit nitey garabam may nit ak nitey moy garabam ndax nitey ga mo koy nital lako war nital lako nital ko lako warul nital ko lamuy bañ nital ko lamu bëgg nitey gogo nak bo bëgge nit ki bëgg la nitey ga warana nit nit ka mbeugil ga koy lek ba nitey ga du fa ne motax bo bëgge nit tamuy deug fi yaw doto am fay def ci yaw waye bala nga tek nit dof setala mu jobba wessu ko ma wax ne rambaaj ñett koy sos jigen ju bari jëkkeer te kenn deewu ci kër gu mu tabbi rambaaj la fa ba doona bu and ak boor yu bari te kenn deewu ci pe bi mu tabbi rambaaj la fa sa teel bi bu am serign yu bari te serign yoy kenn deewu ci daara ju mu tabbi rambaaj la fa rambaaju politikam tañ nak ak pank mu ñu jekku ak dox bu tané ñoy yam ñuy xolé dof du wir rabé jël coincé lo fajj fajj dox bay ci na muy xolé dof pire nak ñett lay dundé déso ginar déso xaj ak luñu bétti ci sën waye dof do waccu ndax xel la amul ta am xelay téy motax dof do waccu may wax ni wolof dani bu leg lekke alom nako gëré ma toy mané koka sabab ba ca jaaré waye du dëgg ndax leg toy bam bayiko ci lëmm tong ci kaw alom fab salwe gor ko ci doomu alom domba barsti ko daanu fa suuf leg yam ca far ko lek fam cey da jubul cey dimbali lek tax ko wona jog kon bu leg lekke alom nako gëreme yalla mom mi jëmbat alom kon sabab ba ca jaaré ñu waxit ni dina faral di deg doomu adama yi ñuy faral di wax ni geewal bu reppé ci xaré lu mu jiin xép ko waye tont la ngi ni geerit bu reppé ci xaré lu ko geewale jiin mu xép ko may faral di waxit ni wolof dani ku yagg ci téen bi baak fekk la fi wante bu fekké da nga yagg ci téen bi te kula yërem jox la baak ba nga taxay baak ba sanni ci bir téen ba ñi am fayda tey seen baak kon jamono jiinu nek kilifa gu nek muy kilifa ak aada wala kilifa ak diine fo meuna tok na nga sam sa yett baye xel ñett ca mbolo mu nga jité kilifa na sam lamiñam lu mu cey wax ne deug ta yalla tax kilifa na sam loxom lu mu ca fam na lew kilifa ne sam tankam fu mu dugg ne lu ko war lu mu ci yëkëti mbolo ma ngi koy wër diko sét kilifa na baye xel ñett ci mbolo mi nga xani mom la jité amna ci mbolo ma ño xamni bu metté ñu rocc ko balaca amna ci mbolo mi ño xani bo sembe tagul ñu xass la amna ci mbolo ma ño xamni bu lañ jëriñ deggmalé ñu tuumal la tuuma nak ñamté la ku taxal tok may wax ni kilifa ak aada gu ne juroom benn ngi lay xex soko xamé ak soko xamul juroom benn ngi lay xex non budul dacc ci ay pexem ak ci la def wujuta jikom baxul ak borom wërsek wu soxor ak borom xam xam bu gëmul yalla ak ci nopi ta doful ak ci medd denc kilifa ak aada gu ne juroom benn yoyo ngi lay xex soko xamé ak soko xamul wante juroom benn yoyo buñ la songé ti fekkul ak juroom buñ la songé daan la waye juroom ngay am buñ la songé duñ la manal dara da nga leen depp wërsek ëpp leen ni pexé ëpp leen muñ di def luñu mën ta fajj ta diko tek ci yoon loolu la kilifa def kilifa itam dañ ne gone amuñu kilifa mané buñu duggul ci girawali waye ku dugg ci gire wali am kilifa ndax kilifa dañu ko doye yett kilifa bu metti ñu ko jogal dem ca kilifa bu jamm amé du ko yek kilifa bu pexé jexé ñu ko sété ak mbokk nak mbokk kessé buñ leen yébé ju boowuñu mbokk bu yaq dañ ca digël ku ca bokul mbokk kessé duñ yaq seenu mbokk kon may wax ni gaynde ga juddo walo ak gaynde ga juddo ñokala koba ñepp gaynde lañu ñun ñi ri teelu bi no wara xani Allah bu ne amna fa lañ ciir ku ca yegg yamal balañu la yamale ndax bokk go bokul te ñako bokk xam seen bop buñ ci yaatalé bari la ca teral so bëggé tira nga ja sax bu ca tabal sa fayday bop te lew mat bu duggé wañ da war di maslak doom say mat bu xamane fay mujju bu rombeb seen ciukal ko kon itam ku bax wetaliku ku yaru falo ku rew rir

0: bañ yobbu ko tribunal
1: ñoo
0: ko do ko am kon buñ né jigen sa soppal tabul wolu waron nañu goori soppal tabul wolu ma wax ci ak mer nak so meré fajo koy wax bo noppé am gatché ndax wa nga toj pinch wo xani mëna to ko dabu ta barmor bu nek mëna rëcc nga dab ko délu ci yow ba mu dess bu lamine bu ko ci rëcc tane to ci dara bo meré fajo ko jëf fasasa mu sippelé ko gayne fadala da ngay meré nit ba xaj ko ba xagn ko ñu la ral ci kasaba nga dem ba ñek ngay xagn kon mer ma suppli ko gayne fadala nga mer faje ko muñ mu suppi ko jëndi nga dekké ko ku muñ ta muñal kenn ci muñ la mos ba nek sangup kenn kon asgor ak ngor ak goré dañoo yëm tawoté asgor ñaar ñuko juro yëm juddu kenn muñ la jëm sa morom ci goré yëm ci nak du laal dara kenn waye dara du dem ci kenn gor ci am ngor taxam ngor nak moy ñak dé sé ngor mer and ak sago ti déssé vite asgor pire nak du def juroom ñett gor du japp bayyi gor du soppé ko gor du wét di wor gor du digélu mu neurul gor dina masla ko ci kom sof gor dana téral ku mu xamul gor dana dimbali ku mu tané gor dana xam lu jara wax noppi ah may wax ni nit itam bala nek sang day bo sang day bolé juroom ñett djéggal ko lay togn dabo ko lay daw jox ko lay xagn teral ko xamul muñ lo mëna fajj wétli ko sa ngor di dimbali say bañ sante yalla ci dogalam dara nek sang khalifa yit bala nek khalifa na def yett muy yett ab khalifa na def yalla muy khalifa am def rasulullah muy xaritam def bamélam mu dim nawlem mu dara nek khalifa jamono jinu nek nak damay faral di wax ni gor su nek fi mu nek ya ñetti bop fi gëna ubb bi nga xani beut ba ca nek bëgguta sel nakari yalla nop ba ca sax bëgguta deglu nakari yalla am ki am njabot gu jigen bañu mata am jëkër ta amaguñu ko ta ngay bañ gatché ko ko bop mbubuna ak jigen ji tamu sey ta amatul jëkër amatul jëkër tay bañe ndialo ko ko bop mbubuna jamono bi nak mucc ci dafa yombul ku mucc yalla la mussal ndax li tax di koy teli bu jaar ci biiru marché la teli bu jaar ci biir marché so gëmé dal ci auto ta bo xolé selu nakari yalla ba sampinu kër nak yow mi borom kër gi ya wara jëkë juk jubanti sax njabot tek leen ci yoonu l'islam nga di ko jëfé señ jël di doyta nga bañ ko titéro fo jaar am ko yoni ma wax ni bala nga xasta doy bop jo jur yamay bayam setal ba xam lolé balan sa bay ndax amna dom yo xani bon ñu dañuy fayul seen mam ñu ni tass yakar baxul may leen tass yakar digna ñaar jonga ma jidul tass yakar genn gor der ba du rafet borom bitik bu dul tass yakar jublang ko xem du jub bo dekké kum jublang te bëgg ca mucc setal loko don bëgga may nga lebal ko ko ndax itam ko xamantini jub te gej ko gis bu dikké fi yow de ca tey ndax mo bëng ko gëjé gis batay ci lu mu nekk ma wax ni bo xé gëm yalla tamuy dëgg ci yow
2: yene gi dégglu Tenier FM 88.6
0: bo gëmé yalla tamuy dëgg ci yow dara dula bét bo gëmé yalla tamuy dëgg ci yow doto ragal ku lay tekku doto ragal ku lay tekkaleen yalla nak du yoni ñatt yalla du yoni ko soxor yalla du yoni ko ñaaw jikko yalla du yoni ko amuli bok ndax li tax ndawal yalla jëm jëre fi delako bax lu bon dina ko nuyu waye du am place kon yalla du yoni soxor ndawal yalla kum gis dalay yena jam tabu tabbi ci lu yonam nekul kon yalla du yoni ko ñaaw jikko ndawal yalla ku sa santane yalla mbokam nga ku bayilu yalla tere mbokam nga kon yalla du yoni ko muli bok may wax ni nit ñi bax ci bopam lu jafé la ndax bax yewen da ko upp bayré ki yewen da am di joxé su amatul du yewen nit su baxé day nu ngo jamm yalla ba nopi itam mom ci bopam.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
1: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen

Nous sommes tous les deux. 10h35 minutes.

0: Baye Balla Dieng Kone si dara ñu koy ziaré mom itam bu baax bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: sohna ummu
0: wa kay bala ji bob
1: kamara ma lay den ziaré bu baax kamara
0: lay delo ziaré bu baax kay bob
1: yalla la yalla may guddu xone ak wéré wéré
0: allahumma amin ya rabbi
1: yamé aduna al-akhirah
0: amin ñu bop ko
1: samla samba jabo ci baax cheikh khadim
0: allahumma amin
1: alhaji abdullah samba
2: jerejeuf way baye lañ
1: mang lay ziaré bu baax samba
2: jerejeuf jerejeuf bop
1: yalla la yalla may guddu fan
2: amin amin jerejeuf
1: ak wér
2: amin
1: ak wérle
2: amin bop amin
1: samla samba jabo ci baax cheikh khadim
2: amin bop amin bop
1: di ziaré so mu ndaxa mbacké yalla bay ñu ba ci kanam ak kanam ak kanam ak kanam
2: amin
1: ko and ak wér
2: amin
1: ak wérle
2: amin
1: limu na mama cheikhal mu yeggal ko jam
0: amin
3: cheñe fm
1: ko jabotu cheikh khadim gi yeb
2: amin bob
1: di ziaré sen cheikh aline mbacké yalla may ko guddu fan ak wérle yok sama jabotam
2: amin
1: gëna doole dara ji tol bi liggey bi di ziaré wa radio bi yeb
2: ah
1: di ziaré mu ba touba yeb di ziaré señ bass alcorane
2: monsieur sambo waw
1: yalla may ko guddu fan
2: amin bob
1: ak wér
2: amin
1: ak wérle yoko xam xamam
2: amin
1: te bay ko xélam
0: amin
1: mu yag wax ya ko deglu
2: amin amin
1: ci bass cheikh al khadim
2: amin amin
1: jerejeuf de samba
2: jerejeuf baye el
0: hadj jerejeuf baye lañ bob
1: jerejeuf de samba
2: jerejeuf jerejeuf ndaysan umu ñu koy gëreum
0: jerejeuf baye lañ bob ci nakaru le wéttali ko ñu koy gëreum mom itam bu baax ba diko jaajeufal santa ngërem daf koy daal ñu am ba li nga xamne ñu fay baye xel ci ziaré bu baax sama fatou sar ci kat soor ci ñepp lay ndjay serigne lay yard mom tam ñu koy bëggé bu baax serigne ibrahima diaw ci diwanu massa gambi ma koy bëggé bu baaxa ba serigne aliou lo ci kola ban ñi ngi leen di bëggé bu baax serigne seyou badian am wala ñi nga xamanteni ñi fay wéttali ko jamono jité baye xel detaay bi batay ci tan ngeerum daf leen di daal ñet ay kon ñu yaatal ci batay 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 baye mam diow ci diwanu tindo di ñi koy bëggé mom itam bu baax mama mi tiam mom serigne djéri wa daan sugu sonna biti tiam sonna mi tiam am bolim wa kër gi ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba

0: kawati ajimala afala bulu kawati awa dara
1: ci 88 628 1337 Malick Sall Ngogou jëlal mbokk mom umu
2: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum salam
2: ñi ngi ziar ku bax ki
3: am ci ñew leen delo ziar
2: jërëjëf
3: alhamdullah di ziaré sama dom baye mom ci ñepp lay sam mom
1: jërëjëf
3: ñu lay ziar baax baax
2: may sam jërëjëf
1: ku bax koku
3: Ibrahima Samb Daru Koso
1: Ibrahima Samb Daru Koso
3: aw deug na la deug de
1: ah wa gëñu deggante sa Ibrahima ndaka ciona yi
3: ñi ngi sant yalla baaxa baax
1: amna fa sa talibi bu tudon Khadim Baye de mi ngi fe
3: baye Khadim Baye waaw sama baye la
1: eh ndaysan sa talibi la de yaay serignum de
3: sama talibi la kay waaw
1: lolu wër na jere jef
3: waaw amna fi talibi de
1: ah tuwar kala sambu
3: ñepp la ñu ngi rafa ñu sobi de
1: jere jef jere jef jere jef
3: toujours da den lay deglu rek
1: ah ndaysan lolu de begg nañ ci lolu
3: waaw ya mom yalla ñu bolé mu sama soppé nga mom
1: wallahi wallahi wallahi sambu
3: wallahi
1: wallahi sambu jere jef tuwar kala
3: waaw liggéey mo amna solo lol
1: alhamdullilah ndax yalla
3: mais ci ñepp la juuf bu fi mëna jaar rek
1: Abdul Had Diouf han
3: waaw ñu mën ko bëggal mbokk talib yépp
1: insha Allah rabbi
3: ak tepp koy deglu ci ñepp rek ñu ngi la fay
1: deggu baax deug la ndaysan
3: baax na sam ñu ma sama ci bu baax
1: jere jef señu Ibrahima nañ ko degg baax insha Allah
3: baxna ligay bëre bëna jërëngë
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
3: yalla yalla jabo
1: barakallahu ummi ñu ngi koy gërëm bu baaxa baax moom señ Ibrahima Samb fofu ci Darul Koso diko gërëm di gërëm wa Darul Koso ak Darul Mukhti yépp nak ñu fay dégglu jamono ji jërëngën jëf
2: jërëjëf señ Ibrahima Samb Darul Koso lay wételi ko jotaay bi ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ci antan gërëm daf koy daal ñeel ak ba li ñi xamna ñu fay baax jamono ji batay ñu yaatal 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak 622 1337 di ci ziara ba ya yasim mom serigne manar mamou di ngi koy begg mom itam bu wa serigne massamba diop ci diwanu daru karim non lañ koy ziara mom itam bu baakha ba serigne papa ci bu ndongol serigne cheikh dia mansour waye du ci ni bu baakha ba bayle mom serigne abdou khadir mbake serigne cheikh cissé talibe serigne sidi mom cheikh abdou khadir mbake ni koy begge bu baakha ci diwanu baghdad ay serigne khadim bay dongo ni koy ziara mom itam bay fallu ni koy ziara mom itam bu baakha ba badjen fama fall ci diwanu djemoun batay ñu yaatal 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337 ñu jokko ba tay yeen ngi ci daara ji tol bi liggéey
1: ay ci kon ñu dem andandok serigne malick sall ci kanam ñu setti khadim ngey mu bakkan ñu cheikh mohammed muntaha mu bax mi
0: bakaleral jere yow mi jalli babiti mure baleri señ ba jolli day ci meppure Cheikh Murtada Cheikh Murtada Jere jeuf Cheikh Murtada Makaleral ngere Yalla debbi timure Balé di señ ba jël day ci ñepure tay ji ñi ngi sant suñu borom mara ki tubab yi ñepp na bamba nu mo
4: fi lay amé ci jant bi sant ko ba fi lay amé ci jant bi sant ko ba
1: njugo jom dongal serigne mbacke buso manko ci ziar baax di ci nuy serigne mamour buso baye fall ci gade xamna mi ngi wajal mbalem mi ben fannu safar ak mbollem kurel yep ndaysan di ci nuy serigne cheikh mom serigne abdou latif di ñaan yalla defal ko tawfiq nuy bu baaxa baax tubarkallah bokki nga xamne yep ni ngi nuy baye xel jamono ci tay wi di bege jotaay bi mbollem daayre ak association cheikh mbotaay ñim ñep tubarkallah non wajal ben fannu li nga xamne mom modi safar insha allah rabbi fokna suba ñaar fukk yak juroom ñaar ci rewer yu fasé ni xey insha allah so defé ginaaw tati suba nu sentu ko bu feñe mu daldi nak tabbi ci li nga xamne ay ciom moddi magal gi inshallah rabbi ay ci kon bokki mi ngogul nu ngi ci 10h52 minutes 88628 1337 nu joko umu awa bari kamara ma ngi nuyu nak seigne moustapha cissé sama talibé ci italy diko bégué di nuyu tam bu baax bokki ñu fay bayyi xel mohamadou cissé borom ngeen cissé ñu ma wa almagne yépp jërë ngeen jëf ay ca
2: ni yaakal ba tay ci 95.2 88 bien mara jaar ak ñun 620 1337 ba tay yeene ngi ci daara ji tol bi liggéey bi ara
0: bakk ci xfal jumur tan
1: natal na de xale
0: natal nga de xale
1: andok
0: tan nakura gondokh
2: arjini bu baakha ba bay bay lo xal ci diwanu damatu bay sidi mom ñu koy ziyara mom itam bu baax serigne basirou sambu alquran anon lañ koy ziyara bu baax ya wa sambu ci diwanu damatu ya may buso ci garbu ndaw non lañ koy beggi mom itam bu baakha ba serigne lamp ak bolé ñi nga xamné ñu fay bay xel jamono ji batay 95.2 ay yene ngi ci réseau DTL batay daara ji tol liggéey bi animation khassayit wala fal azzikrullah ay bindu gañu bax ni khassayit serigne touba chamad bamba khadim dosso ci ni bu baaxa ba ya benda ci diwanu keur señan ñu koy bëggé bu baaxa ba sona salangom ci diwanu keur señan sona fama ñu koy ziyara mom itam bu baax
1: ma samba job de gisugumako xana da bidenté tay ngay koy ziyara bu baax daru karim bo baye ndaw
0: bu señ bi

Bakayama,

0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax wor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu len ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu depo fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam depo ci Tindo di ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wër mi ci ndox mu wor mi
1: serigne mbacke bu so bar ci bu so sey ji ko ka bar xam xam bi mom xottina bar
0: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki no ngi delu ci wat fi ci pak bu sel bi pak bu barkel bi di gédé bousso kër serigne mbacké bousso nu tok nak ak serigne omar bousso mi nga xamni moy khalifa serigne mbacké bousso di ñaan suñu borom yagal ko lol té moy ko wër serigne bi nak wara yëkëti ay cadeau yo xamni daf koy jëmé ci dëkk bi nga xamni ñor nako lol té mo di gédé ak liko wër ndax ndono lo xamni serigne mbacké bousso moko dënk té bobu ak légui té mu ci def taxaway bu am solo ngir nak lu aju ci dëkk bi am ay cadeau yo xamni serigne omar war nako yëkëti léral ko inshallah kon dañ ko jox cadeau gi mu waxtaan ak yeen bu noppé inshallah ñu tej cadeau yi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokki tarbi bokki de ko noy ma ngi nuy ñep sa leen sarana li jël ci mbakk so dog mo mo ñar dekk bi de ngand ñu ma jëti ñep kan ko na nga ci man tak bok suñu mbakk sa bu fi nekké ko ci mo saanu jox kër nga taxu
3: ñeñe
2: ñeñe mu tak fa kanam loolu la fekk net bi na amna ci ëpp na ñaar fu kat bay ngono te ba tay ku fi joxon pak de fo ci dara kenn def mo ma def ma jox def ci sama loxo kon jox na ndige def ci jarno ñi bëgg dekk ku ci ñew jox ra pak bu lu digé na pak bi ma ko kay bu mëna andi loro ni xam nga lor ñak nako ndax ñaar fu kat ko kuñ ko jox lu ko ta defu fa dara dang ko soro ñi ko soro na bar ni an ko yëgal mo ro bi yépp bu ken wuñ ci joxe sa pak bu ken yo ci man am pak bu ken dama ci jandu ko ak kay wax na no fi am ni ko yott ay kay yo xamni am na do fiñu ko ken fiñu ko tan ñu am pak ko do xam nga ay xaar nak pak ngi te ko bu ñaar fu kat mo koy te ko ken jox na te ko rek ma degg ni ñu jox pak nga tax nga fi ñu ko na am pak ma yott bu ken suñu jaru dal lu ci ma ko sant ma ci yëru yi bëgg rek bari na lool surtout ci rek bi ca pax yi bari na lool loolu daal laa bëgg mu sag bëgg naa daal mu bokk sama liggéey seen mbakkari de bu fi nekk lépp lu mu jox nit te dégg ko fa boobu jëgam ne ko sax keneen baax na jërëgal yow
0: jërëjëf bokk yi kon ñoo ko bokk déggandoo loolu mooy kàddu yi leeral ak fàttali yi nga xam ne moo bàyyi ko ci Serigne Omar Bousso xalifa Serigne Mbacké Bousso nee na bis ni ki tey jox na ndigal Serigne Thierno Bousso mi nga xam ni moom mooy chef de villageu Guédé ngir mbooleem terrain yi nga xam ni mi ngi ci biir Guédé dañ gis ni boobaag léegi ay atangi nii lu mat ñaar fukki atangi nii ña ko moom dëkkiwuñ ko lu may dañ ko bàyyi noonu defuñ fa dara Serigne Omar na bis ni ki tey jox na ndigal Serigne Thierno ngir terrain yooyee ñu jël ko jox ko nit ñi nga xam ni ñoo bëgg a dëkk te amuñu fu ñu dëkkee su ko defee ñu dëkke ko ndax Serigne bi nee na gis na ni pax yi di maanaam espace yi bëri na lool ci Guédé muy ay espace yoo xam ni ñaar fukki at a ngi nii borom terrain yi bàyyi ko fa defuñ fa dara dëkkewuñ ko te taalibé yi Serigne Touba yi am na ñoo xam ni fi mu ne fu ñu dëkk rek la ñu bëgg rawatina fii ci Guédé ak li ko wër moo tax Serigne Omar kon wax ni bis ni ki tey daal jox na ndigal Serigne Thierno mi chef de village bi képp koo xam ni am nga fi terrain ñaar fukki at ak yàlla ngi nii ci Guédé ak li ko wër defoo fa dara Serigne Omar nee na jox na ndigal Serigne Thierno bis ni ki tey kon jàppal ni terrain boobee moomutoo ko
3: jox na ndigal Serigne Thierno ngir ñu jël ko jox ko ñi nga xamni ñom ñoo bëgg dëkke ngir kat itam Serigne bi wax na ni terrain yi bañu koy joxé mbolam ñi ñuko joxon ku ci nekk dañ la ko jox ngir Yalla ak nga dëkk ci yak sax njabot boba ak dégg nak ñu sétlu ñi ay atu yag ngi ni ñañu ko joxon ngir ñu dëkke ko defuñ fa dara lu may bayiko noni muy terrain ni Serigne Omar Bousson nak néna loolu la bëgg mu dañ fi képp ko xamni dal joxon nañ la terrain ci gédé ngir nga dëkke ko boba ak légui defo fa dara lu may dang ko bayyi noné mo xam lo ci djublu ak lu mëna doon Serigne Omar nañ bis ni ki tay jappal ni ñak nga terrain bobu jox nañ digal Serigne Thierno ngir mu jël terrain yoy nga xamni yépp joxon nañ ko ay nit ngir ñu dëkke ko tañ bako fa néna jox nañ digal Serigne Thierno bu su mi chef de village bis ni ki tay mu jël terrain yoy jox ko bokk julit yi nga xamni bëgg nañu kër guñu dëkke ta amuñ ko ñu mëna ko
4: dëkk ñom ak seenu ko ko
3: digal lo xamni moko jox Serigne Thierno ngir mu jëfé ko nako ñepp dégg ta bayiko xel noni kon ñu ngi sant ñepp di leen gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: mbok ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nanu ngir présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci doom adama mu garab go xamne nak dang ka jarabu moy sayeto ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg dugay dagay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak jëfar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandiné bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ma seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu yo ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala dina la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbitté yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam.

0: di ndokel wa kurelu mañ ma honoré ni yépp ci bison sirona muharram bi lañu génné ci taxaway bu rafet bu am solo bi nga xamni amal nañ ko ci magalou cheikhoul khadim gile yal nañ ko yag téwé dewen waye ñu génné ci itam amal taxaway bu am solo ci bisu khasside bi tubarkallah magal ko fofu le ci daru dos lolou lepp tubarkallah amna solo yal nañ ci dajé tawfiq serigne touba ak ngeureumum umi ren gisuma la ci bass bi da ala non nelo
1: ñew na nak gisuma
0: gisuma la de
1: ma ñew nak and ak sama délégation
0: ah ñew nga and ak force délégation
1: waaw gisuma ablaye na yow nekkon ci bass pourtant sen na la de
0: ah wandi gisuma la
1: ñew na de
0: ah ya nga fu bobot set
1: ñek na fa da bay 4 heures
0: dang ko xaj
1: ay 4 heures
0: dang ko xaj
1: waaw mayna dem dalu ji rek
2: buma dem na bakke
0: bac ba ren de tar
1: na ngi deg na mujjantel ba mo dakh ko mom
0: kan bac djok ko ren mom
1: deg na kay mo dakh ko mom man mon da melni dama dem rek ni
0: nana ko ren mom jang magal daru dos gi mom xamna dang ko wadjal
2: ahin ma joy khalifatul
0: khalifa inshallah
3: dañu gi deg lu tenier fm 88.6
0: hein
1: mune
4: ummi lam fa dukkal
0: hein ah ah umu dugal na jaajeuf jaajeuf ma sam
1: bay ko rek
0: jeureujeuf job
4: jaago jaab
0: abdou samad jeureujeuf ma samba ngi koy beggé bu baakha baax lolou de umu dama ko laq mom
1: ah ablaye na yeu kalaati khadim ya yakar na seen nañ mo de
0: ah
1: waaw
0: lolou lolou numu am man amé te gisuma ko
1: waay man ma ngi lay seen de jeureujeuf job ñu koy gëreum mom tam bu baakha baax ci ta ngeureum daf koy daal di ñal sama dukkat benen affaire la
0: dukkatu umu da warona ko gis mom ba fi
1: neko
0: hmm waaw
2: atal ndab lu fi fess ya ko duyal bam fessal yalla
0: bass ba de melni ni mujju gi mom xamna gañu sante mujju gañu xamna faaw ñu sante rek jangé da mujjé neex lo luma gëjë def ci bass la def ren fanan bu beut set
1: ma bi set
0: ko man at la ko gëjë def fanan ci bass bu beut set
1: hmm
0: ren de mom jang ya neex nak
2: yalla fayal cheikh sa
0: ay ci 88 628 13 37 ñu joko no ngi ci 11h27 minutes masamba job nuy ma wa daru karim ma ngi len di beggé bu baax te di len ndokel way jere ngeen jeuf
2: yasir

0: నకర్డు తీసేటి వేసు ఇవు నకర్డు ముక్సిరించాలి హుటైన అవు నకర్
1: దగ్గల దైన సక్
0: ఖుద్బు బదెమ్ న బక్కి మోని ఏటల్ సంసు సుమో సి యాల మో కజీటల్
1: జంతు జంత యాంగోక్ లేరు లేరు గనేలు గనేలి
0: ఐ ఖాదిము ఖాదిము రసూలుల్లాహ్ ahin ma joy khalifatul khadim jambar jadem la moy done khadim nakhar tu dis ba mel bi bismillah yasul zil hajjati bar malaqna ya khutbuna ya khawsuna ya shaykhana sal huya imamina mursidina dongay wet faf ñep ñep aro miskina
2: fatir
0: ñep aro nur murid fu filer ya ler ya ta gi makki dablu set nga fesal dablu setul nga fam rahas te selal nam sel lol ko di mu fes ya nu teral barul bor makki ya nu rotal dablu fi fes ya ko di al bam fesal yalna nu bor yalla fayal cheikh saliw yalna nu bor yalla fayal cheikh sal amin yalna nu bur yalla fayal cheikh sal yalna nu bur yalla fayal cheikh sal
1: allahumma amin jerejef umuul fofu
2: bismillah assalamu alaykum
3: wa wa may la bay modou may gassi
2: ndaysan
3: ndaysan may mo allah mom non mu fonane da wona bay rojo bu mu fonane ba set
2: ne bay correct
3: wa wa
2: mo dem mom affaire di ko du ko fa bay mom
3: barkala
1: ko ko denga ba ko ba ah ma sha
2: Allah affaire yi dul baye fe
3: bu benen ngay dem
1: wa barkala ñoo ñi demul
3: demon
1: ah
3: barkaro jeji wa wallahi
1: jerejef
3: ngol baye bu fana ba set
1: mu fanan bu beut set ha
3: wa yalla ko dukon
1: jerejef amina jerejef
2: momu den li neex fe la dul baye fo baye mod nak
1: ey baye mod
2: jerejef def fa baye de xam nga ne
1: wa do ñu ngay gëreem
2: ndaysan jerejef baye mod ñu koy gëreem mom itam bu baax di ko jaajeufal ak kon ñu yaatal ba tay 95.2 88 622 1337
4: aw len go
1: jerejef yalla nuko yalla defal ndam nuyu ma wa ke señ Louga yeb begena len 11h30 minute 88 628 1337 legui na kon nuyu andando ak ki nga xamne rek mom modi baye Ibrahima Diop tay mom ma joxo baye mortale ge ci mbusso be joxo itam mbollem soppe ngenn yeb di len bege bu baax waye mbok itam yene ngi ni top ba tay ci jant bi tv man ngeen fa jaar ngir boole cietan mi ak li nga xamne mom modi deglu mi ay itam bu len fatte itam di abonner ci youtube bi jant bi tv beusel cloche notification bi rek waral video bu duggati nga am ko assalam alaykum wuyul fof
2: aha
3: mhm
2: bismillah
3: bismillah
2: delo ziar bax ku baxé
3: naka so wax
2: su ba sa ngi ni rek
3: ni so bu naha
2: ndaysan dina def
3: mustafa fay tu wa fay
2: mustafa
5: kenya fm
2: mustafa fay
3: tu wa pa le keur ba
1: tu ba pol le keur bay biram jaay Moussa na nga def
2: Ndaysan dere def fay
1: ana wa polle
2: wa nay def
1: jere def
3: hmm
1: da men da dessé lèr nak c'est Moussa xamna réseau bi moy allo
2: allo
1: hmm
3: allo
2: Moustapha da nga ndéké gout
3: ay di ngi def
2: hein
3: am déné ni jaralé men di
1: def ah ñu lay jaralé wa inshallah inshallah ci amsoa xama umi dafa melni deganté bi neexul ci deganté mo jerejeuf ñu koy gëreum
2: Moustapha Moustapha Fay ha
1: gëreum wa polle yépp
2: dar so da ko ci polle nañu
1: dawa
2: fofu la jaajeufal bu baaxa ba bismillah
3: soona umi
2: okay ñi ziar
3: ziar na la
2: ndelo ziar bu baax kay
3: ci ablay sam
1: mbacke balla
3: mba yaangi ci jam
1: ma ngi sante seigne touba baax
3: yalla na la sonal jam
1: amin ya rabbal alamin
3: barke ci xadim ñu leen di bëgg baaxa ba
1: jere jëf ngar jere jëf
3: jere rafet li jaar lepp rek
1: muhammadu lamin jere jëf
3: amna sala lool wax di yalla
1: jere jëf ngar
3: amna sey xadim bi nga diwo wax di yalla ma sha Allah ci amu taxabo
1: ah xadim ngey bi waaw
3: wallahi amna sala lool wax di yalla
1: ah tuarkal tuarkal
3: ñi jaar ñepp rek ci jaar ak miene jaar yepp
1: waaw waaw
3: waaw sey xadim bu jaar mo gëna gis yaar war rek
1: insha Allah rabbi
3: joxal ñu ko jamu yalla yepp
1: insha Allah rabbi
3: sunu baye balak
1: hmm
3: do nga señ bakku ma sunu baye fama
1: waaw waaw
3: yow bi sangam nga jaar baax baax
1: may ban la jeng
3: yow jeuf contane nga
1: jeug na de taw feex rek
3: jeureuf
1: jaajeuf
2: bara nger jeureuf serigne bara nger mom serigne muntaha
1: ngok
2: salam salam bamba jeureuf ni koy jaajeufal bu baax baax
1: serigne salu nger
2: cianta ngeureum daf koy daal di ñelangol ñi nga xamne ñi wëccali ko fofu jottaay bi ci ndindi soppi mara sek ñi koy beug mom tam baax sonu fatima ng koy beug bu baax sonu fatima bara mom serigne bara sona buntu ko ma sun yaay mette keto ni koy ziarra bu ba bay xeer ci diwan barke bari di ci nuy bu ba magger fal yaay mam jaara a serigne hadi mak serigne abdou ngi koy begge momi tam bu ba xabar kon batay ngi ni ci des odtl batay daara ji tol bi ligue 11h34 minute mo jotti ci josona jaara bu so borom poroxan waye mo jott fofu lay ci josona minutelo ci diwanu dakarum bo li nga xamne ñu wetteli ko ci 94 ci diwanu jambu batay ci tangere ndax leen di daal di ñen
0: yanu gada di be ya rasulallah ya habib allah sangum sun ko yalla sawra qur'an sayna yalla da ngam ngam da la la la

0: jerejeuf bay mortale fokk na beg na ci lolu bu baax no ngi koy gërëm te diko jaajeufal bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gërëm itam bu baax ba mbolom soppé ye seigne ibrahima diop yeb ini bayyi xel isaaka diop ndong seigne sidina djane mang koy ziar te diko bëggé bu baax baax umu ay ci no ngi ci 11:41 moy 19 12
1: moy 19 batay yene ngi ci studio sono jaara bu so borom poroxan kon ñu yaatal
0: ay ci kon ñu dem
1: ay ci 95.2 88 628 337
2: ñu jëf
0: fofu rek la daara ji tolu bi ak li nga xamni mo modi liggey bi ay ci kon ñu yaatal mbokk ñun ak yeen ba li nga xamni rek mo modi fukki waxtu ak ñaar insha Allah rabbi ay ci kon bayna sam bayna dende ma ngi way mouride sadiq ba mu musa bay joxna señ bamba cheikh mondoumbe borom pass pass
3: wadinde

0: Ngumbu Ndiaye no ngi ci bege bu baax ma nga ci YouTube ba ko nga mom Modi Baye Salihu Jang no ngi len di sargal bu baax baax ay ci delen ci bolé ci tétan mek abonné mi tay partager na am solo lol tubarkallah ay ci 88 628 1337 no nga dende yi daru nahim daru khafour mbokki digan dag duuy sango fadé ndjolofen mbokki daru mbacké ma ngi len di bege bu baax baax
1: partout
0: dundou waw la yaron
1: waaw waaw war nga xam na min mom
0: fofu mom noté na ko mom digënté daru nay mak dagga ak ñëlufé nak pa dék duuy sango kyalé ah fofu master tana fa ay dala nga bok dala wolof ak dala peul diga nak ñom daru mbacké di bu tayba ay ba ciékel ma fa master ta man mi wax ak yow master ta na fa
1: me baana nak bam tole ak non ci tole di faté lay neex
0: ndax nak ay metti won na faté li gëna neex na waye bobu de mom bobu de mom kefi non na
2: cheikh modou khabar cheikh modou khabar
1: waaw waaw
0: ana wa dende yi

jek dem jek liku dem yalla nañu jek ta dem ah évidemment ku jek dem ku jekul dem la Touba mum jek ñew jekul ñew ay bu ni ñew yalla nañu jek rek ki moy serigne daouda jang bu touba sam xam serigne baro xuru je nak neewon na man sam da yaatu man ko deug le de awa njaay mu serigne sal yu xamna ni sam da yaatu sam umul khura marché bu bes marché bu tass man len nañu ko lijeent buntu yu xonko ya daru rahman ke serigne madiba sil madina tu salam tablo bay show modou ma ngi lay bege bu baax lay wala Serigne Saliou Dieng chef de village nang koy jaar bu baakha baax bu khatul mubaraka di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak tay sir ko koy xewal ak ki nga neel ak bokki nga xam yépp nu ngi ni fe bayyi xel jamono ji tay yoy di bëgg li nga xamni mom modi jotaay bi Mamoudou fo ne

0: jerejeufati kon magal gango tubarkala non koy wadjal jaykatu tisi yaangi doxal ndax gañangi xoti hotel yi tubarkala machallah non ngi dox classe ñom umu awo bari kamara gi ñom ñep ay ci tubarkala non ngi wadjal li nga xamne mom modi magal gi jaykatu nag yi ñom itam non ngi lijeenti jaykatu xari beuy yi ganari ak nag yi tubarkala ci magal gi soble sek pomme de terre be giw gi ak tubarkala li nga xamne rek tubarkala mom modi tangal mant feres
1: yi
0: singom sin yu match diko
1: resale
0: ha singom mën ta ñak ci magal
1: lam solo nañ ko wara delo ndikol la singom lam solo ci evenement
0: ah baxna singom dem soowa yalla ko faté ci magal gi
1: ah do ki le soti
0: de nga bëgg julli mutal de bëgg julli yefi 10 ah ke do julli mo boy resal ah singom kay xamna amna fu lay fexé ba bok ci magal gi rek
1: ben
0: way deggu na mu talif ko way ko way man len lim wax deug la de
1: waaw
0: singom jingom ci magal gi la de ko koy bis ko amé gandé soal te bolé ko ci
1: da nga son
0: ha bo bëggé gan ñi ga waxif kay
1: waaw
0: fu ñaña ba nopi rek jox leen
1: jox leen
0: waaw te bu leen jox par ben nak da nga leen jox par paquet bu jeex nga joxaat leen wa moy waral bala réer jot nu xif ginaa da nga bëgg ginaa mouride mom luñu bëgg moy magal luñu togg ñu lek
1: ñu yok lek
0: ah singom sé lay dimbali nak li ngay togg di jall nak boko defu ditam li ngay togg mom du soti gaay dañuy gaawa reg mo ngok amna ci solo tubarkala jerejeuf kon umu xamna mamoud da xamna waxtu yema da bay xana mu ñewate rek jox la borom gambi ñu xol
1: inshallah
0: na jaaro na fi laaj khadim diouf way da melni fiñ tolni mom may addo ngay telu waxtu wi dafa mat seuk ak barke te ñu wara delo li nga xamne mom modi antenne bi inshallah waaw ci lugulo xana ma xor rek bu ci jappandi rek ma and ak mom tejale ko su ko defé inshallah ñu ñaanalante ak bokki bedewen wala bakagne
1: xana da nga ndeké
0: guma de dewen mom sori na ba dimanche han
1: mandeke goma ala bi ñewut tay
0: dewen la fi wax dewen
1: dewen kay
0: dewen da sori mom
1: ah basiru sam sa bokku mi xana da ndeke gut bok
0: wa deug la tay mom ndegogu mom ndegogu mom
1: gambe ndewogu
0: ay ci kon ndegogu ma de wallahi mum kay twar kala legi kon xamna khadim diouf mi lañuy teje su ko defé kon jox la nga tej ñu nit mi delu ci tej
1: inshallah
0: ñaanal nante ak bokki
1: waaw
0: ah waaw dañ ko jëlale
1: ma deewul wala dimanche
2: allo
0: mbacke balla
2: seigne cheikh mbay
0: ah seigne cheikh mbay khassay
1: yow da sem ko ba jallu ci
0: ah cheikh ma ngi lay jaar
1: dengal deggol mo xana mbay
0: yow de mom da ngay sama way yag waaw yow
2: ci
0: waaw ci kolo banja
2: waaw wallahi
0: bo la nek ci mbappan mi waaw bo mang ci mbappat mi bo li dama koy mbappat
2: ndeysan
0: bo beureguma grand combat de
1: dedet kay
2: waaw
0: jerejeuf amin ya rabbal alamin amin
2: barki khafaaw
0: jerejeuf amin
1: kenyek fm
0: abdou khadir wala deug de umu ma ngoy beggu bax te diko jaajeufal mom tuar kala sama waju bax la won jamono bima nek bima nekke tiegner te fokna tiegner ma nga fa nekkon 2000 2007 dedet kagn la seigne sali wacc liguey 2007 han 2006 2007 wa 2007 la seigne sali wacc han 2007 8 9 wa jamono bobu la fa newon bobu mom sama waji mom bok na ci jankati ma ñeuk xam koloban mom mi ku bax la ak seigne khadim tioun mom itam jankat bu du ku meuna roy khadim gey xamna ñi may deg koloban xamnañ khadim tioun ak bacci mbay bacci defena legi mi ngi gambi nga yoy nga xamni samay xarit lañ non tubarkala samay wettal lañ won nga xamni ma ngi fateliku bu musan dem ba guddigi ba radio bi tej fofu ci souf radio bi bitiku as gañu dañ fa daan ñew ñu tok fa jankati waxtaan ba minuit 1 heure kurem teritori xam nga yoy dal yoy ay souvenir la yo xamni tubarkala bokay fateliku da ngay xamni adina rek waye xamna gaay nak mom legi ku ne rek ya nga jëm soow Ablaye Samb delusina Touba Khadim Thioun legi mom legi krous la yor mi ngi ci ñaan Khadim da jangatut legi day faj aajo Bacci Mbay xawma fum ne legi Cheikh fum ne Khadim dal mom mang koy gis mom mi ngi ñaan mom di faj aajo mom da melni legi mom xamna ko amu programme bëgg Khadim Mbay ki jang ko Khadim Thioun mom dama ragal ni bo tul Khadim legi da melni ci krous gi la gëna fété dé Bacci Mbay xawma fum ne gisatu moko legi yow mom Cheikh mom yow yaangi digënté Touba ak fa nga né rek wa mi ngok lolu moy adina yeefi mom non la lu ni tay rek lu ni ëlëk waye li ci am solo moy bobak legi lepp tubarkala dafa rafetone muy wey digënde rafet ba legi umu adina li mo am solo jaaro way bu ne
1: fexal
0: banay rafet bu ngeen koy fateliku xam nga ni Cheikh Moss bu doon jamono bi ñi nekk Dakar koloban bobo suñu digënde doon ton lu mel non kon tay dana am
1: ba la déggé sa doot la né
0: jeex na tak waye da tax ma am courage woté fatali ko lolu
1: na bax nak
0: amna solo ah bëgg na ko dé
1: waaw
0: bëgg na ko dé
1: ku yalla baxal
0: nga ah bëgg na gaay dañ koy wax waye
1: waaw
0: en say mu dugg ci sama roxu mané kan dé mani ay
1: togal waye
0: umu lu séré la lay wax en say mu dugg ci sama roxu en say mu dugg ci sama roxu mané kan dé mani ah ni wona jugar ci sama bop dama lima gaay yi jiñ de xam nga no problème moy fimne nit ñi mom man nañ la yéne ak mbax di lako waye ummi ku ne ya gëna xam sa
1: sa bop ah ni dafa ñu nak
0: ku ne ya gëna xam sa bop
1: ah deug la
0: en say mu dugg ci roxu mana kan de te du bu guddi de ma xalaat man ah ni ni jiñ bi de ni nit ñi de mbax gi ñi wax ci man mi dal xam naan waye tejeer rek mom mi ngok rek wa na ay jeere jeuf waxtu yi mat na kon lo yanko
1: na nga bax rek bo ba waxtu dañ ko wax
0: jeere jeuf ay je kon
3: na
0: mu ngok
1: wa na jeere jeuf ñu leen di gëreem bu baax baax rek ngok yi nga xamanteni ñi dem bay ba ñu dooré ba légui ñi ci youtube ñam itam ñi ngi leen di bëgge bu baax baax ya ñeñ fm salaata inshallah bu yalla ande jeere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jeere jeuf mam fati job kon man nga waj budé yaangi fi suko défé inshallah ñu and ak yi bokki Louga jeere jeuf bokki ñu doon bayyi xel Dakar Touba Louga kon ki mo nekkon yor yor auditeur yi ki ngeen di andal nak ay ci Momodou Seigne Khadim Diouf Gambi borom Sénégal bi diko bëggé bu baaxa baaxa baax néw nako nak jawrtu jangal mako ci anglais waye ba légui nak jawrtu mom ndax jawrtu doy xassi do bu gatt ko xamni xamna du nakaré jang waye bëgg na dal Khadim jawrtu dal mom nga jangal mako ci anglais dama xamul ci magal gi nga koy defal la waye Mamoudou dal waxal mako lol néko dal Ablaye néna bëgg na jawrtu mom nga jangal koko ci li nga xamni Momodou anglais wa mu leer jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sama papa gen aduna ma diko liggey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
1: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
0: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigluy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré emory béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sey buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bok mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla sayram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi kan ñaar dëram
2: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: mbokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
1: yalla leen yalla defal jam
4: serigne bakay serigne bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbok yi nu wa cabinet medical borom taif mohammed mara borom ma sha allah ño leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko bal di leen ñaanal di sakku seen ñam ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha allah ak shifaaw ma sha allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek gu yéx res séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak képp ko xamne amanga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len képp ko xamne ñëw
6: nga jël garab gi ténier FM 88.6
5: fajeluloko delo sil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défaré ak légui amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha allah kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 686 83 79 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
7: Sifaaw it mi ngi fi. Garab la boo xamante ne ni li ko tax a jóg mooy góor goo xam ne da ngaa néew kàttan wala koo xam ne bu sa sàkkare jógee du dëgër. Waaw sifaaw loolu moo ko tax a jóg. Waaw koo xam ne daal da ngaa wàcc bu lal. Waaw mi ngi fi di la xaar. Moom it liñ leen ci wax ci macha allah bi rek liñ leen ciy wax. Képp koo xam ne jël nga ko daal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek daal di koy delloo si ñu jox la sa xaalis. Waaw loolu amul sax ma dem te ñëw. Waaw yow kañ nga commencé jël garab gi?
8: Man kay dernier laa ko jël. Dernier laa jël 5000 laa ko jëlee woon place Mbaye Doo.
7: Waaw.
8: Benn xale bu góor moo nekk foofu moo ma ko wéet 25000.
7: Loo ci gën a sentir bi nga koy commencé jël?
8: Li ma ko gënee sentir daal li ma ci gën a kii mu xam naa ni néew doole ko xam
7: ne. Néew doole gi ci wàllu sëy moom nga ci gën a sentir ne daal fajal na la ko.
8: Loolu daal moom laa ci gën a sentir.
7: Néew doole gi ci wàllu sëy. Maanaam constipation bi nga doon defit di gis na sa biire ngi am ngelaw ak boo lekkee du gaawaree sax yoo gis nga ne.
8: loolu même tamit comme leen léegi damay xiif sax léegi ma ko génne sax des fois damay xiif.
7: Daa da ngay xiif.
8: Waaw damay li may lekk sax bu njëkk daaw ma ko mën a lekk moom wax dëgg yàlla.
7: Nelaw yi nag nu mu def.
8: Non nelaw tamit amoo ci problème nelaw tamit daanaka bu ma tëddee damay nelaw.
7: Boo tëddee da ngay nelaw mi ngi lay naan looy de xam naa ne.
8: Yii damay naan.
7: Waaw boo ko dee naan da ngay naan bu baax a baax waaw. Hémorroïde bi nag da nga koy continuer comme gis nga ne mi ngi benn kii rek nga ci jëlagunta bi nga jëlee kii bi benn pot rek nga ci jëlagunta mi ngi wàññi ku bu baax a baax da nga koy topp boo ko toppee day dem da koy faj ba mu wér. Waaw da koy faj ba mu wér.
8: Kon daal dama koy commencé dama koy continuer daal ba rek jëndal.
7: Waaw noonu muy fajee hémorroïde bi ak yooyu ngay wax yëpp nag fii ne ni lay fajee ndoxum city ak même tànk yoo xam ne day tàng ci suuf noonu di xasan. Garab gi daal boo ko toppee moom bu soo yàlla. Loolu nga ciy saafara moom ci kàttanu suñ borom moom dana saafara wax dëgg yàlla tey produit bi naturel la. Moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax ndax amul am xas amul ay ren lépp lu naturel la. Yow nag wax dëgg yàlla li nga ci gis ba wooteel sa yow yaa ko xam. Waaw moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax.
8: dinaa dem ci waaj gi ci xam ne
7: ci waaw ndax foofu mu ne gone mën na koo jël. Waaw gone goo xam ne daa xeeboon ak yooyu yépp ak gone goo xam ne dafa am ay saan.
8: Waaw
7: bari na daal lu muy def.
8: Man de ma ko jëlee gis naa ci chance wax dëgg yàlla.
7: Waaw baax na. Man ne ni nga koy naanee nii boo ndékkee ak boo añee.
8: Waaw.
7: Su la neexee bu guddee mën nga koo boolee kaasu meew bu tàng.
8: Kaasu meew bu tàng.
7: Yii loolu de moom boo ko defee moom bu soo yàlla. Sa xol dana sedd lool yàq.
8: Jërëjëf baax na.
7: waa kay.
8: Dégg naa yow jërëjëf.
7: Waa kay baax na def ko noonu rek sa topp ko jërëjëf. Waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke. Jërëjëf waa jërëjëf. Rek ñu def nag reguluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab wala garab yi fojut boo ñëwee ñu joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj.
2: Su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne ni dara taxul jaar yu jóg lu dul ak yokk. Nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare moo xam ci ay activités wala ay xeeti lijjanteem wala mu yor loo xamante ne ni da cay yëngu te mu gis ne maanaam mu yokk tëna ko ca daal su yoree jaaro bi insha allahu rabbi loolu dana dañ. Jigéen ji nga xam ne dafa toll ci sëy te góor gu ko ne salaamaaleykum ak taraanga jum ko mën di defal su demee du dellu si wala lépp lu góor wax ak yow loola mën naa deñ ñëwal jaaro baa ngi fi di la xaar insha allahu rabbi soo ko jëlee loolu dana deñ. Ki nga xam ne it yëg na ne ay jafe-jafeem lépp li ko waral cat la kooku it aussi bu jëlee jaaro bi loolu dana deñ waaw insha allahu rabbi. Jigéen ji nga xam ne mënta dabu bànneexu jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ni soo ko jëfandikoo fa saase insha allahu rabbi loolu dana deñ. Même bu fekkonte ne nii da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aayee ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër insha allahu rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne
9: lay
2: doon. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
7: Ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis te nga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala
9: nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
10: ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamantene ni du bayra bla meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ku nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andut ak wursak andut ak yekati ku wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom aw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa suko defey it kep ko xamantene ni deugmal na ab sey beug ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal wa ci katanu suñ borom suko defey it ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon yu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
9: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jeufandiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni da fay yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobé suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné
10: tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li ta lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katunu suñu borom nga xamne mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa sa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéet yu mel non ño nek ci yarama mit bu soowé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
11: def gor xam tara nga taxer cheikh mbake cheikh mustafa senna li ngay agale
12: mbake bu ngeen taxer lo tuti sen radio Jantib FM 95.2 ci Touba dina joko
13: lu ci bare mom manki yar bi dafa xawa dess lol
14: te daw deglu tenier FM 88.6
13: abi yar tanu tollu jamono bo xamantene bi man nañ ne ñi ngi ci vacances ndax école mi ngi dooro tecc yow mi doon nga jangale ci bëreb ak ñeneen ngeen yoron ay ndonga yalla def na ne teñ ngeen dal lu ñett wéri vacances yo xam dañ koy tuddé vacances ñett wéri vacances yi nak yeen say lu nek da ci man di am lu nek dañ ko ci man di nemeku da lu ci bare ci ndaw ñu lay soxi ko kon mu melne fofu bu nu fa amé luñ fay taxaw di ci sellu wala am jangat buñ tay def melne ne wajuri yi dañi delo wat lepp ci ñom ndax am nañ ci responsabilité bu maga ndax kenn ku nek dan na la njabot gi na sunu gi la sunu borom subhanahu wa ta'ala denk ab sam nga ci ñom nit nak bu yoré lo xamanteni bi da ko wara sammu dafa wara fexé ba gor gorlu ca ci watandiku lu bare ba ëlëg ak sibir du ci am lenn lo xamanteni mi dina ko layo ci kanamu njabotam ci kanamu boromam ak mom digëntem ak njabotam ndax gis nañ ne vacances bu joté xala yi ju bare danaka duñu déllu wat ginaaw école teñ na amuñu fenn fu ni jangé djé ay cours de vacances ngay dégg yeen say bu de vacances yi danaka yakalu len dara ndax ay bis lay doon rek yo xamanteni dañ leen koy tanal ak ay heure yo xamanteni bi dañ leen koy jangal waye nekul ne bis bu yalla sak dang koy jang wala da nga cey xey wala da nga cey gontu kon ab digënté la bu gatt bo xamanteni bi bari waane xalé yo xamne sax ñi ngi leen duggal cours de vacances ñu jang ñu japp ne amuñu jot ta fekk na bobu lañu gëna am jot nga gis xalé yo xamanteni bi timi xeyna amna ño xamanteni bi xeyna def na ñitta ci seenu njabot su école ba tejé ñu jëm leena yobbu ci daara yi ñu jangi alcorane ta lolu moy li nga xamanteni bi moy li wara jëk ci xalé bi ndax xalé manam def ci mom xam baxna lol wante abiyar dafa gën lepp waye abiyar dafa wara jitu ci lepp ci ndawli ndax bu fekente ne yalla dogal na ne am nga xam bi donte budé xalé bé wala mëgum jëmumé sax té amo yar bi sax da fay melne xam bobé du feñ ndax kon dañi wax né bu la tégalon ñaar yi bi nga ci wara gëna mëna jël ci doomu adama bi man ko baña ñak muy xam bi ak yar bi su fekente dañ la ben kessé nga ci wara jël xam bi nga wara yar bi nga wara jël ndax xam bi boko amé amo yar bi day melne manam amo dara kon wajuri war nañu taxawat bu baaxa baaxa baax ci njabot gi ndax vacances yi gis nañ ne bu amé jeeyé yu bari day am jakarta yi ngay gis ñuy rawante yeen say ci période vacances bi lañ koy némé ko xalé yi ngay gis ñuy dem geej jaxaso bi nek ci geej gi mëno ndox labak lu nek amna ci yeneen ak yeneen lu nek ci dégg daal xeyna yalla nam ci yalla saboru bi gëna muccal waye nak yoy yépp dañ koy némé ko kon nit ki loli ñu naan war ngay fexé ba di fagaru da fay bax ndax day am lo xamanteni bala muy exi sa kaw ngay doga fogu ci sa bop wala ngay doga juk sa bop kon dang ko wara wajal señ bu rek kon tay daal lolu moy li nga xamanteni modi tem bi
15: jere jeuf sama mam fati da danaka li nga wax da nga bax rek way danaka emission bi yeb meun nga ko fete wo wax ko bu jeex ndax lim ci am ci xibra do ni sekk ma sha Allah tombu yu boyutim lal languxu ndax tout tank moy lepp pi aduna tout tank bénéfice la way bénéfice bobu nak faw ki ko yor xam nan la koy jëfëndiko ndax ngariñ la ndax bari yaana ko ko bëgg
13: tamuko wallahi
15: te mbolem luy ay pexé ay moyen def nako ba jéxa tak taxul mu am ab tout tank
13: ñeñe
15: ko yalla def tawfiq ngam tout tank wan nga taxaw tem ci jangal ko yar ko ba nga wut kula jangalal yar nako ndax ba ne bax deug de ci waxine kuma sa am tout tank dang koy jox kula ko yaral ak kula ko jangalal ngir jexe gi mu la jexe man na galan ko lu beuri ci limu am ci aduna ak alakhiram te fek na wajur wi yermane ji ak jere gi ngi ko jege ak ñewante gi moko xagn motax texlu ko mom rek met na ci xol xawna sensible way nak moy li gën ci yow moba da na noppalu noppal la waye boko tese bop na te jekk wo li wadam ci mom ci xam xam li wada dam ci mom ci ab yar da na sonu sun Allah sun ñeneen motax tu tank bi kat lu mata baye xel te lolou mi ngi tambale ci wajuru kon wajuru bax ndax wax nañ ni amna ko ma sa andi ben kilifa niko man dama bëgg nga yarama sama dom ji mu ko ci yar bi dafa wessu mu jaxal ko lol mu demal bu mu yag mu andi wa ko mu batay ki yar bi dafa
13: wessu
15: bu mu jaxal mu ko kon nan lay def mu ko dang koy tanal wajuru bax ndax wala baladu tayibu yaxju na bat bis ni rabbi hi dekk bu tey wala pact bu tey moy genné gantax gu muccu ayib waye tim ku bëgg dom di bax dang koy tanal wajuru bu baakha baakha baakha bax ndax bu né wajuru mel nu wara mel lool day jéxantal ci tout tank bi ndax day wax ni kenn ko la nga namp mom ngay tok tamtiko non lu wess la ndax al uruq da dassas manam namp dafa neex lu yemi dafa sew dafa sensible lo dana ba fi jëmono tollu nit dikko yi bari di am ci xalé du bari mi nga joge ci meema namp
13: wajuri waaw
15: ndax ñu bari nan dan def di nampal seeni dom ci li len yalla fetele ak ñom war ko nampal ñu bari ak tayal ak lu bari lay sentu ci sen tar ak sen jot da tax ba lolou do ñu ko def way yenen jumtu kay ñuy jël diko utiliser sen tout tank diko jëfëndiko ba tax lolou di am gis kuy mbëkk ko bo xel mu mëkk la ngir lan xayna mew nak lañ ko jox xani bo 1 2 rek mu mëkk la ñi mëm xaar ñi xam ñom bay ñi ci ciopti gom ci lepp ak yaq na lay doon ciopti gep ak yaq lay doon ngir lan mewum bay lañ ko jox waye ku jël mewum nit ci misal ci touti cadeau gi ñu jox ñu wara joxe nabbako ci ak mer nabbako ci ak moy yalla lolu faaw mu jeexantal ci tout tank bi xam ci mo koy jëfëndiko lolu lay ni lon dank legi fi jëmono tollu dang ko soxlaatu legi kenn ku ne yaangi set nu ta jëm normalé no amé jot no fexé rek waye tout tank ngi mu jéxal sax mënoko ba ci bot dara jeexante ci ab tout tank bot gi ngay bot mu taf ci yow leele nga diko téy no dana ba tay day ko xam ci day nek am bindan ci kër mom la tout tank bi di gëna fonku te bu ram joy bu ko yiw rek mu nopi wa yaay mu ngi ko def mu ngi ko wax len lu def mu ngi ko teyel bay ngir lan dañu jégeyo ta soriyo dañu jégeyo ci tizayit wa soriyo
13: dañu wara jégeyo ta
15: soriyo dañu wara ci way fi do ñom jégeyo ndax toujours do xey joxe rek ne ci ma tok ay waxtu du ko gis wala ay fan wala ay wer wala atum yalla do ko gis lo day jeexantal ci xalam way fi jema ton nga xam islam dañu telox ni kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'itihi yeen ñepp ay sam ngeen ta sam bu nek des nako laaj lam doon sam soxna ci sam na ci keur borom keuram borom keur bi tim sam la ci bir keur soxna wajuri sam la ci keur dom di sam la ci keur wajuru kenn ku nek la nga nek rek kala ci kisi ci kilifa moy doon sa sam te sam nak dafa laaj taqo sam dafa laaj taqo sam dafa laaj ak kainte ak mante ak selal way ak deug ak wer ñu ñu wer ñu nit dafa war wer ci limi def am ci ful am ci fayda way fekki amna lu ci mank di mu tud nek day soxé day fën ci ki nga don yar wala ki nga don jangal kon loolu mata baye xel la rek ñu fi jëma toll xam na legi danaka responsable bari wajuri dañ ko teggi tek na la ba tout tank legi lu leen neex lañu def lu leen neex lañu wax lu leen neex yandu lu leen neex fanan lu leen neex mel ngir lan amo katan wala possibilité bo am ci dang ko meuna encadrer ci sa wa keur ci ni ko beug ndax ni jamono teud lay jamono nim teud yaq ci lu bari ci yaru xalé lay ndax lu beleg mu ñu sey do ko def xalé sant ko ko wax ta fekk na lolu grand defal nekkul won lu won yaq ben ko baye ci li lepp am lu dekk bi pacxo lepp ci tassaro pour nit ki mana tek njabotam fimu bëgg sax fu do lu bari dukoy sonalé ba nu ko duko jekk ndax loy def paré amo fit bi amo courage bi amo am nga yéne di waye bëgg gi min fi waye amo katan gi am lu bari xam yang koy sonalé day dess demel ku duko ci am neek bëgg fa fanan té tam japp neeb bi am lu fi nekk lu ñewul koku ni mara dalé du am
13: duko di dal
15: du dal motax lotim état ci bo mo wara dimbalé wala nit ñi ci ñu mel nonu yenn ci sat yu opium ci do tek ci wajuri bam gis gan ba ngeen nga yar sa jabon da jexé ngir puissance bi ngeen may ak doji ne may daf may dafa upp ci misal da may dafa do upp ba gona gi bu xasse xam lolu yow ak bu ko neewon tay wo police bu ko neexé wa sangam rit bu ko neexé wo ki waka te yow ñu ko defal du len luddul lukoy tekson nak ndax jur bañ amul ni mo ko jur pare diko bañ xana kay jikkom ngay bañ wala ni mi jefe wala am melokanam waye jëm ji do xam ndax ci yow la
13: ci yow la baye
15: ko ndax yont da wax nan sama jëmot gi ab dox lañ ci sama jëm ji
13: wallahi
15: bit atu min ni mo am jëwatu min wax sama jëmot gi ab dox lañ ci man salam kon nit ki du jur pare bañ waye jikko ji ak jëfin wi ak melokan wi ay wala ay doxna bit lool ngay bëgg mu sopp ko motal leg am nga jëfek mom way na wax ak mom way du jage nit da nga bañ jëm ji ndax bo

0: jël 5000 la ko jëlé won place mbay lo
1: waaw
0: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won xéw
1: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
0: ci ñëré sentir da li ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamni
1: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
0: lo dal mom mo mom la ci gëna sentir
1: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
0: lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko do kene sax defa damay xif
1: da da ngay xif
0: wax damay limay lekk ni sax bu jik daw mako man lekk wax deug yalla
1: ne nelaw yi nak num def
0: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay non damay nelaw
1: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
0: yi damay nan
1: waw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour rek nga ci jeulagunta mi ngi ki mi ngi wagne ku bu baakha bax dang koy top boko topé day dem dakoy faj bam wir waaw
2: do ko ko ngi
0: Allah xamna wax kon dal dama ko mari dama koy do ko ngi dat ba rek jëndal jëndal
1: waaw non muy faje emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay faje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu sow yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
0: waaw mala ko ndiba jël
1: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
0: dana ko jël
1: ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam bari na dal lu muy def
0: man dama ko jëlé gis na inshallah
1: wax deug yalla waaw baax man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo añé
0: waaw
1: su la nexé bu goudé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
0: kaasu mew bu tang
1: yi lol dé mom boko défé mom bu sa yalla am sa xol dana sédd lol yak
0: okay dégg
1: na okay baaxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw yalla na ci yalla def barké jërëjëf fa jërëjëf rek ñu def nak régaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koko amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar insha allah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw insha allah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha allah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamné sa borom kër insha allah dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la insha allah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañ ci wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekké né galankor la go xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi da lañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo danañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxon tuba la keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutuk wursak andutuk ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddufan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
2: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré te mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li te lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
1: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
2: 76 686 93 77 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla nang ñu wo ci 77 686 93 99 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak woutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
3: gis gor xam tara la ta xer cheikh barke cheikh mustafa senan ya ngay agale
4: ma jukkañ waja da way ngeen ji yonen bayonen falkum khudbu baramam ma jokkañ waja da way ngeen ji yonen bayonen falko muy khutbu baramam ma jokkañ waja

من صبك صبي لبم وبرام سغل فوب جاري بكن شايات دبو

0: جاي عمي. موتاخ كوكو دنج كو رتيك ما باغا ген لول سي نان ويس جن المحيان حيث استعرا بالدري في منسله خبرا كوكو nga xamne yalla da dogal bu mu xol mu yaq rek lu mu tuddu mu yaq tan ci bir penki bi ba yaqal ñu bare bare bare bare liñ ko wara tej baña te genn te nam yaq da ko wara fay lolu moy li ñu tudde chat yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne
1: yene gi deggu FM
0: 88.6 taw manam lu gëna gaaw mu ko waxe manam fekkone amna lu gëna gaaw ciat ganaw dogal yalla amul lu gëna gaaw ciat ndax waaw dafa wax ne bu fekke na am amna len lu gëna gaaw bu lu gëna gaaw dogalu yalla ak katanam ne lola ciat lay ro da wax ne ciat du bayyi nit bam dug bammel waye du bayyi gele bam dug ci mbana geleem ci mbara nak suñ ko tuddé moy geleem gi day ñing koy tong tong mo xam lu ko lor ko la nang ñu tong tong ko lolu mo andi mbara ci waye non lay topi nit ba ci bammel xam nga ne buñu xolé jamono bi légui yi xew ak yi lik yépp ci ci ciat rek la ñi bëgg ñu siiw bëgg ñu feñ té duñu muslu ciat waye duñ ko ragal té serigne bi nga xamné moy khadim rasoul nim ko ragalé ak nim ko muslo wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin ma'sarifa min wasaril hayni allah ala lolu am muslay mu ko ke warim ki sindidi wa kun nekkal mu'isan di musal lana ñen min sarisi hasadin ki ay baam ak iyan min sarisi hasadin asri isa hasal kon bu tak yi nga xamne nak mom mom waxna ko ci ay ñaan yu bayu barmi ci tofatu modarin wa bi ibn mas'ud wa ja'a ibn salam qinil bala wa dra'in wa kalam sore mi ki man dafa seyni dafa muju ñu nan wa takfina sarifa min wa kullu man qasada bil 'ayni ak yenen ak yenen ak yenen yenen yo xey seyni ngeen ko mustu barmi ki hisbu saba sabha wa masay bobu gis nga ñaan gogu ñaanu ciat go nga xeye abdurrahman quraish moko ñaanu ci geleemum ye yeb señ bi andi na ko te lum ci jublu rek moy xam di nek ci ciat te legi nak ndaw ñi seeni te moy feñ melni nanna am li dem fi ah lolu te nangu ñu am galaaj nangu ñu am muslaay liñ am dal buñ amé buñ ci amé mbaxan rek ñamé mbaxan rek pour ñom légui mom kon lool moy ciat nga xamni ko sunu borom tagal ñu ko jëfëndiko manam ci muslay la bëgg wax yalla mëna la sam سن بين وعين سهود جوارح البطن لسان فرج ورجلان وعينان يدان سابها أسنان من لها رحى أن المعاصي هذا قصدا أجمع سن بين وقت سيكر وعين سهود بقناك وعين سهود بقناك وقتك الجوارح كري mural gay tuddu ak badnu badnu moy li ngay lek ci sa bir lesan moy lam ñu waxe farjul moy peuy bi ngay toré ndox wari gila ni ñaari tank yi ngay doxé wa ayna ni ñaari beut yi ngay gissé wa ayn wa ya daan ñaari loxo yey liggé man yoyu yoy nak sey mi na la benn bu ne ci ñom da ma tam moy tu ndax sadihuha usnani man laha ay sahihi kon wa ishul jawari al badnu lisan fargul wargilani wa aynani yadani sabihu ha usnani jurum ñaaral seen moy ni ñi tudé nop dal di wax ne man kep ko xamne la ha ñen ko rahak sam anil maasi walif moy ci cir yoy hasaro hasalaq qasda jubul ak maay mbol seen ndax serigne bi ne est ce que lu hudwin sahi minha qabala baban min aniran fi maqad sabar serigne tuane ne bepp cir is kullu hudwi sahi bepp cir yow sama andal jakarlo nak buntu ci sa buntu sawaray jakarlo nak buntu ci buntu sawaray ayo mudane waxne wa kullu man hafizaha la yadkhulu baban min al bibani fi ma yun khalu kep ko xamne watuna du dugg ci buntu yi ben ci la nga xamne saxna waye wa kullu hudwin qad hasaytu abada biha tadkhilu ba kullu hudwin qad hasaytu abada biha tadkhulu ya tadkhulu ba ha khada seigne tawane bepp ciir bo xamne moy nga ci yalla ba faw te tuwo neena dana dugg ci buntu bobu andal ci buntu sawara juroom ñaar ciir juroom ñaar la buntu sawara juroom ñaar la ben ciir bu ne amna ben buntu bu mu tomber ci sawara ci njangalem seigne motax nak yoyu motax bayyi xel kene keri man la sam ci lepp rek wa an yuhibba lil ilahi sil anam zahsan wa yuqid lahu layli hontam wahbib al mu'mina lil imani wa yuqid al kafir lil kufran serigne bi waxne na ngay beug ngir yalla mi borom bi difi jëmmu ju meuna don way nga koy bañ nga bañ ko ngir yalla lalihu tam way ditum poñe moy dañu dend place wala dañu dekk wala day sa mbok wala dañu bokku micce muy doxal doxaluma nga xamni yi ci le sukkandiko mom ba bañ waji waye safan bay ci le sukkandi bëgg waji moy waji dal amal nako ndjeri intérêt ndax dañ hakim ñala won aslul hadawa salas aslul hadawa salas mana kessana nono ñett la waxut ne dana tax way dana don kessan la ci moy dekkendo bokku micce bokku xam na aslul hadawa salas sanaha wa jaraha wa kharaba waaw moy dekkendo la ni amana xeyna amna ay materiel yo amu rek da ngay nit ko materialisme nga bañ ko rek ndax lam ko am wala ko xamne mbokk la mo xey da ngay na bokk jegaña am lu cieur bu mu am ci amu wala kan wala ko xey da ngay na bokk mi ci ko ko ben jur ci motax nak kon serigne bi neena wahbibil mu'minu lil iman beugal julit bi ngir ngeumum waye wal tubkhidil kafir lil kufar moy bañal yefal ngir ak wedde ولو اتى اليك بالجنايه
2: كينيك اف ام
0: تا كوكو موي كان موي كيغا خامني دا ويد يالا واي نا نانغونا جوخي علالام غا بوك واي نينكو خامي موتاخ موني ولو اتى اليك بالجنايه ساك وساك بي ايمان ولو زاك wa sa bil mali sil kifaya yeufal bi bokay bañ dang koy bañ rek te yalla tax waye bu ko bëgg ngir alal jëm lay xop rek jurit bi bokay bëgg ngir ko bëgg te yalla tax jurit bi ndax gëm jëm ko rek motax nga war ko bëgg waye du ci ak yi nak ñu ko miné rek ñaka bokk ay di ci nak ñu mëna rek ñu xam xam yépp ñu gis né e nit ñi lañ ki yi bañanté di ci bëgg it di ci bëggante té moy ci malu matériel waye di bañanté Seigne Touba nak néla nak légui nak wahbibal mu'min lil iman moy bëggël aji gëm ci ngir ngëm gi ngëm yalla subhanahu wa ta'ala wal tubqa bañal al kafir yefer ba lil kufra li ñeel wedem gi wala ata donte dikina la mom yefer ile ki yow mom julit bi wala ata donte dikina ile ki ci yow bi gina ci togn mom julit bi bayil xel ne sa mbokk yina bokk pass pass waye wal tub waye zaaka wasa bil mal sikifay waye ki yit donte xep na ala yu bari mu tax nga diko bëgg way bañ bañat yalla tax ma jox kan wajada way ngir ji yonen kon nit ki bokay bëgg dang koy bëgg te yalla tax bokay bañ nga bañ ko te yalla tax batay bokku ni ci lolu señ bi ne wa an yakuna amiran bi rusdi wa nahiya linushatin handiddi lakinahu lahu salasatun surut zakaraha fi shar'i shaykhuna al-mu'id señ bi len bokku ni ci li war ci ab julit wa an yakuna amiran bi rusdi muy digle ngib wa nahiya muy tere linushatin ñel ak lay bir an diddi wali safanu ngib waye mune lakinahu law ñal nako salasatu surut muy digle amna ñetti sarte sakra tuddu ko fi sarxi ci saraba asaykhuna sunu sey al muhayit kape xam xam boy bëgg mu wala bëgg boy digle da nga wara xam dajale sarte yi da wara dajgi ki yow boy tere yi non ndax señ bi ne hannaytu bil jawasi wal wujubi fa haka hadda ala tartibi señ bi ne djiblu na ci nak fil jawasi ci dagan nga wal wujubi ak warga fa haka jappal hadda ab limam ala tartibi ci toftale kon day bax yow mi digle ka tere ndax walaw mo jop sala wa an yakuna aliman bil munkari an yakuna aliman bil munkari wa laysa muqdiyan li sar akbara kon ci sartiya moy yow mi diglé da nga wara xam lañu ci wayé da nga wara xam xam li ngay téré lan wayé yow yaangi téré wayé li ngay téré xamoko yow yaangi téré koy tox ab safan wayé buñ la ko joxone sax ni li li laaj la ko do xamoko lu doon wala yu mel non mo tax mune ay fi jawasil amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wujubha kon da nga am solo yow mi digle ko tere nga xam lool mais xamé na mbokk yi xam naa keesir dañu jot na yi takkaw suñu baaraw rek insha allah ba dimanche buñ ko fekkee te tal ko yi siyaare mbokk yi talibi yëpp rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fo mbokk nekk rek ñu lay siyaare 88 628 13 37 ñu siyaare mboole mbokki teel bi fuñ mën a nekk bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn
2: Cagnac FM
0: ñaan yàlla subhanahu wa taala nawet bi ñu nekk tàmbali yàlla na ko suñu borom yeggale te mu am lool te ñu muurloo ko incha allah waay ñu tambali ko ci bismillah rabbil alamin akal ko ci alhamdulillah rabbil alamin 88 628 37. ay di ndokel mbokkital bi ki magaluk cheikh ahmadou bamba khadim rasulullah ta'ala gi non def ki ñaar fan ci wéru muharram 88 628 37. mbokk mi feug
2: assalamu alaykum ma balla jeng
0: bay balla jeng nang def
2: mang lay xaar li ñaanal jam
0: nang la koy delo
2: ziaré ko tay ma balla ñoo ñepp nak
0: yépp rek ndeysaan
2: tek ko ci docteur waxay docteur sama jang mu ziaré mo ñepp wala ko sappel ma balla jeng rek ma xaar li ñaanal jam ñu ñaan ko ngud wande wër
0: amin
2: tek na ko docteur sama jang ñu xaar mako jepp rek lu gaat dakar bar mu ci ci wa jepp rek ko sappel ma balla jeng rek ma xaar li ñaanal jam
0: inshallah
2: ñu ñaan ko ngud wande wër
0: ñani ko yalla boole
2: yaara na walu ba ko atuba ko dakar yeb ci la ñaan yo ko ngud wande wër rek mako ñu wax
0: ñani ko yalla boole
2: ci ko ñaan gepp julit ri sen da ci fi lu ma ci ñu fekk di wër ko yalla fekk di wër jere jofat
0: yalla fi yag te wër ay wax koku moy bay balla jeng 88 628 13 37. Yi ciara mbolé mbokk yi bay balla jawri ñu koy ciara bax ziaré docteur Massa Mbadiagne coordinateur waye président Sonia Khady Touré ngoy ziaré diko ñaanal tawfiq taysir sangale tutari yi ziaré mbokk tal bi yepp rek bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñu ñenn ñi ngi nuyu Seigne Modou Diaye Diagne Baye Fall ñu ngi koy ziara ñu fofu ci Assalem wala quartier Ansibou Tarkhir koy ziara bax waye di ziara soxna Seynabou Fall ñu fi ci tabla Mamball ñu koy nuyu diko ziara ziara mbokk tal bi yepp ay ñu kenn Seigne Balla Diagne Baye Fall mom itam ñu koy ziara di ko ñaanal tawfiq taysir
3: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
0: ñëpp rek 88 628 13 37 mbokk yi ci Daru Karim ñu ngi leen di nuyu mbokk yi nekk bokk.

كريم سنا لغدا بي كل زائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

يوم فضل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى سواني وبالمجاني

وفي الذين يتوبوا وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وصلى

0: al muayyan
1: wa kon mbokki niñ ko waxe lek inshallah ni ñew and ak imam inshallah bu nuyoro ñu daal di ñew ci tombe niñ ko wax inshallah imam assalamu alaykum bismillah bismillah imam
2: subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq te jéggal ñu te jubal xol yépp tagale na ak jam
1: amin
2: ñi nga nuyo mbokk yi ak ñaané ci defay yépp ñong koy doylo rek te ñu diglu mu jël ci jige bi inshallah
1: akay imam ñi nga lay ziarat bax di ñam lool xamna dimanche ci genn ya nga won trouba ca bisu cheikhul khadim radlanu moy bisi nga xamni ci la wuji won boromam ñi ñaan yalla ñu fekk atté bari waxtaano ma nga fa def degg nañ ko bokki bari wo nañ ma diko rafetlu ma sha Allah liñ ci mettre rek moy gatt gi waye nañ amna solo lol
2: na
1: ba habi aljuma ji ñu genn mi barki dembu amna bis bo xam cheikh mohammed muntaha wote nak mi bisu qasida ak alquran yag nako wote nak mu don lo xam lu am solo rawate na jamono fi mu tollu sa sunna day wote te lepp mi ngi jëm ci ñaan ndax yaronte mo ni ñaan moy ngarnaay julit borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ñaan leen ma bo ma ñaané ma may leen mom na wax deug yalla loolu yag na ci ñu bëggoon nga ñëw ci journée bi manam taxaway bi ndax señ bi da wara wote rek ñu ñëw ci jang ko ci alcorane para nek ci leen li ñu war nek ak yan jangal nga ñi andul ci bis bobu
2: bis bobu ya ndax na ñi téwé nañ ko and ko ñoo ba takusan ñu dem ci fu ñu gëna bare ci dina ci xolal suñu bopp nit ñi ñu wuyte ak ñu ko doon bexé li ci jàng nak moom borom subhanahu wa ta'ala da ko diglé ñu koy faat diko diko tuddu ke ci dig na bari daali wax ni suma jambi tuddé moom rek yétaay dina ko tuddu moom ci sama jëm su nekké ci mbolo ci dimo ma tuddu ko ci mbolo mu gën mbolo ma ma tuddé borom bi waxat bakuro ni askuruko wa askuro ni wala takuro ni ya ayyuhal ladhina amanu uzkuru llaha dhikran kathiran ak ni tuddé yalla lu bari goor yi jigen ni a'ada llahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ak yu bari bari suma ko don dem dafa bari kon dekete tuddu yalla wajib la wartef la bari gi tamit wartef la ci am nañ ñu amul occasion bu bi ñu am sen 30 minutes tuddu ko yalla wala 15 minutes am ñu xey amu ñu lolu am nañ ñu ko neew la lol ba daanaka bis du mel ni ci lañu mëna tok waxtu wala ñaar waxtu yo xey dañ ko tok di ko tuddu yalla waye bis bi bu am rek mënu ñu lolu kon mu may leen occasion bo xamni dinañ ci profito sa yu wote te ñu ñew teewlu wala même buñ sore tok def ko ci defin wo xamni afdalu sugir lañ koy tambale muy alquran alquran do xamni ñu ëpp ci ñako jang ma soor guñu ay goor ak jigen te ren day laccé guma waye musa wote amna ben tañu lu ñanjé bu ñu jël kamil lu ñanjé xam nga
1: waaw
2: kamil bu ñu faggu tay kayit yi bindu ko tay mas ko tay defal kër gi muy dugg ñu jéfer gi ñu dugg ci ñu taxa loolu amna ay yoon ci ko ci bay
1: mel na ni degg na lu mel na wa kër xam señ basi nangam
2: wa kër señ mor basi
1: mel na ni bind nañ ab kamil mom
2: gis nga ko
1: ci benn bis wa ci benn bis
2: mi ngi nonu nga xamni bala mo amat bis bi mo ñewat ci señ touba lek jekk na gis tammi lu ñanja wa gis ko mom bi ñewé ci dabi yu reuy mi wote at nga xamni nit yi ngay gis waye di mom rek ñi and di dajé di jang ay binni gindi be binni gindi kamil lolu ak asmaul husna yi sen ko nga gëna mané nga tiyé ci kru day melni dal kon wax deug yalla li yalla wax ni la yalla lu bari dañu taxa deug na wax deug na tamit wax gisul borom ni wax ni bo bero tuddi momat na bero tuddi la ci jom jom man rek
0: hmm
2: waye bo nekké ci mbolo ci momat ci le ci mbolo bu ko ci mbolo hmm ndax la wax ni anna عند سالني عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان شكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه سراعا وان تقرب الي سراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا باجب جاه لان جامي من داي ni jor ci man fofu la tollu ci mom lolou moy ki koy tuddi ak duko fatiku ñewu ak ci ko tuddi ki duko fatiku
0: hmm
2: ndax ma'iyatullah amba yalla
0: hmm
2: dafa yomb deggu way dafa joxe deggu
0: hmm
2: bokk na ci tax na nga am ko moy di tuddi yalla lu bari
0: hmm
2: tuddi yalla lu bari nak ñi tambale ci ñi kari xey def nga xam ñu bu boko jele suba ngon nga jël engagé bu ko ci biru gindi loloy jox ni ci di yalla ci ko bari
0: hmm
2: waye amu go nak du yalla ci mbolo mu gëna yaa ci mu taxaw utal lako ndax magal gi li ñu bari nit nit ñi maaké di tuddi yalla indi len ci
0: hmm
2: bokul ak magal li ñu nit ci misal
0: hmm
2: kon benn jumlu ay rek moy di nit ci bisub aljuma joju
0: hmm
2: moy tuddi yalla
0: hmm
2: tudu ci yalla siar dedet nangam dedet ay tudu ci yalla amna ñu am occasion ndaysan deggi wax di lol wajal ak nan gu neex mu neex wax deug yalla bo ñewé gis ni ak jaamu yalla ñi ko xey gu mat bi bari la doon ci xamna mu ta bari mu ta jige ne la ci tegu nak moy ndax bu lu duggé ci ndéñ lañ doon def mom day jël waxtu wi ndax lan ndax amul benn jitaay bo xamni ab jam dana fa tok
0: hmm
2: bu fa toge ba jiw nga man jax ci tudul yalla
0: hmm
2: julluul ci al shatta salam hmm bu joge xam nga dem kat la yam meddu mbam
0: hmm
2: waw ma min khawmin yaqumuna min majlisin la yaskuruna la fihi illa khamu an sifat istimarin wa tanlu masratan
0: subhanallah
2: gisugo
0: hmm
2: ak majel saxaw mun majlisun lam yasfuru la fi wala yusallu ala nabiyyi ila kan alim siratun fa in shaa asabahu wa in shaa khafara lahu
0: hmm
2: nit ñu tok ci kitay ba jëg fa
0: hmm
2: tu ñu fa yalla jindi ci alatu salam
0: hmm
2: neena am nañu gakk gakk bo xamni bakkar bu reey neena bu nexé borom bi mu bugal leen bu ko nexé mu bugal leen
0: hmm
2: dagna kon bak gitaay bu ne nekete gitaay yi gën gitaay yi moy gitaay bu ñuy suñu borom
0: hmm
2: gitaay bi yeesu gitaay moy majalisu shaqawa
0: hmm
2: gitaay bu taxé di koku moy majalisu shaqawa
0: hmm
2: dagna go ci laaj bu laaj moy ndax buñ ko defé bu nak rek dama war def rek tok dedet dama war
0: hmm
2: jëlé fa yeg yeg bo xamni ñu melni dañu branché ba ñu nek ay tuddu ko ci yalla
0: hmm
2: nek ay jangete alcorane
0: hmm
2: nek nit ko xé légui kat nek mo man na tok heure de temps du dugg ci tiktok du dugg ci nangam ci bi nangam
0: hmm
2: nekete mom man na yendo tuddu alcorane nekete man na yendo tuddu yalla
0: hmm
2: te yoy mus ko won nam mom japp na ni rek man na tok 90 minutes am prolongation 120 minutes ci football
0: hmm
2: waye musso mana tok mos ben waxtu bo xamni dañu tuddu yalla muy diglu boole ak mom du tuddu yalla leg nak neñ la akay yow man nga ko tax dako mi ni kon ak it mam cheikh bu ben nit di julli xam nga buñ ko fayé julli bu ande ñet nit di julli ñu koy ko 140 min ndax 27 degré yi ci dolli ben alim bu magam ak neena lolou dañ la wax rek ni la ñett mi ngi tambalé ci mbolo kon ñett buñu andé jul ni dañuy am kenn ku ne 27 dégalé yedd bi neena nak luñu gëna bañ
0: neena
2: neena tiyabu yi gëna dolé ko ndekete kon bo béro tuddi yalla bokku ak bo andé ak mbolo bi tuddi yalla ba lila yalla fay ci and ak mbolo bi ndekete jinni nit yi la yewon bisul yalla amna ci borom bakkar yu mu man amna ci ñu amul ijaba wa amna ci ñu am am geegal nak am ñu ñu ijaba ndekete sa borom kon bu ko waxe ñim nangul lañ den ñaan kéro walay sun borom urusna nangul ñel ñi bayyi ñel ñi urusna geegal ñel ñi bayyi ñel ñi waye nak am nañu yaras yende amna ay jengene ak mbojende ak faylen mbok ci badjel bobu waw ndax legleg nga gis ko xamni xagn la portable ak gaay abou nañ ko ko te buñu ko jëllo ci wala ki ay dalam wala ki nangam wala ki nangam yoy nak duma na ñak
1: waw
2: ci aduna ndax ñu bax nek rek amna ben ñu mu taxawan barax leen ndax setané mom mom mi nga xamni bayiwul jakk bayiwul armel bayiwul kaabaga bayiwul sen xalam ci buñu nodde ci fañu nodde mu ndaw ci noddu yagul buñu nodde ba ñoo xal ñu ci mumbar bi lay tambalé di yema jax nga xal iman bi ba buñu nodde mu ñu waxat kon raw sama jikay yu melni wa yoy yep rek lañu japp ni sen muntaxa dal ginaaw buñu dibi ci lolu legi na taxana ba weyel li nga xamni ñing ko doon def ak diko tewlu da tax ba boole na nit ñi bëgg na nit ci benno ko do te benno amna fa kéro ci ba li nga xamni li gën ci nit lañu ci lo yalla moy alcorane ndax bimu ko wote bu jël suñu xabaan mu ñew jitté ko and ak suñu xali ñoom ak ndey señ am sotti ñoom ak liggéey bi mu jox ko ñoom sa ñuusu ak yu mel nonu ni sam nonu ni ko nofé nan fa ba jele ci ni taxaw sun mbir yépp nu koy nofé te xamna ni da ko def mbir yalla ni nani ni taxé buñu tuddi yalla ngir bëgg siw xam nga amna mbojé ni ngeen wut tur yalla wo xamni ngir mbolo la
1: waw
2: benn jéngen buñu wut tur yalla wo xamni ngir tafel am kuy liggéey ci ni ngir taxar na won ngir notel ngir tafkhir jamono sax ya xamna legui ba alim ben ñaan kat dina tok nit ñew ni ko wutal ma galabu sax
1: waaw deug de
2: wutal ko ko legui am ku ñew ni ko la man de dama bëgg dal lo xamni mom sama ko takke ak fu mu dugg man kenn duma gis man ma xalat foko ak sax la waxale nak sax bi mom bëgg mom bu faccé raw
1: waaw deug de
2: kenn nga ca joxe lo xamni ci garabu sati mu nga joxe tukku yo ben ba amu ko joxe waxuma la yoy te waji ñew defal ko yeb defal na ki bëgg kenn duko sati ak ci xey bëgg na fu mu dugg kenn duko gis du feñ traité du feñ kom xalis mo fata kon vraiment dal sa ji dëkk bi bu ko Serigne Touba taxawale bëgg dëkk bu waxe dañ fay wéet mu nekk dëkk bu ñuy tudd yàlla dëkk bu ñuy julli juróom yi dëkk bu ñuy mel nangam ak nangam yëpp lay daje ci bis yu mel noonu da nga ñëw nga gis ko fa waaw te ndaw ñi nag lay mel ni ñoo gën a bax ci bis boobu ndax ñëpp dañuy wër ñuy génn seen daara yi indi leen daanaka carte yi wër duma yépp yépp fenn fu ñu nekk day mel ni ak màggal kon bi nga goog boo xam ni daal jar na saa yu ñu ko wootee tee ñi ko ci dem te nekk kuu exemple nekk ci saaru yu géej wala nekk tëgën ku suñ tuwaa yu bari na lool ñoomit mën nañ faa daje ñi dugal ko fa ndax lan ngir bëgg am ci tudd yàlla ci biir mbooloo ni mu ëppee tuwaa ba tudd yàlla yow rek ku ci amul ngant ku ne daal dina jar daal buñ ko wootee tee daal waa ko suñ tuwaa yi jëri ñu daal woote ji gox yooyu su ko defee ñoo it ñu ñëw mën caa barkeelu ba ñi nekkul taalu bee ñuri sax te di julit ñëw même ñi nga xam ne sax munu ñoo teewaaya mën nañoo am lu ñu yóbbu foofa joxe ko ñu xiwloo ko sax ñu def ko bu boobaa waaw ak lu jëm ci ñu dimbali daara yi nga xam ne ñoom it ñi ngi jéem a góorgóorlu te munuñu seen boor mën nañoo dem daal ba exploité ko ba génn ci ñu baree bëri yoo xam ni jàpp naa daal ay dina wéfu rek ni dañoo jàpp ne ay bàyyi faal ñoo ko rajee rek di sëkkër ba ngoon déedéet du loolu de du loolu loolu da caa bokk gën caa sëkk rek ay nak ak yeneen ñu xey dal man ñu ci debi ci lepp li ay azkar mi ngi ci bir mam sha
1: ma sha Allah ba habib jangati amna solo rawate na ni nga waxe mbolo mu dajje wax yantu bi sallallahu alayhi wasallam a jamaatu rahma ko nañ ci bir motax luñ fa ñaan rek yalla man nako gawa nangu kenn ku ber won di ñaan way mbolo dajje rek lamañu ne ma nga ca non la amé sol tam ci julli mbolo ni ko waxe salatul jamaa afdalu min salatul fajr bi sa point ci rena daraja kenn koy julli ak mbolo du julli mbolo ma upp daraja motax ñu bëgg nek sa bu julli won tisba da bare gis mbolo di julli sopp nañu sax mu andar ci mbolo ma kon mbolo do na dafa am solo lol wax nga tam manes na ci jangé xamni man nga xey ci ba ngone di ñaan di jang alcorane di jang qasida mo gën ngay tok di sétane master 90 minutes ba 120 minutes dem ba 3h du matin na mënuma ñak sétane marché bi kon li war na jangé xamni kon nit ki war na mëna xey jang alcorane jang qasida tayit ak yokkata rek lay doon ci mu ko wañi dara
2: waaw
1: ginaaw serigne mo ni wala tujalis khayra man bi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad kon kon jotaay la lañu war tok wolis ñi tok ci majali saxawa
2: wottani bu majali saxawa
1: ci majali saxawa kon ënd ci jangati ama am solo yewi nak mom kenn mën ko tak ni ngi koy kenn mën ko tak mom
2: dede
1: kon ku ci nek nak bu fa juggé da wara manam manam gëna soñu xamné li kat luñ ko don won la wan ko yoon bu ñëw mom da ca wara soobu na ca ma sha Allah am solo la rawati na alcorane ji do nga yi nga wax ñepp ñam fi ci masal non lañ ko défé ndax ñam saay ñu woté Touba lu mel nonu dañ ko organiser masalik ku mën ta dem ñoo masalik melni ya nga Touba
2: ma sha Allah ma sha Allah
1: ñam non lañ ko défé togg añ ñu bari def ci bass ñi jang alcorane fi ñi di jang ko ci dañu yendo ko bangol kon kon yenen keur Seigne Touba ñu ko xatam nañ ko défé lu mel nonu saay ñu woté te yu mel nonu ñoom ñu organiser ku mën ta dem man fa jaar joxama sa barkelu jang ci qasida yoli gëna yaatu
2: xam nga may ma tuddu mu tuddu benn bi ngari yoy nga wax moy ali salam mo waxul bopam ki adib bu leer mi ngi ci bukhari masalu la fi yasiru rabbuhu wala fi la yasiru rabbuhu masalu al-hayy wal mayyit ndo nena ni mi misale di tuddu yalla ak di tuddu yalla ni wute ñom ñaar ni neew bi wute ak ci bind
1: Allah akbar
2: am na ñaar ñu wute la mi de
1: wa bu wax sax
2: ah wala bi ci tagu ci ngar yi ben bi alislam da to baag mu waw ndax duma len ye xamal len jëf yi dal ci li ngeen di jëf ye jëf yi gëna kawé fa gëna sel fa yalla ñu gëna yëkëti ci ay dara jafa yalla jëf yi gën ci yeen ngeen di joxé wuur sa xaliss jëf yi gën ci yeen ngeen jël seen jaar seen fit dajé ak non yi di rayante ak ñoom gërënte ak ñoom ndax duma leen waxal lu upp ci yaago loolu ñu ne ko bala ya rasulullah loolu lan la mu leen shukrullahi ta'ala
1: Allahu akbar
2: Allahu akbar xol lolu tay yima tuddi fi xam nga wax deug yalla ya baye bari na di hop
1: waaw
2: ba man man la ray ko amna lu ko fi yabo
1: nga deug de
2: wa xam nga jihad yalla ko fay defal jexay mi ngay jex wurte xalis bir yalla da ngay wut wa li nak mom moy dem yalla day tuddi dem yalla
1: masha Allah masha Allah
2: moto wax nañ ni ben way dañ ma laaj ni ma tax am ko ñu Seydou Khadir ni ko mbacke man di dama bëgg da ngay wut tur yalla Seydou Khadir so dem ci biir gene xafay ne tur yalla ngay mu ko waaw mu ko jëm jangi ni am nit ñu lay xex bobu ñu ko bëgg jël bëgg jël xofi ba gi tek ko ci raw alcorane manam souwe ke aw tour ngorom wut legi jëmmi tour waangi ni yow sax degg yo ko non
1: deug yalla
2: ak degg ah sax degg yo ko non
1: ak degg yalla
2: way nak daanu ka ci commencé di xowé man len yow ko len ko nalé
1: waaw
2: do xal degg yeena xamul lam wax waam xamna lam wax bu fa ngay xefe di amna waaw ko dal
1: ma sha Allah
2: jarign yi mom mi ngi nonu mom kawé na ndiot rek yalla yalla ma ngi ñaan ya
1: amin amin
2: ko nawet bi gëna mucc ay pinaat bi fu fa jaar
1: déjà bay habibi xamna tombe ñaaral bi wi tombe yaatu la tombe ñaaral bi melna ni ci cheikh bastami dembu wote na waxtaan yaatu wa fo ci keur seigne touba ga wona ñep ñep ken manke wul ñu don def déclaration pour wajal magal gi amna nak bo xamna bo wéré feñi seigne muntakhar nako def wayna bi ginaa mo yor commune organisation bi
2: waaw
1: ñu dajé won ñom ñep di wax nak naka lañu wara wajé magal gi yeen taxaw lañ ci wara def secteur bu ci tek wa maire bi wax nañu bay faali wax nañu seigne ousmane mbacke nga xamne mom mo top ci mom vice président wax na ku ne dal jël nga parole wax li nga xamne loolu lañu fassiyene te taxawal ci magal gi wa yiñ ci gëna wax nak bay habib ma ñu ne magal gi du foire du foar bo xam dañuy ñew di wone lek yek naan yek di wone lo xam mengo tok Touba rawate na lu jëm ci walu presse bi nak dañ daan gis ñi wana yo xamne bokk ci te mengo wul ak Touba ni mel ñi bëgg na kepp ko xamne legi ñew nga fa wara caméra wara nga wone dara na nga dem ci ñi nga xamne ño yor lolu melni mu khadimatul khidma wala ñu melni rawd rahin ak ñu mel nonu xam bo fa ñewé laaj leen dinañ wax lan moy solo magal gi li nga wara ci dañ leen li nga wara filmé artu nañ ci na kep ko xam ñoo nga fa wone lo warta wone ngir jema ñaawal Touba dana am matu kay xam dañ ko tek sa kaw legi fofu lan nga fayal baax bi ndax magal gi comme ñu ko am ñu xam dañ ko jappé faar ñoo lek ak naan rek fa la neex dugg ni ciol gi ni ñu wara solo tam du baax ni ñi waxo influenceur yi xoma chroniqueur yi ñom dal day melni faar ko ci na da nga ñew dal nek sa rok lo neex wone ligay ban ba yeen denkat nga ci gëna jax ngir ñu xamne magal gi du foar dañu wara ñew wone li nga xamne day jariñ nit ñi dem ci muhaddimul khitma dem ci jumaaje dem ci daari kamil ila akhiri wone ni xamne loolu moy magal wax nañ tamé ñi ñi fekk système seen comportement na nit ki bu lay fekk ci ñew fekk nga melni nituk ndakaru té mo mu jigen Dakar ba kaw la ñu wara na soppeku ñu fekk yow nga mel no xam bu ko mel nen yoy tam wax dug yalla war na ci xubax bax bay habib
2: xam la li rek lay mo matal na émission ci ñu tekk ni pour ñu tinki ko da dañ ci rab lu bare don te jitaay bobu nak dañ ko tambalé wajjal magal yagg ndax amateur ci
1: waaw
2: lañ tambalé def ay dañu yo xam
1: waaw
2: giir wadjal magal la
1: waaw
2: bi nak dina wéru day bëgg ñew moom
1: waaw
2: war nañ ko génn ci bitti génn waccaa wi kon
1: alhamdullilah
2: ndax di bëgguma ko sétan
1: après nga xol ko
2: waaw waye nak ma ngi sax xamna dina am lu jaxé lool ngir ñu am ko comme niñ ko bëgg waye du té ñu wax li ñu bëgg waye wax li xey mo baax waxale li bon ak ñu xamni bëgg su ko ci dëkk ba artu moko tanké mom moy lolu def nañu artu nañu wax nañu li baax xam li bon
1: wa kay
2: way nak da fekk nak xéet yi am nañ jangoro yo xamni moy sétanu kay yi am bi yalla yombal na legi nittal yombal na yaq yombal nak mu yalla yombal na yaq der
1: waaw
2: té day neenal jëf yu bari yu bari yoy yëpp dajé na ci ak yi nga xamni tuduma ko
1: waaw
2: bu doon ni day

0: waye li tax wax bi bax moy ñi bëgg lu bax xam li leen taxa jox li ko def rek ci sun tuba lol ba duñ leen boole ci mari rendoy ñom day ah di lañ ci gor gor lu ba jëm moy ko yi nga xam ni wax nañ ko ngir fatali leen ko avertir leen dakk gis nga kéro ci bisu xofige bi dama gëna sant yalla bu baax ndax mëna xolal rek ba mu jëgé kër ge ba légui nangami kilomètre mu ñëw ci djumaa ji gisaguma fi jigen ci pantalon gisuma fi jigen di xol loxu ci costani gisuma fi jigen di rafo bokku mën ci amna Touba dem na fa samedi ba aljuma may sét lolu diko sét laay gisuma ko el melo abdi gol ci ci jamono toll ci dekk bo xé dañuy ginaaw capital mo mo ci top té am na ñoo xamné ci wono lolu lañ sol sol bu mot bo xamné ni ngi koy gis dekk yi nak non lay mel
1: waaw
0: légui nak o magal mom dafa toll fo xamné nak légui gis nga daxtu bi nga xamné pression bi nga xamné walu timilu ci dina ko légui
1: waaw
0: ko so mourid degeul dou la fi bayyi moy lan de def lol lu bax ran lu bax la nga nekhon da la koy bayyi lo
1: waw
0: ba ci man ni daw ma ngi fatimatu xawmo ni ci nete moy bu ñu bëgg ndek ni li ni xalé yi def gën ni
1: waw
0: ah ni tamlu ko sama kër daw
1: ah
0: ma la dama ne ci bir rek ni la ñew leel wa yeen dañ ni yeen ba leg yeen joxe gu leen dekk
1: waaw
0: ñu la xamul lan lan lañu xaar ba gu ñun ma tañu ci mbar dekk dañu bëgg rek ma gi nañu jël ma
1: waaw
0: biñ ne tañu ci mbar ma rek ma man man ki mo wo yow xana dañu def nangam
1: waaw
0: dere sa xawma
1: waaw
0: waaw tay xol ko parce que comme nena ñu bay mom du nangu yi
1: waye
0: bëgg nañu rek am sama image dafa na ma jël ko da waye gis na ni bir la mo xam ni wax bu yalla dañ ko def foire
1: waaw
0: waaw dañ ko def comme foire vraiment
1: lolou de gëlamu
0: même sax ci walu bëtt ni rek bëtt
1: waaw
0: amna bëtt yo xam ni nga jël ak lek ah nga koy lek sax digi internet bi million yi nit xol ko ci sax lolu ci xel mu normal ko lolu baxul
1: wax nga deug de leer nga wax
0: baxul de ay xolafa bi nga deug la deug lay wax
1: deug la lu wer nga wax
0: waw deug la
1: lu wer nga wax kay
0: waw legui nak lolu nga xamne legui ko la yang koy xewal nga xey ko la man go ko am nga xey legui sax legui dañ koy wujj jigen ni ni nga imposé ci jël jigen ni manam keur gu ne ñafay magal ñoy bok ak wa tej
1: waw
0: lu ñu sol hôtesse
1: wa hôtesse waw
0: waw legui dal li dañ koy programmer ci bu ñëwé ci ñëw and ak ciorom
1: waaw
0: magal fi tamit yow dang koy livre kër gi
1: waaw
0: té am na ño xam ni dañuy indalé luñ fay téré
1: sox
0: man gis na ko gis na ci kër go xam ni bëtt nañ fa ko xam ni dafa taxaw ci wona wala légui doon tax
1: xolal lool
0: légg na bu su fekk nit ci ñu tan ñu tan ñu tay magal ci ñu tumu jëgë rek la tok ñaar ba diw bu am pompe ñu yow bu dum kër bi
1: way may deug may deug
0: yow bu dum kër bi légg la télé yi nga xamne wax deug yalla ñoo war nañu leen régler lolu japp na ni war nañu leen bidd lettre
1: waaw kay
0: waaw ni leen yeen télé ñi nga xamni kat am na ci télé yo xamni kat japp na ni dañ leen yëwé bi ñi dem
1: waaw
0: waaw legui ni ñoo ñu di ñëwé
1: waaw
0: yeen kër yi ñi dem ak yeen plateau yi def
1: waaw
0: legui raw bi xina organisé wu ñu man xamna ci parce que da na ci bokk
1: waaw
0: ñu fexé ba ñoom waxtan kat yi ñokoy tangal seen ñet ñoo tok ci plateau bi
1: waaw
0: ki xey mom moy dirigé ak ci waxtan yépp ci ñoom lay jëg
1: waaw
0: waye legui ni ñoom ñoy dem fo xamni wax bëgg yalla ci keur go xamni koko borom xalim la wala ciwna
1: lolou deug la mom
0: jeul lolou tekko ci télé bi télé go xamni ñepp ko sétane yoyu mom wax deug yalla war nañ ko mëna su barna trop
1: waaw
0: ci télé yu mag yépp dafa am xana bu ñu FPS
1: waaw

0: jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax baax ku ci nekk sa tour ak sa sante jaajëfal leen bu baax baax ci ande bu rafet bi nga xamne yeen ko amal ak radio Jant FM 95.2 waytam Lerg FM 94.6 waytam Tiener FM 88.6 ci Dakar kon mbokk yi émission bi mu ngi ni ane ñukoy defé sa suné rek ubbi li nga xamné modi waxtaan wi fatali ni teranga tukki kat yi modi émission bi nga xamné dañ ko jaglél ñi nga xamné ño di fatu yi wala modu yi fété ci bitim réew way tam ci biir réew mi ndax ñi ngi dem ak ñew ci li nga xamné mo soxal seen ay demin wala nekkin wala seen ay jëflanté fofé ci bitim réew ci nasarani way tam seen biir ci walu société tay tamit ñu fassiyene ñëwaat ci benen anam and ak yeen ci li nga xamne modi reportage wo xamne Dame Coumba Gueye defon nako la Dame Coumba Mbeng defon nako fofé ci Espagne Dame Mbeng dem wacc ci terrain bi séti ay sénégalais waxtaan ak ñom ci li nga xamne nak modi walu seen abi liggéey nañu togué fofé ci bitim réew ni jamono tollu jamono ji ñom nañu gisé immigration bu ñëk ak tay ak ban mo upp apport ak jamono ji ñu tollu ndax li di immigration bi lim leen di apportel ndax amna solo lolu yeb dañ ci ñew ak dam inshallah ci kanam dinañu duggal señ sidi lamine jaxate ñakul ni amna benen invité dam dinañ ko duggal babacar diagne lañ koy wax ci maroc yor mbirum sénégalais de l'extérieur yi inshallah legi ci kanam ñu deglu and ak dam beng ci reportage yi
1: radio Jant FM 95.2 88.6 94.6 comme nima len ko don waxe ba legui ñi ngi fi ci Espagne ci dekk bu ñaan Pamplona def ay reportage surtout ci ñi nga xamne ñoy modi ñu len di wax tiranga tukki kat bi ñu tassé fi ben serigne ma nuyu ko serigne bi ma lay ziar
2: oui ma lay ziar sam waye delo ziar baaxa baax
1: ndax man nañu xam tour bi ak sant

0: sayyiduna Muhammad
1: Mustafa ni man abima da garab guñu ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay da do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laacc place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laacté rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagale wo tok hémorite bobu delu ci watal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer. Am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggee tour ndox sax lu neew buñ yéxee lu neew neew def ko ci seeni yéere loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tour ndox yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaan Dakar la ñëwal rëbës ci Pakku Ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañu am romatisme ak altrose. Romatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi foofu lay jàpp. Bu dee altrose nag mi ngi jàpp ci oom yi. Moom dafa am cartilage am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rëbas ci Pakku Ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal wala daal dañ leen expliqué ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas mas lay maye day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex wala ñu jekk-jekk perte poids indi nañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci Pakku Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki ci bolig yi foofu lay jàpp dañ koy ëppalante nag dana dal góor nag waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbës ci Pakku Ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle maanaam tension boo xam ne dafay yéeg ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax waaye moo tane biy yéeg ndax biy yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal bu ñu amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu bare bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg fexeel ba régle ko ba mu normal bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci Pakku Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi dinañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie am asospermie am asanospermie. Suspermie yi bari na mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88 wala nga woonu ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëwës ci Pakku Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête. Maux de tête nag ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ño wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
0: Jantibe FM, Tienyere FM, Lergue FM.

0: am na talab serigne mansour diaw ne la am na talam la soxla nga xamne da nga melal mako ci xamna dana jafé lol waye ñu jëm ci serigne kablay katan ci naka nga ci koy mëna andilé bañ xam ci mom lu bari bari bo ñu andi na talab serigne mansour diaw
1: aminu man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila sun wara def na amna ci goor yalla yi ño xamne lañ doylante ak seen borom te lañ nek ba fekki wuy ju sun borom mom kenn la ci ñoñ ndax dundam bepp ci islam la ko def ci ak rafetal ci ngeum yalla gu wër gu and ak ku talibé ndax mom ñi ko meññ muy seigne mohammed diaw
2: jenti fm ci ñere fm lergue fm
1: sonako mo njabo jigeenu seigne mor galay diaw mi nga xamne ñepp xamne ko boko tuddé doy ci delu way ci walu xam xam ci walu mbax ci walu jikoy tedd fofu ñoo ñoko meñ mu daldi geustu xam xam buñ né mi ngi génné ci université bobu nak keur seigne mor galay doy na ci né borom xam xam waye limi xam ak lim bok fu bax way juromu goro dara la yoron di jang alquran fa la tambalé ba wattu téré bi éggalé jangum xam xam ci nijaayam joji di seigne mor galay waye serigne cheikhul khadim rali anhu bi nga xamé né feñ na be aduna ci deugmal ko cheikh mansour mom dafa bok ci ñi sun borom baxé ñu wuy ji té lool mi ngi koy wax ci ben way né jazabani li nafsi wali al musa muhammadun bakki
0: mom seigne mansour mom xalba
1: ko né cheikhul khadim moma xej am serigne bi kum bolé wut ci bopam do mëna ñew kon mom nanguna tawfiq sun borom ak mbax serigne bi moko xej ba duggal ko
0: deug lolu
1: ndax way juram deugal nijaay mom ci wenen yoon la nekkon manon nako top ci lolu ndax moko yaa waye teewut mbax serigne bi ak tawfiq sun borom mom mu dal di ñew jox bopam cheikh kharim radi Allahu jox gi nak dafa yeme ndax bimu ñewé moko rakam ji di serigne sayar ño hand ak mbolo serigne bi dalal len laaj len laaj nak fu ngeen tolli ci tere sun borom bi ndax serigne bi mom alquran moy leppam
0: moy leppam
1: waye ci talib bi gima ne mom danañ ko jang fi tay cheikh mansour lim ko tontu moy ne han dene ko bima la gisse ak legui dal len luma yek luma xam amatumako ndax fess da sama xol
0: yaay lepp
1: del ba len luma yek ci luma xam dal xamatu moy
0: kon
1: yegatul dara lolou moy jeexna tak ci serigne bi serigne bi fess na del xol
0: ta dikoy soga gis
1: moy
0: bes bu jotaay bu ñeuk bi
1: moy bes bu ñeuk
0: tata ewlo
1: motax itam yegu fa ndax serigne bi daf ko daldi cheikha cheikha do sax jaaxal na ñinga xamni ñoo fekkon
0: ñu
1: am faya waye cheikh khamra li anhu dene mansour ndablu fess la yom na fecc kon andale dara waye serigne bi mom kenn munta andi dara lu fe lu lesma tek bet ndax baxu serigne bi da eumb lepp kon nonu la cheikh mansour joko ci serigne bi dal di delu wat tialen tambale nak doxal ak talibem mbolam ay yokku ba xajutu ci wanagu wayjuram mu ber ki ay toli bopam ngir lam bëgg ligéy serigne bi xajutu ci surga nek surga kenn
0: dedet
1: mbolam mi top ko nonu nak la nek ak serigne diko ligéyal diko déggal diko top ba Touba bañ jaré ci teunk xam dañ koy résumé rek
0: ah bu la nexe
1: ndax dëkk bi tam bimu fi nekké bokk na ñi fi ñëk am kër
0: loolu lu ci bax yoy yu bax la ba ta feñal la
1: ñi fi ñëk am kër ci la bokk ndax bi serigne bi joggé ci Touba gu ñëk gi ba sañje dëkk kër kërranam yoy mom doon na way wo xamne da naan ab ki ala bu'di Touba dar qudwatina ma ngi joy Touba gi nga xamne moy sun keuruk sunu royu kay waye liko gëna metti ci lolu muy joy moy ni ñi daan dal kërëm ci mag ñu baax ni bi sëriñ bi nekké fo te nekk ci yenen kër ye buñu téggé dem ci sëriñ ba lolu moko gënon di metti mu koy joy ci biir xassida goor kon lolu day wone ne mom ku fess del ci sëriñ bi la te itam ku sëssoon ci sëriñ bi jégué te déggal ko lool biñu nekké ndjéré mi itam limi xër ci sëriñ bi amuk teul bi lepp ci bir jumaaje dafa jakka ji dafa amone barab bo xamne

0: gis nga bu aljuma danañ tek sidiara tek ci kala xamni barab bi ni tak ni tak nonu la amone barab bu ragniku ñep xamni li moy barab
1: ci amone ci bir djuma jari
0: kon nim boole won irada moy ak talibem non la doon samme ak jaamu yalla ndax sa ñen ñi sax dañuy wax ne daana wut boom bo xam da koy tak ci kaw roof ko ni ngir
1: baña jeexu
0: bu jeexu ak yu mel waye lool lepp misal la ci wone ne da daan dundal gundey guddii dal ba jox bopam boromam lepp loolu mom wax na ko ci xassida gi sax ne saraftu qalbi ma'a lisan limadhi hubbi shaykh sama sama xol ak sama lamine joyal na ko jëm ci tag sama serigne bi nga xamne moy serigne bu jamono ne aslamtu nafsi bidun labsi li khair insi shaykh zamani joxna sama bop han ci luddul ben leut wala ben deng deng ki gën ci nit ñi mom xamne japp na mo gën yépp ki gën ci nit mu nga xamne moy serigne jamono lolu xass lu gudd la ndax neena li tax ma jox ko leppam nak alay manna ma faqadna walaysa manna shaykh zamani daf ma xewale lo xamne kawena sama njot te li may wax du man moy nit defal la da ngay siwal ak non dedet lolou daf da ko tibbi ci xolam di wone ne serigne bi defal nako lu reey reey lo xamne taxna mom mu jox ko leppam ba deseletu ko dara kon nonu la cheikh mansour nekke cheikh khadim radhiyallahu anhu ba nim amé ndigal sañ ci dekk buñu wax bustan ci 1913 jap 14 mom la sañ ci bustan bustan ma nga ja wetu bustan lo rek bo jeme gossas waaw ñom sore wu fofu fa la doon liggéeyal serigne bi ba 1920 la cheikh mansour wacc liggéey 1920 tallen ne ko fessma liguey le serigne bane bi ci wetu ko sa
1: serigne djoba xane kon fofu
0: watam mu dudde fofu min turbati nadam ila turbati nadam jogena ci souf so xamne reccite dem ci souf suma recc manam la koy lam yag fele te ñewut fi reccite la fi itam reccuna yex geey
1: yex geey
0: ñom luñu gëna jage serigne bi rek ak gëna am fuñ ko mëna liguey day taw ñu gëna sante yalla
1: subhanahu wa ta'ala
0: kon lolu moy relation ndax bo xolé ñooñu rek day wone ne ñom ben génération la non la joxé won sëriñ bi seen bop wayé wacc gi dafa yéme lool ndax ci biir beuyit ya dafa ci ñaanon sun borom sëriñ bi taxaw asalan dañé sabet sabati tawil hayati wahdur mamati cheikh zamani wahdur mamati sama nelaw sama wacc liggéey nanga ko téwé Je suis un homme. Li sun borom di sédélé bu néwon ci xott gerté tam mu am ci walla lolu ay sédé yu bare bare yo xamné cheikh xam def nako ci cheikh mansour ngir jeex gum jeexone ci jox ko bopam lepp koku moy cheikh mansour ci niñ ko mëna résumé ci teunk ndax dañu wara ñëwaat yenen tom cheikh
1: xam jërëjëf ma sha Allah jërëjëf serigne mutada motax mag ñu waxtaan leen bax ndax bare wa nañu daan dégg serigne mansour diaw waye li nga jox ni dékkati yo ci ciak magnala ben waye djibulum gi nak ci serigne touba momit yakara lu mata roy la ci jamono ji ngir am ci serigne bi ndax mom bimu gisee serigne bi gis ko tay ji jiraay bi jekri mo ne xamatu ma dara lepp ya fess ba xol te fek na boba amna tawfiq at serigne mansour ja borom tawfiq la waye deug li ci yeme moy digeenti limu dund nga xamne du wess djurum fukkat ba pare def fi li lepp kon ñom ba pare ñukoy waye mag ci magna lolu lenen la kon ñom seen pastef ak bëgg serigne touba dafa amulon yamukaay mom la woné fofu ci adim am sañ ci ay dëkk liggéey fi lim fi liggéey jox ko Serigne Touba ba ba di ci gëna yéeme mooy ñaan njëkk jiitu Serigne Touba loolu loolu boom Serigne Touba daal loolu leneen la boom. Waaye waaye foofu itam dafa am ci point bi nga war a top Serigne Mansour jógee fi tey ba léegi nga si njaboot gi di egsi ba fii kon daa mel ni ginnaawam am na ñu bàyyi woon ñoo xam ne ñoom it la newoon ci moom daanaka ñor ci ndax wax nga ne léegi Serigne Sayar mi ñoom ñaar ñoo doon dem Serigne bi kon daa mel ne gis nga lam yéene boppam ba muy dem daa yóbbu rakkam waaye bi fi jógee daa mel rakkam jooju tamit moom it daa mel ne ab taxawaay mi rafet na Serigne Mourtala.
0: Waaw ñoom ñëpp la Serigne bi cheexal sax ndax Cheikh Moussa comme ngay wax Serigne bi cheexal na Serigne Mansour Diaw cheexal na Abdoulaye Diaw Sayar Diaw Sayar Diaw moomu mooy ci njëween yooyu Cheikh Moussa Kadde tàgg ci ñu Serigne bi cheexal.
1: Mooy Serigne Sayar bi
0: moom mag ji cheex la waaye moom itam cheex la day mel ne ni Moussa defoon ak
2: Harouna
0: kon loolu mooy te teewul nag ñoom dañoo daal di lëkkaloo rek
1: ñoom
0: ndax ñoo bokk ite ji leen tax a jóg muy jaamu yàlla ak liggéeyu Serigne bi moo tax bi Cheikh Mansour wàccee 1920 bañ waa defal ko li ñu war a defal jurit bu bàyyi ko Serigne Sayar daa ñëw Serigne bi Cheikh Khane radiallahu anhu ne ko loolu la Mansour battale mu ne ko dénk na ma njaboot gi waaye ne ma na nga leen jàngal na nga leen yar na nga leen liggéeyloo jaamloo yàlla subhanahu wa taala mu ne ko loolu doy na sëkk jërë doole
1: jër doole leen
0: waaw noonu ko Cheikh Mansour dénkee njaboot gi nag da caa taxaw lool ndax Cheikh Mansour bi mu fi jógee daanaka doome yu mag yi amaguñ ndax ñi ay 13 lañ gane jamono ay 13 ay 12 yooyu taaw bi mooy suñ Cheikh Rokhiya ak Serigne Sam Diaw mi ngi duppee Mamor Diarra mais ñëpp moom la ko tuddee ku njëkk Cheikhul Khadim la ko tuddee ki ci des Mamor Diarra la ko
1: tuddee
0: ñooñu nag bi sëñ bi Cheikh Mansour di wàcc xam nga ne 13 ak 20
1: ay
0: juróom benn at ñi juróom ñaar
1: rees suñ dal jàng
0: foofu lañ toll kon day mel ne Cheikh Mansour bi mu fiy jógee moom ay tuut tànk la bàyyi ci zahir waaye Serigne Sayar mi moo leen taxaw moo leen taxaw ci seenub njàng seenub yar seenub tarbia taxawu leen ak ñi nga xam ne ay soxna lañ muy jigéen ñi nga xam ne kenn ku nekk moo la taxaw ba fa nga war a dem
1: jigéen ñi mu fi bàyyi woon
0: ñu fi bàyyi woon ndax bàyyi woon na fi ay doom yu jigéen
1: kan la
0: comme Mame Boussa Diaw ak Mame Soxna Mbacke ak Mame Khady Cheikh ñoom ñëpp ay doomi Cheikh Mansour lañ yoo xam ne ñee bokkuñoo ko bàyyi Serigne Diaw wayjuru jigéen waaye ñoo bokk seen wayjur
1: lu góor
0: Cheikh Mansour Mame Khady Cheikh rek moom moo bàyyi Serigne Diaw ñoom ñoo
1: bokk Serigne Mansour Diaw
0: ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñooñu ñëpp nag Serigne Sayar moo leen taxaw ba ni góor ñi jàng nag noonu la jigéen ñi jàngee ñoom ñëpp dañoo jàngoon ba alquran jàng seen wàllu diine nga xam ne maam daanaka maam soxna ak maam
1: Mambuso
0: foo leen fekk rek Mambuso moom mi ngi yaroo dormi noonu daanaka ñooñu sax dañ ko joxoon ciru jigéen ni joxe see ñi nga xam ne ñoom lañ sëqal gi nga xam ne moom daanaka man ñu bari dañu jàpp ne mbàkk la ndax mi ngi yaroo foofu waaw léegi nag taxaw gi dafa mat sëkk ba kenn ku nekk suñ Sayar defal la la war ci yow ci wàllu njàng ci wàllu kii nga xam ne bim 1920 ba 1925 ñeenti at la nekk Boustane doog a yaatal demaat sañ ci beneen dëkk ngir mu am fa lu gën a yaatu foo xam ne dana gën a ma liggéeyal Cheikh Ousmane radiallahu anhu mooy jawe gi ñu war a waxtaane 1925 léegi nag jawe googu ba mu fay dem dafa yóbbaale sëñ Cheikh Rokhiya comme moom sëñ Touba ko yar mu nekkoon njaareem jàng mu ñëw féetale ko muy jàngale alquran moom rek loolu rek moo nekk moom la ko defoon muy liggéeyam ak sëñ Sam ak Baye Serigne moom itam mu ànd ak ñoom ci liggéey beeg toppatoo taalibe yi waaye ab diir xam nga Boustane gannaaw mooy dëkk bu mag bi mu yebalaat sëñ Cheikh Rokhiya mu dellu Boustane ndax mag ñu bari dañ ko fekk si woon jawe googu Boustane nar ak yan mu yebal suñ Cheikh Rokhiya mu dem foofu nekk ak Baye Sam ab diir mu ne ko demal fekki sa mag suñ Cheikh Rokhiya Boustane ngeen nekk fa bi muy dem sax daf ko booleeg rak jo xamne ño bok yenn wayjur ndax bi cheikh mansour nelawé señ mam marema bi mi wayjuru ba señ dañ ko jox mam yusuf sall légui nak mu am ja ba ablaye sall ak bay mout sall ak bay ki dekon newal kaw la bay biram
1: bay biram sall
0: légui bi bay samedi dem daf ko bolé ak bay mout sall nga xamne rak la ci mom
1: ci ño bok ndey
0: yo bal xam nga lool lepp ak rafetal nonu la seigne sayar nekke jewé nak nek jambar
1: jambar
0: mais lat jor lañ ko dan woy
1: man ndax jambar
0: jambar ge
1: fiddi
0: fiddi ak raglugi ndax mom bu ma tan genn ci benjum genn goor ñemut di taxawal ci waxtu liggey dede dalay wo jox la liggey ndax neena goor wurtu xeyri
1: fasté lox
0: ci mbett
1: ah deug deug
0: te liggey yu dar te ku raglu won la ndax dañuy wax sax nan amon na talibey jinné ndax sama wayjur
2: mi may nek jinné FM lergue FM sa
0: jinné ñi wax munako waaw jinné dé xana lool dañuy wax rek wayé nako am bës munako xaar ma ci képar boru takusan da dugg jinné ab dir ñu dégg gor gui yo ko ko bayon ci
1: garab
0: xamna am na lu mu gis ci gaay lool lepp day wone né té wa taxut ma daan ko woné la nga may manifesto kon day woné né mom borom ciir la won ci sun borom subhanahu wa ta'ala mom
1: deug la
0: señ sayar jaw mom mom nak mo tonki ba señ jaw mansour ci liggéey ak ko talibé ak noy ndax bu ma san dem di voyager wala muy dem ay ziyara ci talibé
3: ak koy
0: sante moy bu waré fasu dem da ay señ yanu bagage bi
1: top ci
0: waaw diko tarbiya lolou kon buñ ñëwé bay netali bay sey da nga xamné fan ko jaarale moy
1: han fan jaarale
0: ni ci def rek dañ ko tagal man shaba ala shay'in shaba ali nit ki lum yaro rek lum ngonewo mom lay maggi kon fofu la jaar ñu tonki ko ci ak talibé ak topé
1: ak topé
0: ak nangu kilifté
1: surtout
0: lolou kon émission bi toujours wax naan la dañ ci jël ay tomb yo xamne tombi ak talibé la
1: ak talibé
0: yo xamne kuko roy da nga mëna jëri
1: da nga jall
0: kon señ sayar non la nekké ak njabotou cheikh mansour gi taxaw len lam len wara taxaw nakko magam ja batlé won da lo tam lolu ñun ñëpp dañ ci wara jangal ndax ñu bari nga fi bayiko bayi njabot gu sew ñañ len ñaleen wara taxaw duñ len taxaw nañ len wara taxaw ndax ka len waron taxaw joge na fi rek nit ñi aduna len di keuf ba la len war ci njabot gogo te itam jirim mom dafa mata taxaw
1: ndax
0: ci yalla diglé ak yunus sallallahu alayhi wasallam kuko taxaw sun borom dana taxaw
1: way
0: ku len setan tam bo wut da nga gis safan ci sa kanam
1: te lolu bari la
0: waaw lolu nak señ sar mom lolu deluko
1: ndeysan
0: mo taxaw ñooñu señ ci dekk bobu di jewé yaatal ko mag ñi fekk ci fa dana ñew ci jewé bu mu placé nakala fa señ bi nekké won ndax mom bimu fi nek mag ñi dañ ko fekk ci yenn mag ñi neewon jaamur deson fa ñom sama maam ñom ñep fa lañ ko fekk ci biir jewé bobu waye mom daf ko noson nak ndax te dafa jëlon ku ñu wax ma sama jaay mom fétalé ko téen bi
1: ko
0: bobu ndox yum
1: dedet
0: te itam ndox téen bobu dafa yéme señ am
1: bismillah
0: bin ko gassé nga xamna ala bobu amu ndox biñ ko gassé ba ten bi bën dañe balako kenn mos cheikh mustapha da ci ñaan
1: oh
0: mam cheikh yad
1: mom señ ser bi
0: mam cheikh yad lañ duyal mu daal def wut ci tuba ñew
1: wut cheikh mustapha
0: ba cheikh mustapha ñaan ti ñew nit ko do ko mos fala gogu talib itam
1: lool ma te fekk na boba nit ñi xam nga ndox mi ngi jafé bëgg
0: ndox nga jafé ñu ne sewa gisum ndox
1: waye mom mi ngi xalé mi ngi dem ci rek
0: waaw mi ngi mel nak
1: li taxa jafé
0: force mom waaw kay force barke ñaan señ bi jitu ji
1: da te xam nga ne kon señ murtala ten bobé ñi deglu wala ñoo jar nañu dem ba ci dëkk ba ngir naan ci ten
0: ten ba suñu borom daf ci def tawfiq
1: na xam
0: danaka tund wëp lu dey la fa daan naane ci ay ak jur ak mbolam fu daan ñew kenn xamuñu tool
1: wallahi
0: tay dal day delu ci ciosan la
1: rek ndax
0: sama sam bu ñaan lolu force ma am barke
1: wallahi
0: ba fim neen ten ba nga
1: fa ba legi ma ngi dox
0: comme robine am na ñang ñu kasse waye mom ndox ma nga fa na melone
1: lañu juk ci rek barke la ji amna ci
0: xamna ko xamone mom da nga ci jema def ki rek di lele nga genn ci ndox barke
1: am solo lu
0: am solo
1: wallahi
0: señ sar nak non la fa nekk ba ay 43 1943 ci la wacc liggéey
1: mom seigne cheikh
0: waaw seigne cheikh
1: 1943
0: wacc liggéey gi nak lu yéema la ndax
1: da melni ba seigne
0: bimu démé ba tollu fof té mag ñi dañu xam sen
1: dañu xam
0: ba ndax ndax seigne dafa wolu mam youssouf sall ñu sal wax na la ko sank mo yoron soxna mariam be be seigne cheikh nak ben cheikh mansour nelawé wolu mam youssouf sall wolu mam grand ndjay nelen dama yek sama yaram dal lo xamne xawna do yor mag ñi nak ne ko yu mel non da na am waye bo sakke sara xaj ñu dal di wutub gat defar ko defar ay ciere bo ciere amul defar ciere boori takusan ñu wo mbolo mepp ñu xewul dal di saharo ginaaw timis nak mu wo bay serigne diaw mansour mi
1: mi
0: waaw wo bay bay mam madjo ne len beggo na len gungé ba ca kanam waye li la yalla do wax
1: la ilaha illallah
0: li la yalla do wax dal len bolé nak ak coloré go xamné denk na ñu sam ko ba bañ koy fekk
1: waaw waaw
0: ginaaw timis touti ci guddi gogu ci la
1: ci bimu len bolé ba nopi rek
0: bimu len bolé même dafa sarax rek denk len lool rek
1: la di nopi
0: la dal di wuy ci borom subhanahu wa ta'ala ci 1943
1: ci
0: ñu andi ko tuwa
1: mi ngi ci barab
0: bi
1: ñoo bok nek ñoo
0: bok nek
1: ci
0: wa cheikh mansour mom nga ndiaré
1: ma nga ndiaré cheikh mansour mom ndiaré lako serigne bi taxawoo waye mom serigne cheikh mi mom mom ginnaw serigne touba dañoo neko serigne moussa moko lacc moko andil touba ma sha Allah lol amna solo jerejeuf serigne moussa gay mbokki seen émission fatlik soir ñi nga and ak serigne moutada gay ak serigne mor job di waxtane serigne cheikh mansour diaw waye serigne seyer diaw ak baye serigne diaw mansour de ngeen ko ñi ngi ci ñaar ñi lay tambalé ju bokk lepp muy serigne cheikh diaw mansour ak serigne seyer diaw ci seen anniversaire bu rafet way waye wootu gi nga xamné serigne seyer wootu nako serigne mansour te wootu ba rafet lool ndax boba di wax deug yalla cheikh ak ami talibé neex na lool waye mom de gisul lool bu ko neexon mu xëc ci mbolo mepp jëmal ci bopam wala bu jëmal ci ay jëmatam ndax boba barke mom ku ne soxla won na lool waye mom lim di soot rek moy magam ji lam ko batalé won mu doxal ko waye la ci gëna yéwé moy dafa mel na jabar Seyd Mansour sax ci biir waxta da mel mom la gënona ñom la gënona gënné kecc ak jabatu bopam Seyd Mansour fofu nak man bëgg na nga ndax man dégguma gu tuddi sax doomi Seyd Cheikh dara tuddu doomi Seyd Cheikh waye Seyd Mansour nga fi tuddu ak la kon day wone ne kon da mel ni mom lañ ko batalé ay njabot sax da leen na tek né ngir wone ñi nga xamni ñom la seen wajuru jël gënon ta batalé ko ñom ma soga jall ci benen point Seyd Mansour la
0: Seyd Cheikh nak dafa bari won njabot ndax bi muy nelaw seigne cheikh assou rek la baye
1: ben rek
0: ben dama bu gën ko mom la baye ci ku ko warna wootu mom itam da ñew rawante wut ben at rek seigne cheikh assou
1: fekki
0: mo fekki fekki ko legi xam nga legi ki mag ci njabotu cheikh mansour moy seigne cheikh roqe mi ngi bustan mok rakam seigne sam diaw jewé nak bay serigne diaw mo fa nek
1: mo lako fetele
0: ah mom mo fa nek bi seigne cheikh roqe mom nelawé mi nga xamne moy doomi seigne sayar bay serigne dal di nek ci dekk ba legui nak taxawu dekk ba ci dañ ci ñew ci bay serigne
1: ci ñew ci bay serigne
0: inshallah way seigne sayar mom dafa jabotu
2: jant ba fem
0: liggey bu reey la def
1: dafa
0: bi muy joge bustan di ñew di sañ ci dekk bi dafa yabal mag ni xam nga boy gor ab barab da ngay xol dund dekk yego wor
1: yego wor
0: bu ci nek nga xol fam yam bu ko defé ñu les lool ñu les li wor non nepp ba kenn ku nek ñu xamne li moy lew wi daw da ñu doga ruuj lool waye mujjo na toy yaatu ba egg ci mbulkay nak seigne bassirou joxon nako fa lu yaatu ci serere yoy ñu wax nukuel amon na fa lu yaatu tool yooyu nag lépp luñ fa daan liggéey da ko daan yónnee Cheikh Khadim radhiyallahu anhu ci Ndiarème di sëriñ bi wàccee itam mu wéyal liggéey boobu ak Cheikh Mamadou Moustapha ndax xam nga moom moo jiitu Cheikh Moustapha
1: 43
0: la ki ñaari at rek après
1: Cheikh
0: Moustapha topp ci léegi nag tool yooyu am na at moo xam ne biñ sëfee dugub ji di yóbbu
1: di ko jox sëriñ bi
0: waaw Saminu Diaye moor moortuwuñ mi ngi koy nettali ci la bokkoon mbaami dañoo ngiru ak pepp mi ci biir ndox waaye ñoom nuñ def ñoom nit ñi
1: ñoom nit ñi
0: ñoom ñooy boot saako yi di génne boot saako yi di génne ba saako yépp jeex ñu dàq mbaaw yi, xam mbaaw yi comme amatuñ sëf dañ mën a génn ñu doog a
1: safaat.
0: Loolu nag jàppoon na ko moom Mame Mor wéri di lool, ñu dem wax ko Cheikh Moustapha mu ñaan ñaanal ko. Mooy tax itam moom itam daanaka ñoo mag ñooñu moo ci mujj ndax moom ku gudd fan la ci at yi ci gannaaw rek nga xool pastifu man
1: pastif
0: yor ak jur sëf ci ay am pepp ñu ngiroo ca biir yow nit ki nag ngay boot saako yi te booba saako yi ay
1: saako
0: yi saako yooyu lañ daan yéen lañ daan kii ñu boot saako yépp génn ca bitti dàqamaa wi ñu génn ñoo doog a safaat dem
1: par kenn kenn
0: waaw par kenn kenn
1: xol
0: boobu moo tax moom mag ñi moom mag ñi daal
1: moom daal man yëpp nañ ma daal
0: suñ borom moo leen defal
1: ak jëg la rek ba pare ak nangu gi daal
0: ak nangu gi
1: xam ne saako boobu ko ko bot parce que dëgg koy taxawee
0: loo xam ne mi ngi ci biir ndox mi
1: mi ngi ci biir ndox mi
0: giroo ak mbaam yi nga fexe ba génne saako yëpp
1: teg ci doo dégg
0: te itam seen xel mi ngi ci kañ koy ki leen koy yo ki leen koy yónni ak kañ koy yónni moo tax lenn leen lu ñuy xalaat ci ci
1: lu
0: pem mi egg ci ndigali rek moo tax ndigal moom dafa mat a bàyyi xel loo bu baax a baax
1: baax xanaa mën naa bàyyi xel de
0: léegi nun nu
1: dañuy toog di ko càmbar di ko càmbaral ndax
0: wax nga dëgg mag ñi daal foofu lañ newoon
1: fañ nekkoon rek a wër de
0: foofu lañ newoon foofu lañ
1: newoon fañ nekkoon a wër
0: ah mu ngoog
1: ah doy mbir la dafa mel ne mag ñi fañ newoon ma wër
0: ah moo wër
1: tëtëtëtëtëtëtët loolu ala jërëjëf su ko defee maa ngi doon waxaat mbokk rek di fàttali ne kon bu ñu ba ca kanam ni ñu ko waxew rek daañ mën ubbi téléphone bi su ko defee ci waxtaan wu sell wi seq sëñ Mansour Diaw Serigne Seer Diaw Serigne Baye Serigne Baye Serigne Diaw Mansour ñu lay waxtaanee ak li aju ci seenu liggéey ak seenu doxin ak lépp rek muy doxin bu rafet bu sell muy ànd bu rafet ànd doo doon benn nga xam ne ndeysaan loola jamono da koo soxla moo tax it ba léegi ñu gis liggéey bi dafa mel ne nit ñi rek ñoo fi soppi waaye dafa gën a dox dafa gën a jëm ca kanam loolu kon mel na ñi ñu fi bàyyi ak nañ leen fi bàyyi woon ñàngati woon ba léegi te loolu lu am solo la lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag Serigne Moutoula ñu daal di ñëw ne ko ci Baye Serigne Diaw Mansour Baye Serigne Diaw Mansour moom it nag wax dëgg yàlla am naw sas wu rëy waaye bay na ko ndax ñi ku leen wóotul wax nga Baye Serigne Mansour
0: Diaw
1: Cheikh Mansour ci taxawaay bi ak diggam ak Serigne Touba nga xam ne kooku moom Serigne Touba la jëflante Serigne Seer jëfleeg Serigne jëflante Serigne Touba jëflanteeg Cheikh Mansour ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Mansour mii ba pare doonoon ku sawar lool ku tànk am pasif ñooñee ku leen bër a doon ñu ne Baye Serigne Diaw Mansour mii kat ñoom mooy wuti ñii kooku mel ne am na sas waaye mel ne moom it mujjiwu ko mu booy boo ci duggee xam ne moom mii borom jëm la borom ngor la am na ñii am na ñee cër gi seeg Cheikh Khady waaye moom mii nag jàmbar la accé Serigne Moutoula
0: ah Baye Serigne Diaw waaw moom moo de moo ak taalibe la de
1: ba tey
0: ak taalibe la ñuy bëgg a jàngataal
1: moom la ñu bëgg a jàngataal
0: jàngataal Baye Serigne moom moom itam ki kéemaani suñ borom yi la ndax gis nga ni mu diggee jamono rek
1: waaw
0: fekk fi woy juróom bàyyi taxam la fi nekkal moom
1: moo ci ban jamono la la ñëw jamono
0: moom 1920 rek
1: 1920
0: même année bi
1: daal même année bi
0: 1920 léegi nag 1920 après moo koy juróomu jigéen ñu dem Ngiédiane Ngiédiane Mame Youssouph Sall moo ko sañ ci booba ñu ngi Boussane boobu moom tuuti ci penku Boussane
1: la
0: Ngiédiane
1: Ngiédiane
0: nekk waaw foofu fi la Baye Serigne nekk waaye bi matee jàng Serigne Seer moo ko yóbbu Thialène Thialène ma nga ca côté Njaañ
1: ma lañ jóge woon
0: Thialène waaw Thialène foofu la ko yóbbu ci Serigne Moussa Fall moom moo ko jàngal alquran ak xam-xam léegi Serigne Seer bi muy wër mbok taalibe yi ba egg foofa daal di nemmiku am njàngam da ko daal di récupéré andi ko ndax jonjo gi lam bëgg ci moom moom jonjo gi moo koy
1: xeeb na
0: moo koy moo koy may moo koy mu andi ko nag taf ko ci boppam nekk ak moom jawe googu nga xam ne Serigne Seer mi ngi ko sañ ci 1925 1925 nee na la ñeenti at la amoon Boustane doog a wut feneen fu gën a yaatu muy 1925 jawe googu nga xam ne mi ngi nekk ci région Diourbel département Mbacke arrondissement Kayel waaw jawe xam naa ne mi ngi soree Touba 32 kilomètres rek 32 kilomètres ci côté Saloum bi 24 kilomètres la soree Mbacke sori moom après Mbacke am na rang bu jaar Taïba Thiékène
1: moom
0: moo jëm moo fa jëm 25 kilomètres la soirée Djourbel danaka mom dana ci
1: dana ci
0: wa xetana ci digënde bi rek légui nak commune Djuman la
1: Djuman
0: tay bi ci kenn commune bobu ci la
1: Djawé
0: nek légui nak fofu la Seigne Sayar yobbu bay say nek fa ak mom nek ah daaray Seigne Sayar ñet daaray danaka bo natton jëm ngeydian natt jëm
1: ndoka
0: natt jëm njapndal
1: dal
0: ga day melni ci milieu bi la
1: mom
0: nek wa lol dal lu yewal
1: lenen la dal
0: wa digante ba serigne ak Seigne Sayar mom mom tam lenen la
1: dana ci jëm
0: lenen la legui bimu ko yobbo jaye nak nek fa ak mom diko toqi diko wonale ak talibe yi diko taxaw comme nako magam je nak ko magam je digale won kon mi ngi gana jam 1920 jang ci tialen ci Seigne Moussa Fall après ñew tafo bay taxam Seigne Sayar Diaw ñom nak ño nek ba 1943 ji Seigne Sayar nelawé xam nga Seigne Sayar roqé moy khalifa Cheikh Mansour rek ndax mo mag waye téwul ba Seigne mo nek jëwé ouf njabor gi wéel nak ligéy ba nga xamné mom la way juram wawu
2: jant bi fm
0: junior
2: fm
0: lergue
2: fm
0: wéel ligéy ba nek ak njabor gi di len taxaw and ak mam Youssouf Sall mom ak mag ñoñu nga xamné ñoko wëron mam Birane Ndjay ak mam Madiaw ak mag ñoñu nga xamné ak sama mam Morgue ak mag ñu bare bare ñi nga xamne ñom ño faqon fekk ci ko and ak mom ci liggey ba ñoo ñep mam Mor Diaw ak mam Mout Fall mam Galay mam Madou Maté ak mam Mor Gueye ñoo ñep ño daron Seigne Sayar bimu nelawé tam ñu and ak Baye Serigne Diaw Mansour ci liggey bi nga xamne mom la Seigne Sayar bayé len ba Serigne tam nekkon jambar lol ci liggey te itam amuk talibé lol ndax Cheikh Moustapha la andal waye xam nga ne 43 ak 45 ñaari at
1: la
0: waaw dir bu gatt la and ak Cheikh Mohamed Moustapha bi Seigne Moustapha
1: la
0: dekalé djé ak boromam légui nak mu daldi jokk ci Seigne Cheikh Ahmedou Mbacké 45 1920 25 ans
1: kon la ñaar fat ak
0: juro légui nak bi muy jokk ci Seigne Cheikh ñu bari dañ néwon way mo na sét
1: ko yamamay
0: nga xamne dana yomba gis way xam nga na Seigne Cheikh me ak gandam yu ko won
1: ak gore gu teul
0: waw
1: diko jappé dara
0: duko xam sax lolou lañ waxon tay lolou tam dang ci japp ne kon ñew ak jeye ga day am
1: day am
0: lu muy tont
1: amna lu muy tont
0: waaw nga ñu duko xam sax duñ ko xam sax legi nak lolou motax ba Serigne dadi engagé wu
1: rek tak la
0: sa jow tak la sa ndax ay kangam la fekk ñu
1: wërseul
0: waaye ci njambar ga ak jom ja
1: ay jambar
0: talib bu passef ba
1: passef
0: ci la dem ba yakarna ko tuddu Seigne Cheikh tuddu ba Seigne Diaw Mansour ci bir dar khudos
1: bo tuddé gaay
0: tuddal kenn ne koku
1: moy kat ko dal ko tuddu kangam yi
0: dang
1: ko tuddal
0: dang koy tuddal mom bu doone course mom ñewna ci
1: premier rang
0: ñene
1: ci premier rang
0: ci ndax passevam rek
1: te mo fi ak
0: bobam age bimu duggé
1: ah
0: 25 ans waye nak
1: commencé fofi nak Seigne Mourtla xamé nak kon bir mi passev rek la
0: passev
1: la fi nek du tok rek deg naani di wajji tok nangam di ak di yemu ko fotu su awlaw rek dedet hein
0: liñ wax suraya moy ben bidiw bi ne ci ki
1: waaw
0: finali dana bo se ité kayo won nga bëgg ray suraya da man ko ray moy ité fu nit ki bëgg ég rek
1: man la fay machallah
0: lolu moy ité
1: kon
0: lolu la commencé nak xam nga Seigne Sayar xébon na souf Seigne Am Boustane ba gor
1: jawé
0: jé gogou nga xamné mom la tuddé Boustane mom tam moy Boustane mu ñaaral bi waye ba Serigne tam ci jambar ga passew xéb na lim am jé dal di sant ci benen deuk
1: mom
0: bi ci Dar Rahman ci gannaaw mbar sant ci fa ab deuk ay 1950 yoy
1: hein
0: sant ci fa deuk
1: jambar
0: bo xamne ngir gëna am lu yaatu lo xamne dafa ma liggéeyal Seigne Cheikh lu raw la Seigne Sayar liggéeyalon Cheikh Moustapha Cheikh Khabar Ali
1: yok na de
0: yok
1: na de
0: ko yok da nga waaj
1: yok na de
0: mu dal gor fofu mag ñi fekk ko fim nek ni bussan gu ñëk geek jëwek ngi jaar yépp fim ne dar rahman gogu way sëriñ mujjë sañ mo upp dëkk yoy yépp mo leen gëna valoré gis nga kon himma ak mujjëntal ni mi jéxé talé ci liggéeyu nitu yalla yi ndax té lool lepp day wone né yokuté ak ndoliku ko xamné kër gaan koy doli
1: ngi koy doli wu
0: ci liggéeyu Cheikh Mansour ci barké Cheikh Mansour lool lepp ci la amé motax fim nek bustan gogui di Dar Rahman yep bustan liñ len duppé waye fofu itam lepp courant ba
1: ndox ba
0: même am nañ banque rurale yoy am nañ banque am lepp lo xamné
1: xajna
0: ñom seen magal mi ngi jégasé bu excès da nañ ci xajna mëna am émission bo xamné dañ ko jaglél Dar Rahman man ci waxtaan ba andi la nga xamne ma nga fa da lo lepp day firnde rek ne keur gi mi ngi nosu mi ngi dox mi ngi ci tox tege ci doxine wo xamne ñi ko saytu ñi ngi ci tek se tang fa ko mag ñe tegon
1: nga xamne mag ni bu jël ci won fekk
0: leen ci ñoo
1: ne leen walen goor
0: dañu rus
1: ne leen walen goor
0: dañu rus
1: mo bi rus de day leen sant ba gërëm leen ma sha Allah
0: te bu señ sayar daan yobbu ay toni pep ba señ jaw daan yobbu ay million wala ay téméré ju nek nangam nangam Seigne Charles yow mi ngi yobbu ay million et million
1: ci Seigne Charles
0: Seigne Moussa Mohamed ndax mom nosu nañ nos ko xamne lepp lo xamne ndigal lu dik la bu ñeeku tamatal tam yakarna bu kenn matale ñom ñoy
1: ñoy
0: ñak deuxième kon lolu moy wone ne ñi ngi tege ci yoon da ñuy ñaan yalla sun borom gëna suxat djego yoy ba fagn beug mu yegg fa mu gën fa yegg kon bay serigne non la joko ci seigne cheikh di bay ay toile arabe di yob ay adiya di yob ay fas ay naari goor ba para nak jox ko njabotam gep nga xamne ñepp ci daara yi lañ nek di jang alquran ak tarbiyew nga xamne kenn ku nek man nga ne dekk sangam la nekkalon seigne cheikh ci liggey ba seigne cheikh jaw mansour khalifa bi mom taif mom bo ne won cheikh jaw ñepp dañ daal xam taxaway bu amone ci
1: keur
0: ak cieur bi nga xamne seigne cheikh ahmed mbacke joxon nako
1: listen
0: ba ni bo demé keur tindo cheikh moussa da nga daal di gis seigne abdul fatah mom itam ci bëkk ne gëna jégal kon lool day wone ne ñom batay ñangay suxat kolere ga doxon digënté magña mi ngi dox ba légui kon loolu moy ba serigne ci njambar gi mom itam xam nga xel ko mom bu ma san ñew limi nek mag du nangul sen ndigal jitu ko wala ñom dafa mel mom dafa mel ñom la masal
1: lol kay mom
0: di concurrence ak ñom
1: concurrence bo xamne mom deeng
0: waaw
1: lol ñepp fekk
0: nako buñ nako ki jitu ji na wala ki dotu am jamm
1: dotu am
0: ndax amna at bo xamne adey ji seigne mudja mu ngi koy netti bañu da doon metti seigne mbacke boole ko docteur bu nek kawla mu dem mu set ko bi bindal ko ordonnance waye yor ñu xaliss ni seigne mudja ne ko sasuy de yoron naaji ki man nañ ci jënd ordonnance
1: buñu dem nga matlé ko
0: la ilaha
1: dootu ko defati
0: neena bima duggalé sama loxo sama poste da tey sama loxo bi neema jël ci xaliss bi jënd ci li mok dag sama yaram ñom la yam
1: set
0: xamna adé ji jëm biñ tudd xass tudd señ mom
1: té mënon nako
0: mënon ko jël kenn ci xam ci rang bo ñe rap
1: ñi ngi dañu def
0: waye comme mom señ bi tudd nañ ko ci li mom xalaatu non fofu la señ baye señ jaw
1: sa mas gi dekk té war nañu jang tali
0: ba mom kay dess
1: sa may war ñu ko jangal
0: ba tambalé ko légui nak lu ma san yëngu rek cheikh mbacké bi señ cheikh laqo señ cheikh laqo bam señ mbacké ñew da melni mësta xam
1: mësta liggéey
0: mësta xam señ da melni mësu ko xam
1: dafa
0: ndax kérok da né señ jaw mi andon ak señ cheikh dikoy liggéeyal dem na and ak mom mi fi dess nak parce na yégué liggéeyal señ mbacké mohammed lo xamné dana gatchal lam liggéeyoon
1: waye ma andon ak señ cheikh mom nekkutu fi
0: wa mom
1: mo gëm
0: motax du joom ba tuddu ko
1: du tuddu
0: bu dara daana lu ma san yëngu nak bimu fi ne mom mom lay tudd
1: seigne chaleur
0: waaw waay bimu dewe ne mom seigne bakkar rek lo wax seigne bakkar seigne bakkar seigne bakkar mo waxon ne alalam lu ci way mos rek sa sens lo waye lepp seigne bakkar la koy yéne
1: lu way mos ci alalam
0: waaw seigne bakkar la yéne
1: ci bra wax joju reyna de lu way ci barse sa sens la
0: waaw sa sens
1: waye lepp seigne bakkar la koy
0: yéne mom leppam seigne bakkar la koy yéne
1: cheut
0: watax kérok bi mu wacce mom ba señ bi ñew ci kër gi yéme na lool
1: señ bakké
0: señ bakké waaw xol xol négam
1: waaw ma ta wax kat señ bakké parce que ñe masal tuti ba xam na
0: ndax bi xam nga mom ci passé bu réew bi mas naño laaj aw sas mu mat ñukoy yobbu mu jël tokusan biral
1: mu jël li tokusan biral
0: biral ndax xol bi sedd ba
1: mo wara
0: detaay ju mat ja rek
1: wa mo war ko yobbu ni takusan ni mom
0: sa faté mel dama biral
1: ni ko
0: xol bu sad rek xamne nim jéxé ci señ bi yéma na koku ba ni melon ci ak talibé ak jox bopam motax señ sang neena man la señ bi daan bindulo sasi
1: señ sang jaay
0: waaw waye buy ki rek señ bi nan bindal bindal
1: señ jaw
0: bindal señ jaw
1: ci ñi turu ñëk ndax xam na ci xam ñu gaaw
0: matal non ñukoy bind itam non la jëk matal te lool mo wey bu
1: fi nekk señ bi mom xelam toujours du jëk señ ci bay señ jaw ba sa ndax bu amé yitté kan dem ci mom
0: ngir waccu ay gem
1: am ngir waccu ay gem am
0: waccu ay gem am ci mom rek
1: ñu graan joxe yépp
0: ñu xam ni ñu ko jox rek wa bismillah ñu ko jox rek manam bu tukki ga di buñ ñëwé andi montre bo ne ko montre bi señ bi nim rafaté ah ko nañ koy señ bak lo and rek buñ ko yémo rek mo japp na né jom na ko mom
1: budé dal lu mëna doon rek
0: nañ yéss bak
1: ay mbajji waaw lepp
3: dañ jox ko auto
1: waaw ak auto
0: señ bak
1: ko roy ko yobul de
0: roy ko yobul señ mom ko
1: dal di
0: xala waxtane ba señ mom moy waxtane
1: ak talibé
0: moy waxtane ak talibé
1: mom ceug xala ca magña waxtane magña ca magña seen jëf la doon jëf
0: ci magña
1: waaw jëf magña passif magña la doon
0: dox lool la doon dox
1: xam nga kon fi ni bimu laq ba señ bo ñëwé gis lim daan jox ci addi ak neeg bi fi baye terrasse la wala neeg terrasse bu carolé wala benen la fi baye
0: ah mom kay amna ben talibé bu pal waxon ne señ ba nga ñuy nax de ndax mom luñ ko jox rek mu yëtu señ ba te ñun ñoo ngi xol neegam bi mu melni
1: da xam neeg bi neeg bu yama may la
0: doon bopam mom xol amul yëte ci lenn ci yëfi bopam mom lu mu am rek señ ba am ci ndax mom bu masan sasu masan ñew
1: waaw
0: bu neurta mat day wax ne nañ xol ci kër gi rek lu fi nekk te mëna jar
1: luñ mëna jaay
0: lu fi ne ramass waaw budé nak budé xar budé fas mom sasu na mat xam nga ko xamne sasu mat jaral na la mila sa bop
1: nga xam li ci kër gi bis bobé
0: waaw
1: dañ koy gënë len jaay ko
0: waaw sasu na mat mom dara wërt taxaw ci kër gi
1: la ilaha illallah
0: ko ba serigne mom
1: ye ba serigne dara ko deg way deg na ci mom kay ji lo xamne
0: ba serigne
1: daw mu ko deg kat
0: ba serigne yeme
1: na ba serigne ku yeme la ku yeme la
4: ha muneko waaw muneko bu ci sik saka muneko mo ñu gën fofu te bu ci sik saka waaw kon xamne ba serigne mom am ba serigne la won rek
0: xol mag ñi ñu baax ñoo to
4: ndax xamna domam ju naan serigne salew mi ngi koy way banan bay serigne diaw serigne bakke la jël def ko muy leppam djebal ko ay domam ba bolé ci setam xamna mom lum am rek niko serigne murtada waxé serigne bakke ko mo waaw kon lolu mom moy taxaway bay serigne muy la am solo té serigne murtada ñew ci waaw
0: kay mom kay
1: jeureujeu xam nga yi da mat di wax
0: ndax
1: ñu dañu japp ni fi ne kay murtada ñun suñu murid sarikh dafa yomb lol bo doon ifsar tuti bo ñu mursari nga bo yara askopar as benn nga joxe am auto wala diel rek ñu ne say mursari nga man ñun fi joxe mursari
0: auto way gi dal dafa faible
1: dafa faible
0: natoy
1: waaw kay
0: kon day melni rek Jean mu joggé France rek mëna nek
1: mëna do Abdoul Sadiq jeexna jeexna
0: xam nga lool lool mëna toy
1: waaw kay bi le bo solé ndub mi rek dal di tak martu wer khasside bo jangé ñaari khasside ñu Abdoul Sadiq bu pass bi 10 ñu Abdoul Sadiq gëgëm te xolal te bu ñëk gi ne ah señ bi kat mom danaka soxlu dara ndax mom xolal kër gi xolal kës kër auto bék mom danaka mi ngi mom yëfam señ bi mi bërbi di ko command jam lay ñe ñom bay señ bay daw xol señ mbak lu mu yar lu amut serio nekku ci ñam li tax moy jaay di jaay jaay xam nga lolu kon xam mbir mi ñom la ñam ñun xamu fuñ koy ñame way war ñu ko masal
0: bokkuñu bokkuñu de
1: bokkuñu
0: mag ñekay
1: bokkuñu ñun lañ ñam de
0: dañu bokku roto kay
1: ah bokkuñu roto kay bokkuñu
0: roto kay bokkuñu fañu xol
1: ñun wax rek di expliquer
0: rek
1: hein digël xam nga fofu mu teggoni xam bu señ bi ne sasu rek acca
0: sasu
1: xam nga saxal sedd ba nga li julli sax doto ko ma tewlo
0: bala am jam rek sasu
1: da mat
0: bala am jam sasu
1: da xam na ndigal amna solo de
0: ak am solo
1: lol hein
0: motax mag ni mat nañu roy de
1: ñu mat roy wallahi lhasin
0: motax sa emission bi amna solo lol
1: alhamdullilah ndax yalla
0: nit ñi war nañ koy baye xel
1: alhamdullilah
0: ndax kangam buñ fi waxtane rek ay tomb da ci gene yo xamne bu ko ndaw ñi jappon jëfé ko dana am lu mu soppi ci ñoo
1: deug la
0: ta luy gën lay do
1: deug la
0: waye nak ñu bari fa ngeeneel yi gene duñ ko baye xel duñ ko baye xel fim nek jumtu kay fagu xam xam bari na
1: lol
0: waye dañ koy tek na le ndax mom da yor jikoy lancet ñaari bor la
2: jamti ba fam ci ñaari fam lergue fam
0: waye ñu ci ep safan ba lañu top rek ndariñ la waye lepp luñu wax ci réseaux sociaux yi ci ay safan yu ci nek ay ndariñ yu tol nona nga fa
1: ñoo ci ko fa
0: waye nit ñi ñoko ndax boy doxal ba gis lo xamne ndariñ la nga war ko tewlu dang koy rom da ngay gaw pousse lolu nak kon nit ñi mom ñom nit ki mo wara am xelum li mo may jari wal li mo may la
1: mu jël bop engagement
0: engagement ndax mag ñi dañoo xamane
1: okay
0: li leen di jari xam fani jëlé li leen di jari ñu wuti lolu ndariñ lolu fan ko wara wuti xam nga ndariñ lu nek amna
1: fuñ ko wara wuti
0: fuñ koy wuti wala nuñ koy wuti
1: amna nuñ koy wax kay fuñ koy wuti
0: ak nuñ koy wuti ak nuñ koy wuti ak gor ci kuñ koy wuti
1: ma sha Allah
0: way yoy yeb bu fekke ne yow djublu wo fofu demo fiñ koy wuti wala yow sax ndariñ li yitelu la ba ngay wuti ki koy fuñ koy wuti lolu motax defaru gi dana jafé defaru gi day jafé
1: kon lolu moy suñu problème ñun
0: wa suñu muskila suñu problème
1: muskila dig dig moy li lolu
0: muskila bu gëna reuy moy fim ne télé yaangi wax
1: wax kat yaangi
0: radio yaangi wax kat yaangi wax waye buñ leen déglu
1: déglu ba dama fatali am kilifa ma soxla bay nga jall kilifa gu mag gu bax la xala ci lu melni mune ma yeen nga ci ray doxtar bax mune waye ñi leen wara déglu leen mune man ndaw ñi ak mag ñeen yi xam wara ñi fatali ko ñoy wara déglu bu bax ci fatali ko histoire gëru melni mo waye fi ne waxtu leen ko def ñom ñi ngi ci réseau social ba di xol leneen
0: duñ deg
1: bi nga waxé ni boko daggo duggal ko ci réseau social bi fini ni ñor ko deglu li wax ci baye señ Diouma Sow buñu ciéxé dañ koy pousse
0: dañ ko
1: pousse kon loolu ngi wax lay deug rek kilifa mom wax li bu yagg ni ci la né ma ñi wara deglu deglu
0: ah ki nga wara gindi
1: ki nga wara gindi bu la deglu
0: bu la deglu nokay gindi
1: nokay gindi
0: nokay gindi
1: waye mbaxa ngi fi
0: mbaxa ngi fi de
1: xam nga ñi liñ def ni tambalé ko señ Cheikh Diouma señ Cheikh Mansour
0: ah Cheikh Mansour
1: bañ jaar ci señ Sayer ñew ci baye señ Diomi nga xamne mom mënon na ne ñeekat señ Sayer ak tangor ak nangam nangam juroom ñaar fikata juroom mu jël engagement dem ci gayne fatma fekk fa boba de nga kangam yi waxon legi hein hein
0: mom am ñaar fikata
1: juroom mom ñaar fikata juroom ñew nangor borxlu
0: engagé wu
1: buñ joxe ñi ndigal jox ko ndigal te ndigal lam du tardé
0: ndigalam du
1: bu dé aw sax la du boy bu adiyam ñewé ñepp yeng ko koku xam nga ne han
0: roy kay la
1: roy way la roy way la
0: ñaan roy
1: ku nek la
0: am ñu reference
1: am nañ ko
0: dañ ko wut
1: ku nek am lo toll
0: ñu ñu roy senegal la xabar ñu mëna roy
1: ma roy
0: buñ leen roya dem waye dañ jëmuñ wut wutuñu
1: ay roy kay dañ ko wut
0: ba ñañ roy duñ ay roy
1: kay
0: senegal sax mom roy kenn dekk waye du roy la mata roy
1: waye mom roy kat la
0: senegal
1: deug man na imiter wax nga deug imiter lañ man
0: senegalay man na roy
1: gis nga am ñu xamne fi buñ la déggon nga wax bu suba buñ ñu top do daali wax li nga wax ni ngay waxe ñu wax ko ñep
0: lepp
1: wa gis nga kiko radio ci télévision nga ne kum tapo na nga ne ko de
0: kum jël
1: kum jël
0: lay yaay mo
1: wa man nañu roy waxe
0: de lañ man
1: waye nak
0: la mata roy lañ du roy
1: ay la ay la
0: lolu moy sun jabe
1: nga la ñun
0: lolu moy sun
1: jabe te te te ñi li ñor ci mbax li ñor ci mbax yar ko ci
0: mag ñu bax
1: ak mag ñu bax
0: jangale mbax
1: jangale mbax
0: wa kay ñu gis
1: te te te
0: mu ne fi ne wet nek lo xamne xalawu leer nañ la woon tek te ko ci jaar dem ñu daldi
1: de ko fa ñuk
0: wa setan wo lo lo xam nak la aqul dan lo siratal mustaqim
1: lo la setan waxe
0: da na na faax ci yoonu mag wi ku ñew mané la
1: du fi
0: selwa
1: da
0: nga reer yoonu nga ne waye buñ joxé sun bop ta yalla ta selal rek
1: ta selal kay
0: mom limay am do lepp du man ci nu dara ndax ba waxé sun borom moko inna ibad lais laka alim safta sama jaar ñu mom mëno ñom dara mo sa père limi reey reey mëno ñom dara hein té mom tam bay wax né dana len devié séccé na ci ñoy
1: jamam
0: la aqwan lam sirat ko mosalem sama lay atiyanam bayna adimin khalam wala tajaw sa sak waxna ba egg fayne ila ibadaka minhu al mukhlasin bam dess jaami selali dal ñom la mënal
1: nga ni setan def na rema setlu bob
0: mom reconnaître ne
1: wa ni ñu selali
0: jaami selali mo mënut ñom
1: dal kon ku bëgg bu ci mo ngay selal
0: da ngay selal
1: machallah
0: bak ñi nak fofu lañ newon
1: ñi fi accord
0: ñom dañu selalon seenu ngëp selal seenu and ak serigne bi nek ay mouride sadiq te senuk sadiq dañ ko tek sen tank ci diine ak roy njangalem serigne
1: tabarakallah
0: waye du bubu pognati di
1: rek de ma sha Allah
0: ñu ne ab talib xeter xeter ñu ne ab talib tak la xasaay de mom ñom defu ñono kon mom sadiq gi mom
1: ma sha Allah
0: gi ñu nun dal senuk sadiq mom bokk tak
1: mang de de wa kay wa deug yalla bokk de
0: magni
1: zero xam nga
0: di
1: bokku de inshallah sey bu fa jere jefati
0: alhamdullah
1: tarkala kon ma bayila nga neppul tout rek ma ñewat ma sey mourtala gey machallah kon bañ doore ba legi ñi nga and ci xoxtane ak sey mourtala gey sey mo djob ci xoxtane sey cheikh djob mansour sey serigne djow sey baye sey djow mansour momit ci réseau dt aljant bi fam ci touba 95.2 Tiadaram ci Dakar 88.6 Lèr Gui FM ci Louga 94.6 damay ñëw rek jox Seigne Mokh Diop Seigne Mokh mom nek jëwriñ déssaan xamna kon melni liñ doon wax amna lu ci dund ci digënté bobu mu nekkon ci ñu sell ñooñu mu nekk fofé ci dëkk bobu di ñay kon dama bëggoon mom nga ñëw ci jaw ci dëkk bi dëkk ni ñooñu ngeen fa nekk ci talibé wayé dafa melni bay Seigne Diow Mansour amona tawfiix tawfiix am gan gu mag gan go xamne mom mo tanal bopam ñew setti ko ci bir bobé new ko ñewal ma ñewal fekk ba tuba ñew waye dafa ñew fekk so ngir wax ci ko jaajeuf ci taxaway bob nga xamna ko kon yakara lu bis bu reey la won bobé ñew ko señ sa gogé ñu bu reey la ci as ci ñi askano jaay wowe waye reey na ci dekk ba ta histoire dutu ko fatte yakara señ ma wax bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñewat di indi wat suñu kaddu di nuyu wat señ ahmadou di nuyu señ mor nuyu mbolem ni ci kër gi ñëpp té diñu bayyi xel ñu ngi am ndëkte baax di leen siara di wax Seigne Ahmadou comme niñ ko waxé rek jëwé ñun fala suñ ciosan nek ndax fala gëna aduna té sama wayjur fala nekkon sama wayjurit bay Serigne Diaw mi la tarbiyé wu bamu waccé ko mom mu yëkëté ma jox ma Serigne Khadim Diaw mi nga xamné mo nekk ci dëkk ba tay ji ma nekk ak mom mi at yu bari waaw 98
5: ba 2000 Cheñere FM Lerge FM
3: ma sant sama keur fofu
1: ma sha Allah 98 ba 2022 yaangi ci dara ji dar bi yow
3: waaw
1: ma sha Allah
3: legui sama keur mi nga fofu ci ginaaw keur señ bi
1: la
3: def sama keur
1: waaw goor way
3: mu melne bis bobu ñuy wax jawé bisu magal bobu ñuy wax te señ cheikh ñewoon jawé 1972 7 février 1972 alterné yag nañ ko taxawé ci suñuy mam ba ci suñuy baye ba ci suñuy mag bam
4: accès ci ñun ñi nga xamne jël nañ daaira bi jëbël ñuko ñu jité daaira bi
1: way dama bëggoon bala nga ñu ci daaira bi señ cheikh ñewum goge
4: waaw
1: ci dëkk ba nga xamne baye señ da nga dégg ñam baye señ wajur ci netli ñu ko don gattando xam nga dañ ya gattando ci cheikh ak xam nga do ko dëkk bi da paré soog ñu ci ñu ko andé ba sofu
4: waaw kay waaw jërëjëf señ ahmadou kon ñew goge it dana ci sawar lool
1: waaw
4: xamna doonun ne man na résumé lepp waye it amna luma ci xam wala amna luñ ma ci waxit ndax serigne cheikh bi mi ñew ci dëkk ba soxla nañ ko bëgg nañ ko nek na it lu jafé lo xamne seen ñu bari bëgg nañ ko itte mënu ñu ko am serigne cheikh bayiko ndiarém wala touba ndiarém la bayiko ñew set ci xaritam bu wëlëré ma talémam bay serigne diaw mansour ma ngi dégg ci mag ñi né bi mi ñew jigen ñi ak goor ñi dañoo genn jël seen dorob yi gëna fonk diko lal lal ko ba ci mbedd ya ci all ba ngir téré ko serigne cheikh
1: dañoo tablé ci kër gi lal
4: di lal ba ci bitt dëkk
1: ba ci bitt dëkk fa serigne cheikh di jaar
4: waaw ba serigne cheikh
1: nga më waxuma tang ci auto bi lañ bëgg sax mu jaar ci
4: waaw mu jaar ci
1: waaw
4: nga xamné bis bobu kërëb bis la bu mag bis la bu yéme bis la yit bu neex ndax ci li serigne mor wax dana ci ñew ndax baye serigne diaw bi mi jokk ci serigne bak bi mi jokk ci serigne cheikh comme non ñu doon waxe nan serigne cheikh do ko xam manona jokk fe nak yoy ngir neew gi ay at ak serigne cheikh jamono yoy ni tollu xataay geek nangam nangam dana ñew ci way amna serigne khadim diaw def na ci dikku jewé way ay way
1: machallah
4: bis bobu nak bi serigne cheikh ñewé baye serigne ci namel ak bëgg ga deg na dafa dem mom dugg ci ron ga ron lal nga xamne dañ ko fa fekk mom xëc ko ni ko gennal
1: mo dina attendu ko xal gi
4: waaw alji waaw
1: attendu ko
4: waaw waaw
1: da da reey ci mom
4: waaw ndax dafa reey ci mom muy bis bo xamne seen nak histoire du ko faté mukk ndax bis bu mag la bis boba lañuy magal ba tay ji bis ba nak foko tak ci ak neex wessu nako xewal yak bernde yak lepp ma sha Allah ndax way yi may wax moy woné dikuk serigne cheikh mbacké ndax serigne bi def né bisbe serigne cheikh fatma yendo jewé jaw la baye serigne di woté mom lay magal mune bisub kérok mbolo matéw bustan jaw bari na lol mëni suko xayma ci xel nit ti fan ak ben ci aw tabaski bisbaade alternate moy bisub rasoul fukki fan ak ñaar fukki fan ak ben ci wéru tabaski la won ay naaru goor lañu waron ci téro ba yor yor bu deur la na jëset ñam andal tay ba touré kangam yoon fa touba ñepp ñewon téro cheikh nak magal ba mu ñewé simmi daraaje wék na jawé gi def na ko mos ci saxol xam nga serigne cheikh nenañ ba mu ñewé dafa simmi mbum wék am ci mag ñi ñugo ñum jaaxal ndan ko serigne cheikh de lim def ndax mom lim koy def bari wut mun la ndax am ko ag sa kër kat señ ga simmi sa bu wék te fi sama kër la waaw muy li yeme ba mu ñewé simmi daraaje wék na jawé gi def na ko mos ci saxol légui baye sang ne ko fo ma ci fekk ci kër yi ak ci daara yi fi ma ci gënal ndax lo ndax lan dañoo waxon kérok bu may and ak yow lo ci guti serigne mag bi dula tal loolu tax ma wax wax xam ñi nga naan mënon na jibul fenen ndax señ bi du ko xam nangam nang mu ne ko fo ma ci fekk ci kër yi ak ci daara yi fi ma ci gënal dañoo waxon kérok bu may and ak yow lo ci guti serigne mag bi dula tal gannaaw loolu nak tundu wal kën de sutu ci kër ya pelek sirer wala fi ñew di sargal Cheikh Fall taxaw ñu naan ko baye goor ñi ku ñew taxaw ni yow mu naan ko jallal bobu señ Cheikh Fall baye goor aan na ci ngand
1: ku
4: ñew taxaw ni yow mu naan ko jallal mu ne xelef xelef delef delef la ñendo ba tukusan sama waja gondal ci xewal yi nak lo ci xamone amon na fa yapp ak nguru ganar yi def na fay jall moy comme limay wax ber ter traga yi waaw ber nday mu ne cere yi ndawal cere cere lay ak cere ndawal ak macaron dara du jeex lepp demon na ci gal mbollem niñ fa def ci xewal rek lami bari bari wet nañ ma fa ndawal ciebu ma fa ndawal ciebu ndawal ak ciebu jeen su luxum bu lux bo fa ñewé lo bëgg jël monam dara desut waaw kon lolu muy bis bu yéme bis bo xam ci bis bu magala bis bo xam ci nit bis bu jara cyant la cyant goga nak lañuy wël ba tay ji yalla def ñu jël ko ñu nit tay ji ñoo ne ci bop bi di taxaw daaira bak diko jité ak yu dem non
1: muy daaira tasawudu sihar
4: daaira tasawudu sihar bu san diaw jewe muy daaira bi comme nonu mako waxon lol dal moy ngan gi nga xamne serigne cheikh ñewon nako ci jewe te mag ñi taxawon ko taxaway bu rafet lolé ñu ko doon continuer nak bay serigne diaw yoré magal gi ba dégg na sax mom dafa fonkon bis bi ba nga xamné mag ñi mas nañu dem ba bis bi jégué ñu xaw ko melna lu ko xawa ciompu ba ba suñu mom bam ñëwé dañ lutax anana bass bi ñu ne ko ñun ko serigne bi dañu defo na ni dañu def tane

0: ñoko yoron ñun ne ci seen ron di jondjok ñom loola barké boba top nañu ba tay ji
1: de rejeuf da nga wax lu am solo moy gis nga tanki wajur ye do ñu tokki lañ ci liggey bu serign bi mo tax ngeen dem ba neug ne ci ñu mëna taxaw ci taxaway bobé ma sha Allah lool nga fum deugal seigne cheikh yakarna bobé fum ne jess ñu xamne am nañ kan ndax boba mom tarkala te lool lepp nak liko waral rek moy taxaway seigne baye seigne ndaw mansour mi moy taxaw taxaway bu rafet bobé ba am lolé kon dafa melni ndiawé jaw ñom rawé na yeen dekk yi dess lenen lo xamne muy ngadou serigne cheikh gi waaw kon lool amna solo seigne mourda dama bëgg ñëwaat ci fofu ci ngane gi
2: jawé nak dafa am boot jawé lata seigne cheikh di fa ñëw danaka njabotu cheikh xarim ñu bari ñëw nañ waaw seigne sahar bu mu fa nekké da lañ fa ñëw ba serigne non seigne cheikh bu ñëw na fa jaam bak seigne bachir mom moy aw yonam ndax buy joggé ñaaram jëmbul
3: ci ñaara fem lergue fem
2: mu nek waccu waya soxna fadja cheikh khadim moko bolé won ak cheikh mansour nako mansour soxna fadja moy sa digeen na soxna fadja mansour moy sa jamm lolo ñom dañ ko doxal ba fim nek ni bo démé magalu soxna fadja gi gis nga waakar kon loolu mooy kulëre gi soxna fadja moom itam xam nga jawe googu dafa daan ñëw lu bare booba nag xam nga teen bi ndox yombut woon rabit bu guddee sàmmi buñ kii xam nga day taa rabit di fa naan si bu guddee am ñoo xam nag dañ leen di fiir japp tilli japp rek am bis nak soxna fadja garanse fa bimu xeye ne ana kan moy diw way ene diw jaar ci tour ñu diw de mané big de jaay alay mom lañ ma fanane la xam jamba da
1: ci fiir gi mu len di fiir
2: fiir gi mu len di xolo njabo cheikh xarit bi kenn xamul lañ soxna fadja ci
1: bopam
2: mo xeyne ana kan moy diw
1: te mom dafa soxna
2: ngari wa turuim jaar mom ñepp xamne
1: ci dekk bi
2: taw ci dekk
1: ñu wo diw mu ñew
2: waaw mu wax ko mu baye len fiir abi big yow lañ ma fanane la xam
1: jam di tinu
2: bëgg
1: dafa ci digg diw bi mo lay jëg ta ñoo dañu na rabbi dañu nan ci
2: té dañuy nan ci ñu leen di japp di togg di lek rek
1: loolu jangat la
2: loolu jëwé la ci téen bop ba tay téen
1: ci téen cheikh sa bobé rabbi di ñëw di bëcc daal gi leen koy
2: ñaar yoy rek jarna di visiter téen di
1: kep jar dako
2: keman gogou nga xamna soxna fa def dañ na ko fofu
1: jarna dem jawé dé
2: ah lolou amna
1: ñaar jarna dem cheikh
2: seigne bara mu mag ñew na fa wax ne xam nga da lan bind ni bind ñu ne am ko da amna ko daan tek bind mi bind ne jawo ji nanguna suuf si nang dekk bi jawo ji nanguna suuf si nang lolou tous dama koy wax ne len dëkk boo xam ne jawe jeeg suuf si nangu na ñi ne ci diggante bi war nañoo nangu loolu itam sëñ Baara moo ko wax ci jawe boobu jawe gi ñu fas yéene defee
1: Cheikh ñëw
2: kon nag day mel ne sëñ Cheikh dafa ñëw fetli tànki mag ñi ak tontu itam laaj wax jooju ñu waxoon ne sëriñ fii muy dugg sëñ bu mag bii muy jokk du ko xam moo tax ba mu ñëwee nag kii sëñ Mou Diaw mu ngi wax ne bi mu koy wax sëñ Mbacke Mouhamed xam nga sëñ Moussa naan ko sëñ Cheikh de loolu la baa sëñ di jokk ci moom loolu lañ waxoon mu ne xaa ku ñëw yendu si xaa kenn waxatul ne du ko xam
1: waaw dëgg dëgg
2: kon ne xam na daa mel ne ñëw bi tontul ñoo ñi ne woon sëñ bi du ko xam ñëw boobu nag dafay indi xéwal gu rëy rëy jawe ndax am na benn séréer boo xam ne du muri sax moom waaye nee na jàpp naa 72 bi fii sëñ Cheikh Ahmadou Mbeke toogee ne màkk penku bii ci lim ay at yu bari yoo xam ne nee na bekkoor moom fu mën di nekk ñii moom jeegi

0: Batu jamu liwat jejak rendi aku ulung tutup mendekiaka.
1: Sunu Café Khelkom di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi beug café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu Café Khelkom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tanu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café te mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbake. Sunu Café Khelkom disponible na au Sénégal, ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ti wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

yi di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku te li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamne dañ koy woyé emorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti emorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay emorite ko xamne emorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagali wutok emorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu emorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor
dana yak ndoxum Man U dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal
bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 750 34 34 amna ño xam dañoo am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 750 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 750 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne
sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox li ñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebes ci pakou ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay may ay defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay may yaram ku ko soxla ñewal rebes ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekkene jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi epp morom ci di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp gone kyste ovarien ak myome ontrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: mu ci dara mu ne ko da nga bari lay rek lo fekke ak lo fikke wute yam ne graw do netti waye wërna ma ne for nga ci bat waye yow lo fekke ak lo fikke wute yam da nga xam ni ñi ande kilifa bu fi nekké do ko nettilil bu la faddo do ko netti lolu kon lolu muy am jangale lolu moy misalum xelum cheikh mustapha mu dess ma lolu dañ ko ci misal rek mu dess yoonu murid señ bi liggey lepp ba jur ko waye nak organiser gi ba lu ne ñu xam ne es koy defé kër gu ne ñu sam karka ba du tass lolu ab liggeyama ta lolu xela tax mu mën ko mu dalé dikkat nak mu dalé lolu ta lolu fo xol ci yoon wi rek dal koy gis liggeyam bobé mo yombal liggey bi ndax moy tax lu ne rek la fa señ bi def mu bañ fa jogati ba waxtu wu ne ku fa ne rek nit ñi dal lay xoli ba diye yef yi mëna dox nam doon doxé ndax lu mu def ci barab dut fa jog mom señ bi kon non la amé won non la réew won nit nak fulle waaw bi may wax way fulle yi de mag ñi dañ ko dox fulle señ Mour Moussa waaw nga xamné rek lu mu wara faj lu ne xamna nam koy faje ta lu mu wara faj lu ne ci day and ak tejjil and ak fulla te ñaar yeen batay jexena bolé
1: Moussa
0: Moussa ga ñew ci réité Seigne Mour Moussa ku réyon ité la réité ité bi Seigne Mour Moussa Seigne Baye Jaxata di biko Seigne Mour Moussa di indi Touba diko andi tindori ne ko denkal ma dongay ma denk fi wat tindori ay beet yu rafet bobé señ baangi ci kaw suuf beet yoy bu ngoy def señ lolou señ sama bula ko toxal mo ne beet yoy gis na ko to bo señ baangi suuf mi ngi ci kaw suuf mu set señ baangi ci la waxe woni ité di ko mum murid bepp mum murid bu ko am sangam geureum ko lamuy wut lepp jappandi ité joju nak la señ Mour Moussa téla am ité ji ci nituk yalla ité mo lay maye fa nga bëgg ak nga ag wa ité ji lu leen ci dimbali nak moy bi señ bi ñibisé ganar dafa dëkk ak ñom ci jollof mok cheikh mamadou fadil di leen terbiyel mbolem lu dongé di defal señ bi mu def lo leen ko ñi di ko liggéeyal nga xamné xamal na leen né lima yor day jaay ku jënd am té ni ngeen di jënd
2: Jantibe FM, Tienyer FM, Lelie FM.
0: Mu takko ak ñom ci jërof bu itté joju mu am bi mi señ bi ñëw ba ñërem nak la ko nattu nattu ko ba xam yëkëti diko liggéey lu neek ci waxtu nayet ar yi ñu toll boba xaaliss am na fekk na li nga bay lepp joxe nga ko addé mu dem ba mu yag mu yoni señ Ali Sey ne ko demal joxal mako jinni bi mu dimbali ko diko nattu ba xam Seigne Mourou Moussa tey ko ne ko yaggu ne ko demal joxalat mako addi jinni mo tax Seigne Baye jax na ko bo jili won bo jëlon jinni ba dara da ko jar Seigne bi ne ko ah jëluko mo ne ko dedu mo ne kon sama yaakar deguna bu ko jëlon de dara da ko jar la am nat rek la won daron tajire bare waaw lolu ité ko ko may benen bi moy lolu nga deg Moussa ka dana ko wax ci marsiyam bi bimu deme ba ci mujju tabaski señ bi yonne war ne ko joxuma la ci suratu laylatul qadr mu dali yekati momin addi junni buñ moy may muñ bayewon riso gogu ci watun tindodi fa lañ bayewon bay mi diso gogu mu dali koy jël jox ko señ bi addi kérok la señ bi xamne lam bëggon ci mo am nako lol itel wa kon nak ku reey xel la misal nako ku reey ité la ku amu fit la ana fit yi numa koy misale jumaa touba ji ku ko ñëmé rëdd ci waxtu wowe ta ab baaj rek amagul ci dëkk bi nga am fitu xamne li nga xamne am nañu ko romon naan li de Seigne Mour Moussa da xamul tabax mu ne xeyna xuma tabax de depok la mam cerna waxan bako señ bi sengalo touba dane leen mam cerno da ñika wax ni mom ñi wax ne li dama xamut seng fu ma koy jele xeyna xawma senga.

0: ñoomit xamuñ
1: ci ñeex FM
0: señ Modou Sayr Lallo ne ñi wax ne dañu xuma tabax de xeyna xuma tabax waye xamna señ bi bon dal li reud li mu bëgg reud señ bi de woor na ma ne loko nalalal mo koy satalal bokkum kon reuy fit bi fofu nga koy xamé sart yañ ko ci tej muy raay bi nga ne ci waxto kenn xamul ne stess ko wara mëna gassé bam andi ñew Touba mu dal likoy nong kon señ Modou Moussa misalu fitam andi nako misalam xelam isalum item kon nak ñu ñew tuti ci lem da dinkani da da wax ne kula bëgg nang koy may lay señ Sayrim señ Modou Moussa da ma togn ci lool nan ma sa turando lim da wax na yow kula bëgg dang koy may lay dang koy may lay nit bu la bëgge dang koy may lay lool señ Modou Moussa wa neena yi bokko na ci lim da dinkani rawante nit ak morom ja agut ci mu jox la ité nga wayefal neena dom adama ak morom ji gënanti wuñ lu toll non nak waaw neena it bu la yalla gënalé ba tek la ci kaw ci ndimbalam del yotu ñi ci suuf waye bu ni togg ci kaw rek kon yoy ay jangalé la yo xamné buñ ci royé lepp dana yewen kon señ Modou Moussa non la xamé won ñuy yoré nit non la doon jëflenté ak nit ñi non la xamé won nak mbol non la yëkëté won mbolam ñi bokkal señ Touba jox leen ab ciir bo xamné ku ne xam na né ñi ci ëpp ay doom mi magaleen mak waye ku ne bo ñëwé dana la jox ciir bo xamné da nga yëgné def na la bo ku ju nuyu day wax ne yéen sama doomi serigne la leen def du nangu la yéen ci ñoom te ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi kon noonu la wormaali woon sëñ bi loolu la doon wuti ci sëñ bi kon bis bii ci itteem ci la ko yàlla yéwénale ndax ci guddi yenn guddi gi ci la fexe ba woo commandant mu ñëw ba dugg ba ci biir kër gi ba xam ne constaté ne li ñuy wax wér na mu jëflante ak moom ci mboolem lu fi newoon ci alal mu dénk ko ba tax Touba bi may autorisation ne sëñ bi mën nañ koy yóbbu Touba provisoirement ba demee ci rapport yi loolu nga ciy fekk kon nag sëñ Touba mbiram du jum waaw kon nag yàlla nu yàlla taas ci barkeem te cër bi mu am ci sëriñ Touba yàlla nu ci yàlla naddil bañ man cee jariñu maa ngi nuyu bokk yépp wa kullu amin wa antum bi khairin wassalamu alaykum
2: légi mën ngeen ñoo topp ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan sunu page Facebook bi di Jant Bi TV mané bul ko yéexé dawal gaaw fekk ñu YouTube mën nga def Jant Bi TV duggal gaaw ta nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bës na cloche bi loolu mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indil nañ leen site internet mën ngaa def jantbitv.com sunu ñetti rajo yépp mën nga ko déglu foofu mané su àdduna di dox da ngay dox àdduna moom.